0: Greetings o GTX 500, tulog ka kapsul sa buntag,
1: tulog pod ka kapsul sa gabi.
0: Simana lang nawala jud ang sakit,
1: inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
0: Epektibo jud kayo ang GTX 500.
2: GTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaut nga nainom niyo na inyong GTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
4: Atong pagisgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy, baka, kabaw, kabayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod niini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
4: Correct, Doc. Ang mga nutritionist ug mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo ug mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako.
4: Og
5: wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon,
4: okay, unya,
5: mas maayo nga kaon jud pod ka og utan og prutas. Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag GTX 500 og mighty C.
4: Mauna.
5: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
4: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og GTX 500 og mighty C kung sige man yung kagkaon og karne, aron matabangan sa superior antioxidant aning GTX 500 og mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
4: Correct.
3: GTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang GTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang GTX 500.
3: GTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Sumala pa sa mga pagtuon, Dr. Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
5: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon ug other sources.
4: Pwede ra.
5: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang mighty C og GTX 500.
4: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
5: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
4: Pwede rin di ay utan, ano?
5: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag GTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. GTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na or pwede nga dili na gid mo kaon. Mag GTX 500 o mag mighty si Sir JP.
3: GTX 500!
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og GTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
3: GTX 500! Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Patumar ko sa akong

0: kabana o may pisin.
1: So, times
0: a lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C! Sa mga balika, kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod.
4: Mm.
3: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
4: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang panabon. Nindot jud kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
3: Ug dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up,
4: kagid.
3: Kagid, no? Gutang, bugas, buni, at least foot, ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
4: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap yun ha, kaya dako ginagkatabang, labi na sa mga batanon diha. Kaya mostly, sila rin bagay na una. Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ilad yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
4: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
4: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
3: Perfect.
4: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Nay pakapinoon frontal effect.
4: Hala. Tay, pwede ka na.
3: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
4: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
4: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
3: Kalami.
4: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio naa siya imunulaw rin sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, maadto na siya sa tanan ni mong mga selula sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
3: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Neil.
4: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
3: Wala.
4: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas?
3: Dagan kayo, uy.
4: Gipanindot niya ang imong metabolism.
3: Correct.
4: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
3: Ang nakanindot, judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
4: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
2: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
4: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya, mag-D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
2: D3 Bio.
3: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
4: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gunga inom ra ka og plain D3, mag-D3 Bio na lang jud ko, Sir GP.
3: Husto. Maukini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
2: D3 Bio.
3: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta, nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
4: Naay pangutana na, Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi, Sir GP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
3: Mo di ay na.
2: D3 Bio.
3: Ang brain.
4: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
3: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
4: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
3: Wala.
4: Naaradyod na sa D3 Bio.
3: Correct.
4: Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga na Alzheimer's,
2: D3 Bio.
4: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nag-function. Unya, di rin nato makita o masabtan kung unsa yun ka-importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, piliadyod ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 o na ay superstar nga BCO. Naaradyod na sa D3 Bio.
3: Correct.
2: D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP.
3: Mm.
4: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh.
3: Kayang-kaya,
4: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubito. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Sa mga naay problema das panit, Sir JP, girekomendar dyan na ito ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imo nga mapanit.
3: Kani mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
4: Yes, makapaputi pa dyan, Sir JP. Unya, na siya'y mga skin whitening substances.
3: Tsakto dyan ka, Dok. So kung gusto nila nga mahamis ang ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap.
4: Naigitawag, Sir JP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir JP.
3: Gusto.
4: Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainumduman ba ni mo, Sir JP, atong bata pa ka?
3: Uh-huh.
4: Anang sakit imong lawas o niya muhikap ganing imong inahan? Maulian, dayon ka.
3: Bitaw sa, murag maayo ka. Dagan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa tong panit. So, sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil.
4: Na ay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir JP.
3: Aduna
4: ni mga santon extracts ug mga nakalami pa jud, Sir JP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit.
3: Dili overkill, Doc. Igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamudiha kung nagani mo'y bation ng mga sakit sa iyong lawas, ayaw niyong palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadao trabadyo na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na.
4: Yes.
3: Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, marilax pa dyan ang iyong lawas o guna-huna.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran, kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na na, Sir JP, sa added benefits.
3: Gusto.
4: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
3: No.
4: DTX Premium Coffee for the best experience.
3: Mm-hmm.
4: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Mm-hmm. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
3: Mm.
4: Mangutaan ako ni mo, Sir JP, nga nung muinom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
3: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid. Mm.
4: Naapay monolaurin.
3: Mga medium chain triglycerides.
4: Mm, check. Plain D3 ikis.
3: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
4: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
3: Mm, kung kainom kag D3 Bio.
4: Check. Ordinary D3, walay MCT.
3: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
4: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpaakon.
3: Mm-hmm.
4: Katulo, kalima, unya, imugmog ni mo,
3: mm,
4: mamatay dyan ang talang kagaw sa imuang baba.
3: Mm.
4: Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
3: Ah, wala.
4: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
3: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones.
4: Mm.
3: Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
4: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon.
3: Mm.
4: Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio.
3: Mm.
4: Ang ordinary plain D3 walay ketones.
3: No?
4: Dugang, Sir JP.
3: O, dugangan pa dyan.
4: Mm.
3: Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain.
4: Mm.
3: O, sa to ba?
4: Magkataas ang imong metabolism.
3: Correct.
4: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
3: Gusto. Mm. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
2: D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Dunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay.
3: Mm-hmm.
4: Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
3: Gusto.
4: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
3: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
4: Mm, nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
3: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
4: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio.
3: Mm.
4: Ang ordinary nga D3,
3: wala
4: na pod.
3: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
4: Mm. Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
3: Correct.
4: Compare sa plain D3 alone.
3: Mm.
4: Ayaw og sayang ang inyong kwarta, Sir JP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
3: So,
4: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyog kay pakapin nga vitamin D3.
3: Supporting actor ah.
4: Mm.
3: Oh. Nga unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyog usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
4: Yes.
3: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan.
4: Mm.
3: Mas daghan, mas maayo ang imuhang mood.
4: Mm. So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
3: Correct.
4: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imuhang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
3: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3. Wala tayo oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw, abusohon. Bye-bye.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure, ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. Taas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapamubo sa glucose. Visine, controls blood sugar. Ang polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong butika sa yunga. DTX 500.
5: Ako sa Jubilee,
8: sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin, kitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Roldan. Dali na kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mau na nga. Ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sige lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C, mabalik sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ayeng, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga
7: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
8: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang silang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men.
3: DJ patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
4: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mala ektarya nga talamnan nga paspas ang proseso, bubo ang interes, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ado na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
5: Marayo Bank Incorporated.
4: Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
5: Marayo Bank Incorporated na!
4: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
5: Marayo Bank! Marayo Bank! Incorporated! Incorporated!
6: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
7: Hamara!

0: K-5 News FM. K-5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500,
3: pabalin sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
2: i-TTX 500 na. TTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: TTX 500, mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
2: Pirmi nga pangihi,
3: hanap ka pananaw
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-TTX 500,
3: epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-TTX 500,
3: karundayon.
2: Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
3: TTX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay. Hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko dai si Sheila Grace Mendoza sa una permi ko ga pangluya kanang murag kapoy kayo idiho. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati, mao gi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. Sulayin na ninyo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Elena. Gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
0: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinical Spore Biotics. You maintain the pH level sa feminine area. Clinical Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mauhinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Spore Biotics.
4: Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Tennis
8: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Tennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
9: Hi, Tennis Juanes.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men, pero ibagin ang extend nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ansla was. Bisitin nga bala mga mega base kita ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: DJ patulugin mo tonight, ikaw ang reyna ng saya.
12: Nga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talangan nga paspas ang proseso, bubo ang interest o walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ado na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
13: Marayo Bank Incorporated.
12: Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
13: Marayo Bank Incorporated na!
12: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
13: Marayo Bank! Marayo Incorporated. Bank! Incorporated! Incorporated!
14: Products ba ang imong gipangita?
15: Diri na
14: pumunta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: K-Fi News FM. K-Fi News FM. K-Five News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dika yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang nabaka-uga na sa kama. Masinug. May diabetes ka. Ang PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compounds. Epektibo batok sa sakit ng diabetes. DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
2: Pimples at rashes? It DTX 500 mo na yan! DTX 500. Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes.
1: DTX 500.
2: Highly recommended ng mga eksperto.
1: DTX 500.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug ingon akong igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, nampuwan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C! Mapalit sa mag-Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako dyan kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas 4Biotics by 45 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong kasuki butika.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
10: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Rosanne, baw, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una, hindi man siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
11: Extend food supplement.
13: DJ, patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
14: Yung problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talangan nga paspas ang proseso, bubo ang interes, o walay collateral? Marayo ba? Incorporated. Ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ay doon na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Kung wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
15: Marayo Bank Incorporated.
14: Adun na sa sila ilang loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
15: Marayo Bank Incorporated na!
14: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
15: Marayo Bank! Marayo Incorporated. Bank! Incorporated!
16: Products ba ang imong gipangita? Dili na na sa Hamara Herbal Products Center.
17: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
16: Hamara Herbal Products Center.
17: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
16: Hamara!

0: News FM. D3 Bio Health News.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio after 2 months sa pagtengi na yun ayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
2: Hisguta na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantage sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Mm.
2: Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukhaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
3: Mm.
2: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
3: Mm.
2: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo ni ini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
3: Mm, naarag yun na sa D3 Bio. Muna nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ni ini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir JP.
2: Kaya jud.
3: Mm, makuha ra ni mo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako, Sir JP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan ni ini ang mucus lining.
2: Oh.
3: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
2: Kana?
3: Sa una gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
2: O, kana.
3: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
2: Correct.
3: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
0: D3 Bio!
4: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Kapalit sa mga butika!
2: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo.
3: Mm.
2: Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom.
3: Mm.
2: So nag-inom kong 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kininapod ang muhatag nako og kusog.
3: So sa ato pa, Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
2: Yes, Doc, as food. Healthy nga food.
3: Mao na kung buntag, usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio, Sir JP. Kay ang purpose ana, siyempre, kay galicture ba yata.
2: Nga
3: gamit yun nato ang atong utok. O niya, kung walay kaon, wala jud ta kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
2: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, ngano man gusto nako og D3 Bio over ordinary plain D3?
3: Ngano man?
2: Kay makahatag man ni nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
3: Correct.
2: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin gitapna kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilan at pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon,

0: magditribayo ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin, unsa na ni, mao nang dapat magditribayo ka. 1 to 2 days ra, mawala na yun imong trangkaso. Kay man, protektado ang imong selyula o sa giingon pang na ay bodyguard ang imong mga selyula.
1: Mm, ang gikuyawan ako, Sir GP, dili kay ang trangkaso.
0: Saman.
1: Kay mutuo naman jud ko sa kay piktibos ditribayo.
0: Oh.
1: Kaya jud ni sa ditribayo. Ang akong di ganahan, kay ganang i-quarantine ka.
0: Mauna.
1: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson. Mas maayo pa nga sa hilantan ka niya, inom kag ditribayo ka sa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Mag-ditribayo jud adlaw-adlaw.
0: Oh. Wa na tay oras ko si Jean Paul Generoso.
1: What's up, si Doc Ramiloy, maing panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, kabusuhon!
2: Ditribayo!
3: Ako si Elena, gainom jud ko og ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: Ditribayo! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C,
5: ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced Serum.
5: Pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan.
2: Nagapatalom sang paminsaron.
5: Nagapanamig sang memoria.
2: Nagapa-increase sang serotonin.
5: Memory Advanced Serum.
2: Para sa mas manamig na school performance.
5: Memory Advanced Serum.
2: Bakal na sa mga butika.
6: Clinicas for Biotics. Kamalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs for Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinical Spore Biotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
8: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
9: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
10: Muling buhayin mo.
9: Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-labawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana.
10: Extend
9: Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: D3 Bio.
13: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kaya hinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa hapon ngupod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
2: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras, alas 11.05.
2: 11 Mbps. 11 Mbps. Paglansi, kapagbalita, o paghisgot sa mga isyo. 11 Mbps. Sa public service, numero 1. 11 Mbps.
17: 11 Mbps.
18: Ang pagbutiag sa kamaturan, mo'y ngingig kahinagiban, araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, kangos. Komentaristang why gikalisangan, batas sa komentaryo, dili mapairan, dili masaguran, mulutos, o guyag-yag sa mga baho, sa mga padlungon sa gobyerno. Ipatay, ditulis, dilukos, sumbong mo, kang Rex, kangos. Mutinaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo, kang Rex, kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, kangos.
19: Disya sa kahanginan!

0: Soking tigpaminaw, mayong buntag kaninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Nanapod ang inyong tulumanon, ako ang tulumanon. Rick Santos Candos lang sa Gapon, inyo makauban, tamanta alauna, impunto. Sa ngalan sa among station manager, Kipad Sir Bingi Cabuzo. Area manager, Santa Catalina, Mio Tab Obanyo Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, K5 Sir Iljan Castagna. Akong sparring partner sa Picas Lawak. K5 Chief Engineer, Traffic Controller, Abo Bin. Kung kinatibok ang pwersa sa K5 News at M. Magiti, 97.7, may buntag kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza 26, adlaw karon na Biyernes, bulan sa Hunyo, tuig 2026. Magbuntag, sunod sila Magiti, ilang kumay sa 30 ka mga barangay. Kabaybayunan ka sa Paan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sikihor area, ilang kumay sa unom ka mga munisipyo, Apo Island, area sa may Cebu, South Cebu, North Cebu, good morning. Tagbilaran, Bohol, good morning. Magbuntag na karo sa mga drivers, sa mga tricycles, AC ride, mga bus drivers, Bihar, o sa masakinan na padulong sa my north and south area. Mga habal-habal drivers, good morning. Mga put-put drivers, e-bikes drivers, motorsika drivers, kumusta? Ang ilabi na karo sa mga mag-uuma o mga mangingisda, Kabukiran o Kapatagan, good morning kaninyong tanan. O sa tanan nga mga naka-hook up na to karon, good morning mga Kaki 5, sa Kipad News FM sa may Bayawan City, Kipad News FM sa may Siatong, Kipad News FM sa may Sambuanguita, Kipad News FM sa may Bae City, Kipad News FM sa may Sikihor, Sikihor, 105.7, good morning, taga Sikihor, Sikihor, ilabi na karon diya sa may Changi sa Sikihor, o dapod sa may OMD Mitchell, na kanunay, naninaw na to, o naka-tune in ang ilang radyo, o naka-live Facebook po siya, ang mga tindirag, tindiro, kanunay nagatutok na to, ang taga OMD Mitchell. Murag available na sa OMD Mitchell po ang gawa sa Magnolia na apo sila ka ng Bisayang Manok. Kompleto, mga suriso, kuban pa. Kompleto, Ricardo. Good morning, day karo sa Changi, siyudad sa Dumaguete. Sa maisdaan, lamasan, bularan, painitan. Good morning, kaninyong tanan, ilabi na karo sa may South Pole, o dapod sa Dunya Milagros Parmes, o mga gagbay, karinderiya. Good morning, kaninyong tanan. Kana mga karinderiya, karoon nga adunay, pipila ka mga customer po nila, na kanunay, nakapaminaw po sa ato. Good morning, kaninyong tanan, mga ma'am, sir. Kumusta mo diha? Hinay-hinay laghungit. Ang sili, ayaw lang kayo paspasi ang sili. Kay basighalang kayo ng inyong ikaw. O sa mga security guard, unjuta. Ilabi na sa mga mall, mga pawnsya, bangko, kapitulyo, city hall. Mga security guard, unjuta sa may Pantalan, siyudad sa Dumaguete. Ilabi na sa may Tampi, Sibulan, Liloan, o Bato. Good morning, kaninyong tanan. Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIBG, good morning. Ang ilabi na karo sa Maritime Police o Coast Guard, CDEO, SWAT and Team 1 o 2 o 3 o 4 nga nagmonitor sa probinsya sa Negros Oriental, Philippine Army, PMP SAP, good morning. Ang ilabi na karo sa mga Philippine Army Detachment, PMP Detachment, good morning, kaninyong tanan. While isuay sa dial sa inyong maradyo para makabalo kamo kung usay mga panghitabo, sunod sa 24 oras.
1: Kini pa sayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isumbo mo kang Rex Candos. Sumbo mo, action ko, Rex Candos. Kalistang, why gikalisangan? Rex Candos. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Wanted ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na, Rex Candos. Patas na komentaryo.
0: Okay mga siligan, Soking Tigpaminaw, parahin takaroon sa tuga programang 11 Mbps, alas 11 G's na. Good morning, kaninyong tanan. Ayaw mo kalimot ha, sa tuga programa unya, sa El Castigador, taman lang ta sa alas 5:30. Mag-start ta alas 4, taman ta alas 5:30 sa hapon. Matag Biyernes na, okay, para makabati lang hapon mo o matagaan lang hapon mo mga balita. Sige. Ang atong cellphone number na pwedeng matiksan o pwedeng matawagan, 0-2-9-5-3-7-2-1-5-1. 09-537-2151. 09-537-2151. Ang atong live Facebook sa K5 News FM, type lang mo K5 News FM Digital Dumaguete. Sa akong personal nga naka-live lang gyapon, type mo K-Rex XT. K-Rex XT. Tapos i-share pod ninyo, i-like pod, di ba? Okay. Karon taon-taon mga siligan, so kinminaw atong ipasupot ang mga pipila ka mga balita. Kita maglangay mga siligan, so kinminaw nanukad direktamente sa may K-5 News FM Sikihor o Sikihor. Atong aninaon karon ang Sikihor. Dakong pagsaka sa implementation rate sa probinsya sa Sikihor Sikihor. Dito maglangay naka-standby karon si K5 Dunay Dayot sa mga report. K5 Dunay, ikipay mo kando.
2: K5 News FM Live Report.
3: Nisaka ang inflation rate tibuok isla probinsya sa Sikihor gikan sa 1.6% sa bulan na sa Mayo tuig 2025 o gakaroon na sa susamang panahon na bulan sa Mayo tuig 2026 nga adunay 10.0 nga inflation rate. Sa niaging bulan sa Abril tuig 2026 nakatala ang Philippine Statistic Authority o 9.6 nga inflation rate o bulan sa Mayo tuig 2026 nga adunay 10.0 nga inflation rate. Pagsaka sa produkto sa petrolyo ang labing dakong kabahin sa pagsaka sa inflation rate tibuok probinsya. Ang pagsaka sa presyo sa panliton na sa Sikihor adunay dakong epekto sa mga lumulupyo sa probinsya, labi na nang napiktuhan ang batakang mga panginahanglanon matag adlaw sama sa pagkaon, ilimnong dili makahubog ug mga gamit panglawas, bayranan sa tubig, kuryente, internet, tambal, ingon man ang serbisyo sa mga restaurant o hotel. Mitaas usab ang presyo sa gasolina, diesel o lubricants nga maoy hinungdan sa pagsaka sa plite o guban pang mga gasto sa transportasyon. Misaka usab ang pipila ka mga bayranan na financial serbisyo sama sa bangko, insurance, samtang ang sektor sa edukasyon na nagpabiling walay kausbanan ang presyo. Base sa datos, ang inflation rate sa grupo sa pagkaon o ilimnong dili makahubog, misaka gikan sa 13.8% sa Abril na tuig 2026, ngadto sa 18.7% sa Mayo tuig 2026. Sa bahin sa housing, tubig, kuryente, gas, sa uguban pang fuel, misaka kinigikan sa 10.2% sa Abril ngadto sa 12.1% sa bulan sa Mayo tuig 2026. Tungod niini, daghang katawhang sikihudnon nga nagatubang o kalisod sa pagdumala sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon tungod sa pagpadayon nga pagsaka sa mga presyo sa panliton diri sa probinsya Sikihor. Para sa 11 Mbps o para sa kampiyon ng istasyon na kampiyon sa balita, serbisyo publiko kalingawan diri sa Isla del Fuego, Sikihor, kini ang inyong K5 Dunar Diode pirming naka Power Trio, ang DTX 500 capsule, D3 Bio o ang Mighty C nga dunay alkaline nga vitamin C. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kinti paminaw report ni K5 Duna Dayot na nukad direktamente sa may K5 News FM Sikihor Sikihor. Nisaka gyud ang inflation ha? Kisa gini mo saka, tuwa ka sa isla. Ang tanan nga mo tabok niya, ikarga mang yun. Di ba? So kanang pagtabok nga lang daan, wa gyud rason nga dili gyud mo saka ang mga palitonon diya sa may isla sa Sikihor. Pagtabok nga lang daan, imo misak usalang ka klase nga produkto, gibayra na sa pag ingon nato transportasyon. So, wagoy rason. Plus, di pag i-monitor sa pang-gobyerno. Diya, limitado pag ang mga pipila ka mga negosyante diya kay kontrolado man po nila. Sila'y magbuot o kisang negosyante may mutoko diha. Wagoy ka ng mugara. Diyan, ang uban ng mga pipila ka mga negosyante diha. Di ba? Isang gidili mo kisi-kisi anak ng mga lumulupyo diya sa mga isla. Kaya ang mga pipila ka mga negosyo diha. Kaya lagi, ang tanan nga mutabok niya, usak-usak ka produkto na agin ay tubo. Naturalmente, ang mga pipila ka mga negosyante, ilang gimbawi o ng ilang expenses. Kisa gud nga impresyon nga dili mo saka. So sa ato pa, ito mga pipila ka mga pobre, ama na na, mukisi-kisi. Boy na mga siligan, so kinting pamina. sa maning toki ka mga residente, 2,000 ka mga residente sa Canlaon, nakabenepisyo sa EICS program. Dita maglagan mga siligan, soking tigpaminaw, nakaroon sa pikas, linya nakatutok o nakaungong. Si Kipad Elmer Sagang sa mga report. Kipad Elmer Sagang, ikipay mo. Kandos!
2: K5 News FM Live Report.
4: Muabot sa 2,000 ka mga benepisyaryo ang nakadawat og ayuda pinagi sa assistance to individuals in crisis situation kun AX program at usa gilusad nga payout ang gipahigayon nato nakalabay ang adlaw sa Panubigan Covered Court o binalbagayan nga Covered Court ng siyudad. Kini nga ayuda gikan sa nasudnon nga pondo nga gipaagi sa Office of Governor Manuel Chaco sa Garbarya nga gisuportahan ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas uban sa City Council isip kabahin sa padayong paningkamot sa paghatag og suporta sa mga sektor nga nanginahanglan og tabang. Kalakip sa mga benepisyaryo ang mga evacuees nga gi-verify sa National Housing Authority kon NHA, mga mag-uuma nga nakaparehistar sa Register System for Basic Sectors and Agriculture kon RSBSA sa Department of Agriculture, mga dialysis patients o mga residente nga naano nila mga motor o sakyanan niadtong pag-igo sa bagyo nga Tino. Mitambong usab si Governor Chaco sa Garbarya aron personal nga makikita sa mga benepisyaryo magpakita sa suporta sa mga programa nga nagtumong sa pagtabang sa katawhan.
5: Nagpasalamat ba ng city government sa tanan nga mga ahensya, partner offices o mga personnel nga mitabang aron masiguro ang hapsay o organisadong pagpatuman sa maong kalihukan. Balita gikan diri sa K5 News FM Canlaon atud kanato sa GTX 500 Mighty C o D3 Bayo. Kini si K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soking tigaminaw, report ni Kipad Elmer Sagang na bahay sa kanang AX. AX nakadawat ang mga 2,000 ka mga residente, nakadawat sila sa AX. Ani? Huwag kaning AX usahay engineer, mapolitika baya usahay. Pero maghinaot lang tanga dili mapolitika ang mga tao, kaning kanang gitawag na ito nga AX. EICS. AX. Di ba? Kaya na may uban nga ay gapil na sa AX na. Diba na nabutar na to pero maghinaot lang ta na ang tanan makadawat yun. Alas 11:19 na mga siligan suking tigpamina. DTI magtukot og tulong pa ka negosyo, negosyo center sa Negros Oriental. Marag okay ni. O saka ni nga negosyo sa tukurong. Dito maglangay mga siligan, so kindi minaw nakaroon sa pikas linya. Nakaungkap si Kipaib Natalie Kayapas sa mga report. Natalie, ikipaib mo, kandos!
2: K5 News FM Live Report.
6: Gikatakdang na tukuro sa Department of Trade and Industry ko DTI sa Negros Oriental ang laing na tulog ka negosyo center karong tuiga aron na matabangan ng mga nangandoy kasamtagang magpapatigayon sa probinsya. Mato ni Crystal J na batutig pamaba sa DTI Negros Oriental, makikalayon ang ahensya sa mga lungsod sa Tayasan, manhuyon o himalalod alang sa pagpatuboy ni ini nga mga hubs. Ubus sa Republic Aka 106-44, wang go negosyo aka gimano sa balaod ng matang syudad o lungsod magbaton og negosyo center kauban ang DTI. Ang DTI ang muhatag og mga trabahante samta ang lokal na kagamhanan usab ang mu-provide sa opisina o building. Hindi nga mga center magsilbing one-stop shop na nagtanyag og libreng tabang sa pagparehistro sa negosyo, business advisory o pag-facilitate o mga pautang ulo na pinaagi sa Small Business Corporation. Sa pagkakaroon unum na lang kalungso sa Negros Oriental ang wala pa'y kaugaliong negosyo center apan gipasali sa DTI nga mamahimo gyapon sila mo avail sa mga serbisyo ngato sa labing duol nga lungsod o syudad nga dunay operational nga pasilidad. Sa yuning nga tuiga malampuson sa mga giinagurahan ang mga negosyo center sa lungsod sa Santa Catalina o Zamboangita. Balita gikan dinhi sa K5 the News of Ambayuan, kini si K5 na Thali Kayapasa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, suking tigpaminaw report ni K5 Natalie Kayapas nanukad direktamente sa my K5 News FM Bayawan. Marag okay niya. Sige. So marag Makaingon ta nga muraga, nakakatag-katag na ni karong DTI karon, na ay south, na ay north, na ay sa first, second, og third. Okay man po na. Kay para po ni mga ubang mga way trabaho, makakita po sila og trabaho. Kay daghan karon ang walay trabaho. Magtrabaho ka karon sa gobyerno, di po kadawaton kong inkaso. Ilabi na kung wala ka muduyog nila sa unang panahon. Pero ang tanan po ni duyog, alam mag-uot mo anang munisipyo ng the City Hall or Kapitolyo. So okay po din nga mga plano sa ing anak karon nga mga negosyo nga pagatukuro. Sa po ka negosyo ang tukuro niya. Sa DTI, sila'y muhatag og trabante at trabaho sa mga gusto mga trabaho. Okay. Okay mga siligan, soking tigpaminaw. Padayon ta karon sa ato mga balita. Segunda siguridad sa lungsod sa Valencia. Padayon nga gitutukan sa kapulisan. Dita maglangay mga siligan, soking tigpaminaw. Nakaroon sa pika sa linya si K5 James Bandoquillo. K5 James, eh K5 mo, kando.
2: K5 News FM Live Report.
7: Personay sa Valencia Municipal Police Station, ubos sa pagdumala ni Police Captain Magka Millard Milan, OIC, nagpahigayon ng mobile patrolling operation sa barangay North Poblacion, Valencia Negros Oriental. Ang kalihukan na himong bahin sa parayon nga palingkamot sa nahisgutang istasyon sa pagpatunhay sa kalinaw, kahapsay ug kaluwasan sa publiko sulod sa komunidad. Ang operasyon gito mong usab aron mapausbaw ang police sa visibility, mapugnan ang posibleng mga kriminal na kalihukan ug masiguro ang kaluwasan sa mga residente, motorista ug mga lumalabay sa lugar. Ang mga personahe sa pulisya nagpahigayon usab ug naandan nga mga pagmonitor ug pag-inspeksyon sa lugar samtang nagpabilin ang usa ka makita nga presensya aron mapdasig ang pagkamabinantayon ug mapugnan ang mga supak sa balaod nga mga buhat. Gipahimang nuan usab sa kapulisan ang tanan nga magpabilin sa ilahang pagka-vigilant aron malikayan ang mga dili maayong panghitabo sa ilang panimalaya. Ang balita hatod kanato sa DTX sa 500 capsule, D3 Bio, DTX Cufimax, nagkakapi ka na, naka-detox ka pa alang sa 11 Mbps. Kini si K5 James D3 Bio, Baduquillo. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kinting pabinaw, report ni K5 James Baduquillo. So sa ato pa, wala na'y magpa-atik-atik karon diya sa may Valencia kay alerto man ang mga PNP. Okay, alas 11:24 na mga siligan, so kinting paminaw. Gisuportaran ni Dumaguete City Mayor Chiquiting Sacarbaria ang bagong safe NIR dial 911. Dita maglangan na karon sa pika sa linya. Si K5 Cyril Ripe, K5 Cyril Ripe, i-K5 mo. Asa na tong atong computer, Dear Engineer, ha? K5 Cyril Ripe, i-K5 mo, kandos!
2: K5 News FM Live Report.
8: Isuportahan, Dumaguete City Mayor Chiquiting Sacarbaria, ang bagong programa sa Police Regional Office, Negros Island Region, ang SIF-NIR, kinuban na aton sa paglusad ng kagapon sa may convention center din sa Tugay Siyudad. Ang kalukan, ipanuluan dahil sa Police General Office, inay Acting Regional Director, Brigadier General Urbano Cardinio. Ang paglusad sa mga programa, ang magkatabag kaya kini sa galing pag-responde kung nadunay mga kalabidad o emergency cases sa pagtabog sa palibot. Isip support ang planong ni Mayor Chiquiting Sacarbaria, aton sa mensahe kagapon din ako kini tabang. Ang nasagpit nga programa, labi na rin eh, magpanayon ng siyudad sa Dumaguete, kagitawag o City of Gentle People o luwas nga puyanan alang sa pagkabisita. Sa ina na ito, ang siyudad sa Dumaguete na ilakin eh, nga pinakaluwas nga napit din sa Pilipinas. Ipasaling ko sa Mayor Sacarbaria, ang dugang suporta sa PNP Dumaguete, galing gusto niya magpapili ng kasamtang hepe sa kapulisan sa Dakbayan.
2: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kinting paminaw, report ni K5 Cyril Ripe. Marag okay ni. Gawas ka maanatay 911 engineer, murag additional po na tao na napoy makatrabaho. Kaya nag-usa mga tukod, kag 911 o niya, huwag mo bantay, kisa may mutubag. Natural. sa posible. Aduna na po'y mga pipila ka mga tao na pwede diya i-assign. Nga motubag 24 oras. Puli-puli, tapos na po'y mga ino na to, naka-standby nga mga patrol. Para kung inkaso og na ay mga report na ninag-away drig o sa dili, automatic. Kaya ang 911 posible na natin gitawag po na to, nga target na minuto o segundo nga dayon nga na sa tugkaran ang 911 mga siligan so kintig paminaw. Okay po ha? Alas 11:26 na mga siligan so kintig paminaw. Good morning, Sir Rich, na nimati mi karon diri sa radyo. Diri sa may sibulan, Ahong. Kumusta mo di at taga Ahong? Naminaw di ay mo? Sige. Sumurag ubay-ubay na karon mga siligan, suking tig paminaw ang mga pipila ka mga balita po nato. Nana po tayo ipasupot ng mga balita. International ni. Relax lang mo. Kurbida. Grabing nangamatay. 188 patay. 1,520 angol tungod sa linog sa Balinsuela. International report. Di tamaglangay. Nakaroon sa pitkas linya. Nakaong-ong. Nakatutok. Si Kipayb Shara humilyo sa mga report. Kipayb Shara, ikipay mo. Kandos!
2: K5 News FM Live Report.
9: Yes, may buntag K5 Rex. Kung may buntag usahab sa mga suki ka K5, nato ang naminaw karon din update. Sana itabong lino dito nun sa Venezuela. Then, as of the moment, ang gidaganon sa mga namatay, misaka na nga ito sa 188 o 1,520 ang naangol human sa sunod-sunod nga kusog nga linog nga miigo sa Venezuela hinungdan sa kailag mga kadaw sa kauluhan sa Caracas o sa palibot ng mga dapit. Si Interim President Adelcy Rodriguez niingon nga dulaan sa 200 ka mga tao ang gituhan nga natanggong sa mga nahugno nga mga building samtang nagpadayon ang search and rescue operations. Ang magnitude 7.2 nga linog miigo duol sa San Felipe alas 4 sa gabi niya itong Miyerkules. Gisundan dayon sa usa ka magnitude 7.5 nga linog duol sa Yumare, Sumala pa sa United States Geological Survey kung USGS. Giduga nga ang ginaganon sa nangamatay mahimong moabot sa dibuan nga posibleng gikan sa 10,000 nga to sa 100,000 ka mga tao. Ubay-ubay nga mga nasod lakip ang United States, Brazil, Australia, El Salvador o Dominican Republic ang nakapadala na usab o mitanyag og tabang samtang ang United Nations na nawagan alang sa libreng pag-ago sa impormasyon taliwala sa katalagman. Ang mga otoridad nag-igunusab nga ang kadaot migrabi tungod kay ang dakong bahin sa populasyon sa Venezuela nagpuyo sa mga dapit nga daling linog ug daghang mga building ang wala gidisenyo nga makasugakod sa kusog nga pagtayog. Og mo katong balita nato nga kanato sa Mighty Sea Alkaline Base na Vitamin C Detox 100, Detox Coffee Mix nagakapika na ka detox ka pa. Balita gikan sa News Center. Kini sa K5 Shara Marie Humilio pa sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kini bunaw report ni K5 Shara Humilio. Alas 11:29 na at tangi sa akong pagbalik. At usata sa pikas lawak sa pipila ka mga pahibalo, Engineer Abo, Kandos!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kitoy Bayo.
10: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bayo. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo.
11: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bayo nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Nawan ang nabaka-ugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson ug sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og may TC 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
14: Mighty C ang alkaline, nga vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline, nga vitamin C.
15: Ako si Rundan. Dali kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsikila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
17: Memory Advanced Syrup, pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
18: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas Probiotics 545 Probiotics, ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Kapalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
19: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
21: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
20: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio, DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Kidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na, adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito ka pa.
24: DTX Coffee Mix.
25: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
26: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayutiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
20: Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
27: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
20: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
25: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio, D3 Bio.
28: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
20: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
25: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio.
29: DTX Coffee Mix.
30: Gusto ko na.
29: Gusto lang ang isog, hindi tamhan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
30: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
31: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko gapangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. O, sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat. Pero kay ni Himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
32: Ako si Jenna, taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Gana na kaikong mukhaon. Wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C!
1: Ang Alkaline, the Vitamin C! Mabalik sa mga butika.
2: Lagi bang matamlay
3: o mahina ang memorya ng anak mo?
4: Bigyan ng Memory Advance Syrup.
5: Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya.
6: Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin.
7: Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya.
8: Memory Advance Syrup.
9: Araw-araw,
10: mabibili sa mga butika.
11: Memory Advance Syrup.
12: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
33: Extend Food Supplement for Men.
34: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, di daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
33: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
35: Ako si Minita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
33: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
36: Ang Visio
33: nga may D3.
36: Kapalit sa mga butika.
33: D3 Bio.
37: DTX Coffee Mix.
38: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
39: DTX Coffee Mix.
40: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
41: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
42: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ug usahay kalipungon ko, ug aduna pay mutuhaong itong mga lagumba sa akong panit. Ug ingon ako igagaw nga sulayan daw na ako pag tumal ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumal og Mighty C matag adlaw, ampuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong
33: Mighty C!
36: Mapalit sa mga butika!
33: D3 Bio!
43: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
33: D3 Bio!
36: Ang D3 nga may Visio!
33: Ang Visio
36: nga may D3!
33: Mapalit sa mga butika!
36: D3 Bio!
33: D3 Bio!
44: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
33: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
36: Ang Visio,
33: gamay D3.
36: Mapalit sa mga butika.
33: D3 Bio.
45: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat.
46: Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol.
45: Batasano na ito
46: ang pagginom o DTX 500.
45: Highly recommended
46: sa mga eksperto.
45: DTX 500.
46: Mapalit sa mga butika.
45: No one ang makauga na sa kama.
46: Masinug.
45: May diabetes ka.
46: Ang DTX 500 na.
45: Ang DTX 500.
46: Adlay powerful extracts.
45: Nga phytochemicals.
46: O antioxidants.
45: Nga gigan sa palaya.
46: Og the sugar sugar cane.
45: Mga organic compounds.
46: Nga epektibo.
45: Matok sa sakit ng diabetes.
46: DTX 500.
45: DTX Coffee Mix.
47: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
33: DTX Coffee Mix.
36: Mga butika.
48: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
33: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Kila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
33: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
36: mapalit sa mga butika.
33: Mighty C,
16: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced Zero. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Zero. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
18: Clinicas 4 Biotics. Nga 45 probiotics. At 280 billion CFU. Nga good bacteria. 4 Biotics.
19: Katabang sa pagpatalaman.
0: nakaay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas, Probiotics, Adlaw-Adlaw.
1: Mabalit sa inyo mga suki butika.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men.
4: D3 Bio.
5: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang na matikdan na gid ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
1: Mabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM.
7: News FM.
8: Oras, alas 11:41.
1: 11 Mbps.
8: Okay mga siligan, soaking tigpaminaw para yung takaroon sa tuga programa ang 11 Mbps. Dito maglangay mga siligan, soaking minaw karoon taon-taon na tayo pasupot ng mga pipila ka mga balita. Idol, daghang, tulakhang, saluok, idol, nakakuha ko. Mao ba? Sige. Pag kilaw-kilaw mo di, idol, kuhain ninyo nag-ulo, dalatinae. Pagkahuman, usak ninyo kaunon, kanabang usak ninyo timplahan, kanang dayon na mukaon. Kaya wak naman ay lamit, butimplahan ninyo daan, tapos mukaon mo, maluto naman nagsuka. Tapos bahaw nga mais, porbida, astang pitia. Tapos diha mukaon, daplis, bye-bye. Lantaw-lantaw mo ang mga laod diha, ang agi ng mga barko diha. Hungit-hungit mo. Manay ginaingon, namoy dalang tuba diha nga tamis. Atog-ab-tog-ab dayon mo. Nana, si Kipad James sa engineer pa. Atong tutukan karon si Kipad James, Tungod anong sunog karon diha sa may kamanhat, posible maon eh. Dahil ba, wadi kalusot tong mga bumbiro. Kung sakay nasunog dito. Or naabay damage, naabay taong napagan. So kaganina, gitutukan ni Kipad James Bandukillo ang sunog diha sa may kamanhat. Mana kita, ayaw mo pagpataka o pangdaob-daob ha? Kana bang simba ko lang wala takay balo kayang init karon ng pamugas eh. Kay lisod na unya. Kahit kung payag lang ang masunog, siyempre gasto na. Bisag ka nang ginagmay lang payag, igastuhan makagasto na mo ana. Gamay lang ang payag, di na na muminos o nga ano na sa mga kapin, 20 mil ang gasto ana. Kayang atop, libor, bongbong, lansang o uban pa. Apis ka mo, normal man na magdaob-daob ta. Pero kinahang lang siktipod mo. Ganiha, matod pa, katul ko naman hinungdan. Nanong kakatul mo anang untong tutok. Di na, ambot lang po, o katul ba mong hinungdan, o kandila ba? Okay mga siligan, so kini minaw, ayaw mo kalimot. Kanunay nga mag-mighty seed yun mo ha. Kaya ang mighty seed ako kinikatabang sa atong kaugalingon. Ang mighty seed makahatag kinikaligon sa atong immune system. Tumad mo mighty seed, buntag untong hapon. Og ilabi na kung ikaw taas kag sugar na nakay diabetes, ang imong blood pressure medyo abnormal na, mo taas or mo ubos, kinahanglan tumar na kaoga DTX 500 capsule. Buntag untog hapon lang gihapon. Kung dili ka gusto dali matakbuyan og sakit, simple lang. Tumar ka oga D3 Bio. Or di ka gustong magkasakit or mahadlok makag magkasakit, mag D3 Bio ka. Ayaw pag kinureport. Kung nakahinipus ang kwarta niya, siguruhan ang imong kaugalingon. Mag-usa man kasi hipos-hipos o niyang imong lawas gaumido na ka. So mag-mightisi na ka. Para ang kaligon sa imong immune system o ang DTX 500 capsule, makontrol ang diabetes o sugar o blood pressure. O dili kadali matakbuyan o sakit, mag-D3 Bio ka. O kaling probiotics po na, pinaka-importante ni sa atong kaugalingon. Kung ikaw adik na ka sa pagpangapi, ang akong ika-recommend sa imo, ang kape nga DTX Coffee Mix. Sa rason, nakakape ka pa, na-detox ka pa. O kaming babae man or lalaki, gusto ka nga magpabilin kutis porsilana ang imong panit, Batasan akong ikaw ang maligo, ang imong gamiton nga sabon, ang DTX Beauty Soap, para mintin ang imong kutis, magsinaw-sinaw o kaputi po nino. Mauna kung ikaw maligo, DTX Beauty Soap. Kung ikaw lalaki, bahok ka og ilok, o natural minte, kinsa may ganahan atong partner o atong asawa, atong uyab, nga budulog na ito nga imong ilok, may ispong haman. Para ganahan po ng atong partner mudulog po na ito, musok-suk sa atong ilok kay humot-humot, batasan na usa ka matulog o asa ka mo anto, maligo ka, usa ka magsanina, butangan nimo ang imong ilok o klinika Jopress. Kung ikaw lalaki, dili na ka maka-entertain sa imong asawa, ayaw pagka-problema, gamit ka og Extend Food Supplement. Dahil ang Extend Food Supplement makahatag kini og akabasko sa imong pagkalalaki. Ang tanan nga mga produkto ni Doc Ramil Oy, mapalit sa tanan mga Hamara Center sa May Tanhay City. Good morning, dahil karon kang Mayor Pepe Orlino diya sa May Tanhay City. Hamara Center sa May Dumaguete City, likod sa May Palawan Punsap at bang sa May Nicanor Hotel. Hamara Center sa May Shaton. Kung walay Hamara Center sa inyong mga lugar, sidad man o munisipyo, mapalit sa tanan mga butikag parmasya. Ang produkto ni Doc Ramil Oy, gikagubtan Luzon, Visayas, Mindanao, tested and proven as tanan nakatawa. Boy naman sa ligan, soking diminaw, di tamaglangan, ang karusapika sa linya, si Kipad James Bandukilio, sunog sa kamanghat, follow up report. Kipad James, ikipad mo, kandos!
4: K5 News FM, live report!
7: Gideklara na ang fire out sa atong Bureau of Fire Protection ang usang kasunog na hitabo diri mismo sa may Purok Makugihon. Barangay Kamanhak ni Nakwells Dumaguete K5 Park sa diin usa ka balay ang gideklara usap nga na unsa ni naugdaw og usa ka partially damaged ang balay. Kini nga mga balay K5 Park puro kini ginama sa usa ka light materials. Gani karong adlaw K5 Park kun na hitabo ang sunog usa pud na siren nga kini nga yuta dai diri nga area is paabangan, so kani nga mga tawo diri nagabang, sila mutukod og balay og nasayran ni kapitan sa atong barangay Dias Kamanhak nga walay permit ang nagpaabang sa maong nga lugar. Unya wala pa gyud safety gani
8: K5 James. Yes. Kana nga yuta paabangan ang lute, tama ba?
7: Yes, ang lute.
8: Okay, ang nagpaabang karon diha walay permit nga gapaabang siya, tama ba ko?
7: Yes.
8: Okay. Hostopod. Akipad James, kanang nag-abang og balay diha, unsa man na, unsa may rason, unsa hinungdan niya nasunog ang maong balay-malay?
7: Sa dili na ito pwedeng nga pangunahan ng ato ang mga kawani sa atong Bureau of Fire Protection na K5REX, apan na sa atong mapakiginabi sa ilahang Marshall, kon UIC Marshall, diri mismo sa atong Bureau of Fire Protection sa Nakbayas Dumaguete, nga si Sir Jupert Sanaw, sumala pa niya K5REX, nadawat nila ang maong taho, wala pa nila, o dili pa sila kahatag sa mong hinungdan sa sunog, kay tungod na nahitabo ang sunog K5REX, wala man sa itawag yun sa maong balay, kay trabaho na ining tag-iya sa balay, uulit ng magabi eh, niya, naghan kayong mga pabo, manok, gani, naingot ko itong taga dito yun mismo K5REX, nga dura ko nun siya yung pinuhi ng halas, pero wala man po yung nakita ng halas, pero naghan kayong mga pabo, manok, ang intawon na uban nga nabuhi pero nagoy uban nga nangasunog K5REX.
8: Pero K5 James, nakita na ko diri karon sa imong video kaning nasunog nga balay, wala bay mga bata nga nangabilin?
7: Wala K5REX, kay ang nagpuyo niya na usa ka ulitawo nga lalaki, wala pud sila kaila o kinsay nga halan K5REX mo na lisod kaayo kay mismo mga silingan, wala pud sila nasayon o kinsa ning tawhana nga ilahang silingan pud.
8: Abi ni mo James, dapat i-aware siguro sa siyudad, i-aware na to ang siyudad, kaya daghan mga yuta karon nagiparintahan na dili legal ang ilang pagparinta ang mga balay, nagadigkit-digkit ang mga balay, dapat awet ang siyudad ani.
7: Yes, munay usa sa atong gipangutan na kaganiha K5REX no ni Kapitan, niya sumala pa ni Kapitan nga doon na natin na siya ipangayo ilang sa nato i-mention ang pangalan sa Tagias Yuta K5REX. Doon na natin na siya mga risikitos nga gipangayo si Kapitan nga to sa Tagias sa Luta sa Luna nga gipapangan, apan hangtod karon wala gyud response ang Tagias. So matod pa ni Kapitan sugod karong adlaw kun dili pagyot ihatag sa maong nga tag-iya sa yuta, iya na yun yung ipatawag. Kaya para masiguro ang kaluwasan sa mga tao, kaya kung makita nimo diha sa tong video kay Five Rights, ang mga balay diha tagsa duha kalakang lang ang distansya, laing balay na po. So okay. Kung galing, parehaning na isunog, paling isurag yun kayo nga makadagan kung may kulang.
9: Tama.
7: Ang mga paralyzed. Mm. Kayo mamatay, yun.
9: Tapos so, ang amuagi ang fire, di po gaagi kay gadikit-dikit ang mga balay. O niya, ang mga hayop nila, Carolagius, mga ilang pabo niya o manok, na nasunog po apil.
7: Na ay nasunog po apil kay Fabrics niya. Pilip kita sa ito ang mga Bureau of Fire Protection na personnel kay bisag unsa kakuan na gisuong yung kay Fabrics. Kaya babayi pa ganito. I don't know if napin natugsan, no? Inga na kakugihan ng ato ang mga personnel sa Bureau of Fire Protection sa itong Dakbayas Dumaguete kay Fabrics.
9: Wala ba'y napagan kay James, wala ba'y napagan na laing balay?
7: Kanang usa, balituhan sila kabalay kay Fabrics. Pero partial lang ang usaburag ang part lang usa sa iyahang nawong sa balay mulay nasunog kay gitabangan lang po niya sa mga silingan o gabubo yun og tubig. Pero kung walay mga silingan, kung wala yun sila nagbayanihan kay Five Rex sa pagpatay sa kalayo o pag-una yun kay siyempre mubiyahe pa nga to ang mga kawali sa Bureau of Fire Protection ug daw o katong ikatulong balay na ko kay posibilidad nga maapil kay tungod nasugda na gani siya kasunog kay Five Rex na actually naglagom na tabang lagyot sa mga tao dito nga munang napatay ang kalayo.
9: Okay. Kipa James, na naman ta sa critical na oras, posible, pangutan apo din ang kapitan, ang barangay, ang DSWD, na abay madawat, aning biktima karon nga ayudag gikan sa syudad?
7: Yes, sa pagkakaroon key five breaks, since wala pa nato na tumbok o kinsagyo itang iya, so ang ato ang barangay kapitan, mga barangay official sa barangay kamanhak, padayon usab sa pakigsusi, basin unyang gabi, muli na ang tag-iya, nga pag-uli niya, wala siya balay, dito pa mahibalaan o kinsa o tagasag yun ni mismo kininga usak ka nagpuyo sa nahisgutan nga lugar kay Five Rights.
9: Okay, so, Kipa James Manukilio sa final report.
7: Ato nga iawag ato mga kaigsunan sa pagpaminaw sa K5 News FM. Inabi na sa pag-like and follow sa ato nga Facebook page kay tungod atong i-post karong taon-taon kay Five Rights ang kumpletong detalye o sa panglantaw o resulta sa investigasyon sa atong Bureau of Fire Protection ning Dakbayan sa Dumaguete. Live gikan diri sa may purok makukihon ning barangay Kamanhak Dakbayan sa Dumaguete. Kini si K5 James de Tribayo Panukilo para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: K5 News FM. Live report.
9: Okay mga siligan, so kintik paminaw report ni Kipad James Bandoquillo na nukag direktamente sa may Kamanhak. Tabahin sa sunod. Alas 11:53 na, naka-standby na ang Mighty C Network News Nationwide. At sa tasapika, silawa, Kipad Chief Engineer Abodwing Kandos!
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: D3Bio.
12: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
11: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
11: D3Bio. D3Bio.
15: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
11: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Apalit sa mga
11: D3 Bio.

0: Vitamin C.
1: Ako si Ruidan. Dali na kayo kumagkasakit o bilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Strobo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mau na nga. Ipalitan ko ni Papa o Vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Si Poon o bilanat. Best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline. Yung Vitamin C.
2: Sa mga butika.
3: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
5: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM News.
6: Ang inyong sistema ng pang-ihi.
7: Mm-hmm.
6: Kabilang dito ang inyong pantog, bato, ureter at urethran. At kapag hindi yan nalunasan kagad, ay maaaring humantong sa mas malubang sakit tulad ng kidney failure.
7: Naku, delikado to. For ano?
6: Yes.
7: So dapat pala, palagi kang umiinom ng Clinical D3 Bio para di lumala ang UTI. Diba, Doc?
6: Yes, Sir Ted. Kasi ang Clinical D3 Bio, sa pamamagitan ng cold pressed extra virgin coconut oil, na content nito ay mayaman sa medium chain triglycerides na itinuturing na pinakamakapangyarihang antimicrobial agent. Lalo na kapag ito ay na-convert sa monoglyceride form na tinatawag na monolaurin. At itong monolaurin na mula sa Clinical D3 Bio ay nagpakita ng kahanga-hangang bisa, Sir Ted.
7: Mm-hmm.
6: Dahil sa kakayahan nito na patayin ang mga kandida na isang uri ng fungus na dahilan ng UTI.
7: Okay.
6: At ang kaya nitong patayin na mga kandida sa loob lamang ng 15 minutes ay nasa mahigit na 90%, Sir Ted.
7: Wow.
6: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandida albicans, Sir Ted.
5: D3 Bio Health News.
7: Manupolo?
5: Kanina pag nagigig, makalimutin ka na ba? Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ha! Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ha! Araw-araw! D3 Bio. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
7: Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo eh, na maaring magdulot ng UTI.
6: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao.
7: Mm-mm.
6: At ang monolaurin mula sa Clinical D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
7: So, ang napakagaling talaga ng Clinical D3 Bio, yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
6: Yes,
7: so, basta sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
6: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Clinical D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo.
7: Mm-hmm.
6: Pero, mahalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
7: Yeah.
6: Na kailangan natin katawan.
7: Okay.
6: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay dalubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
7: Talaga naman?
6: Ay tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
7: Mm-hmm.
6: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
7: Bah!
6: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
7: Mm-hmm.
6: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
7: So ang Clinical D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
6: Sure.
7: Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
6: At dahil sa MCT ng Clinical D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system.
7: Mm-hmm.
6: At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
7: Mm-hmm.
6: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
7: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinical D3 Bio.
6: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
5: Mag-Clinical D3 Bio ka na araw-araw.
0: D3 Bio Health.
2: News.
5: ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas ina-absorb.

0: nagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
1: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
0: Mighty C Network News. Headline.
1: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, pagpasok ng baboy, karne, mga pork products at maging mga traders mula sa Negros at Iloilo ay pinagbabawas sa Capiza dahil sa pangamba sa African Swine Fever. Mahigpit na hakbang laban sa ASF ipinapatupada sa Aklan. Tone-toneladang tilapia apektado ng fish kill sa Ramon Isabela. Mayor ng Dumaguete City pa iigtingin ang kaligtasan sa lahat ng mga paaralan. Mag-ama pinagbabaril sa Burawe na latest suspect, tinutugis pa ng mga otoridad. Isa na maaksidente sa motorsiklo na ganap sa Negros Occidental, rider patay, dalawa sugatan. Ilang magulang sa Antique pabora sa panukalang ibaba ang age criminal liability. Misses sa bahay ng Aborlana, tinaga ng mister dahil sa selos. At lalaking ginawang kabuhay ng pagbibenta ng illegal drugs, balikreha sa matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu.
2: YTC Network News.
0: YTC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Network sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pagpasok ng baboy, karne, mga pork products at maging mga traders mula Negros at Iloilo, ipinagbabawas sa Capiza dahil sa pangamba sa African Swine Fever. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
3: Mahigpit nang ipinagbabawal ang pagpasok ng buhay na baboy, mga karne at iba pang produktong baboy sa lalawigan ng Capiz dahil sa peligro ng African Swine Fever o ASF. Sa niladaan na Executive Order No. 21 Series of 2026 ni Governor Ferdinand Castro, naglalayo nito na mapigilan ang pagpasok ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan. Batay sa kautosan, mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok ng buhay na baboy, karne ng baboy, mga produktong baboy pati na rin mga sasakyan at mga hog traders mula sa mga lugar na kumpirmado o pinaghihinala ang may ASF, partikular mula sa Negros Island at probinsya ng Iloilo. Nakasaad sa kautosan na maaring kumpiskahin, itapon o ibalik sa mga pinagbulan ang naturang mga produkto alinsunod sa pasyan ng Provincial ASF Task Force. Magpapatupad rin ang mahigpit na border control sa mga pangunahing entry point ng Capiz, gaya ng Tapas, Dumaraw, Pilar at Maayon. Napag-alaman ng naturang mga hakbang ay hinggil sa patuloy na pag-iingat at proteksyon sa lokal na industriya ng baboy at siguridad sa pagkain ng mga kapisnon.
4: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News.
0: YTC Network News.
1: Gayun din, mahigpit na hakbang laban sa ASF ay pinapatupad sa Aklan. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Leonard Veray.
5: Mas panghinigpita ng Aklan Provincial Government ang mga hakbang laban sa African Swine Fever o ang ASF matapos na maglabas ng Executive Order No. 044 Series of 2026 si Governor Jose Enrique Miraflores. Sa nasabing kautusan, mahigpit na kinukontrol ang pagpasok ng mga buhay na baboy, karne ng baboy at iba pang produkto mula sa mga lugar na may kumpirmado, probable o hinihinalang kaso ng ASF. Pinalakas rin ang veterinary quarantine, border control, surveillance, testing, movement regulation at biosecurity measures sa mga entry point ng Aklan. Kahit na sa maayos na ASF zoning classification ng Aklan, nananatili pa rin ang banta ng ASF dahil sa mga aktibong kaso sa kalapit na probinsya gaya ng Capiz at Negros Island Region. Layunin ng batas na protektahan ang industriya ng baboy at tiyakin ang seguridad ng supply ng pagkain sa lalawigan. Samantala, naglatag naman ang mabibigat na parusa ang provincial government sa mga mahuhuling lumalabag sa nasabing kautusan. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: Samantala, Toneto Nelagan, tilapia apektado ng fish kill sa Ramon Isabela. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
6: Labis ang pandulumo ng mga operators ng mga fish cages na apektado ng nangyaring malawakang fish kill sa bahagi ng Magat Dam na sakop ng bayan ng Ramon Isabela nitong Huwebes, Hunyo 25, 2026. Sa pagtataya ng ilang aquafarm workers, aabot sa 25 hanggang 30 na mga fish cage operators ang apektado, kung saan pinakamalaki rito ang operator na may 12 hanggang 15 toneladang alagang tilapia ang tuluyang hindi na napakinabangan. Kinuha ng mga aquafarm workers, posible umanong dulot ito ng kakulangan ng oxygen sa tubig o kaya dahil sa polluted na tubig dahil sa inanod na putik sa ilog na inudyukan pa ng kawalan ng ulan, matinding init ng panahon at patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Magat Dam. Bagay na anilay sinang-ayunan ng ilang eksperto na kanilang nakausap. Dagdag pa ng ilang mga aquafarm workers, Miyerkules pa lang ay may naitatala na silang ilang insidente ng fish kill, subalit dahil sa pagnanais nila na makabawi sa puhunan kaya nagbabakasakaling maabot pa ng mga alagang tilapia ang tamang kondisyon bago anihin. Pero di pa man nila naaani ay naglutangan na ang kanilang mga handa na dapat anihing mga tilapia, bagay na ngayon lamang daw naranasan ng ilan sa kanila kaya hindi alam kung paano nila maisasalba ang nalalabi pa nilang mga fingerlings. Samantala, patuloy na nananawagan ang fish cage operator sa mga opisyal ng pamahalaan at iba pang kaukulang ahensya para sa agarang tulong at suporta dahil sa malaking pinsalang idinulot ng fish kill sa kanilang kabuhayan. Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: At Mayor ng Dumaguete City, paiigtingin ang kaligtasan sa lahat ng mga paaralan. Kabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Barufa De Vero.
7: Hinimo ni Dumaguete City Mayor Chiquiting Sagarbaria ang lahat ng publikong paaralan na tumutok sa kaligtasan ng mga estudyante upang maiwasan ang katulad ng insidente na naganap sa Globan City. Sa isang panayama, ipinahayag ni Mayor Sagarbaria na isinasaalang-alang ng lungsod ang pagpapadala ng matauhan sa bawat paaralan upang makatulong sa pamanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lugar. Dagdag ni Sagarbaria na hanggat maaari ay gagawin nila ang lahat upang hindi makisali ang mga bata sa anumang hindi naaangkop na pag-uugali. Nanawagan din ang alkalde sa mga guro at magulang na magtulungan upang gabayan ang mga bata sa tamang direksyon at bigyan sila ng mga babala upang maiwasan ang hindi kanais-nais ng mga kaganapan. Sa mga susunod na araw, nakatakdang pangunahan ng mayor ay isang papupulong kasama ang local school board, mga tagapagpatupad ng batas at iba pang stakeholder upang pag-aralan ang mga hakbang na gagawin ng lungsod upang higpitan ang seguridad sa mga paaralan. Para sa YTC Network News, ito si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mag-ama pinagbabaril sa Burawen latest suspect, tinutugis pa ng mga otoridad. Detalye ng balita hatin sa atin ni K5, Carol Medino.
8: Sugatan ang mag-ama matapos pagbabarilin sa Poblasyon District Burawen Leyte, banda alas 11 ng umaga kahapon. Ang biktima ay kinilalang si alias Balwig, 39 na taong gulang, at ang anak nito na 3 taong gulang, residente ng Poblasyon 2 sa nasabing bayan. Sa impormasyong nakuha ng K5 News FM, sinundo umano ng tatay ang kanyang anak mula sa paaralan. Nagbigla itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek. Makikita sa video ang mag-amang sakay ng isang e-trike nang bigla itong salubungin ng isa sa mga sospek at hinabol pa ang biktima habang pinapaulanan ng bala. Nagtamo ng sugat sa hita ang biktima habang nadamay naman ang kanyang anak na tinamaan sa kanyang paa. Agad naman itong dinala sa pinakamalapit na ospital upang damutin. Sa ngayon ay patuloy pa ang sinasagawang investigasyon ng Burawen PMP kaugnay sa insidente. Para sa Maytisi Network News, ito si KK5 at Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: Maytisi Network News.
9: Maytisi Network News.
1: Samantalay sa nanamang aksidente sa motorsiklo na ganap sa Negros Occidental, rider patay, dalawa sugatan. Detalye ng balita hatid sa atin ni KK5, Sunshine Lacson.
10: Binawian ng buhay ang isang 18-anyos na rider sa Negros Occidental matapos maganap ang isa na namang vehicular accident kung saan imbulbado ang dalawang motorsiklo. Naganap ang aksidente sa lungsod ng Cadiz sa nabanggit na probinsya. Pinangalanan ng namatay na rider bilang si Alias Silver. Sugatan naman ang angkas ni Silver na si Alias L. John, 14-anyos. Sugatan din ang rider ng isa pang motorsiklo na si Alias Rod John, 15-anyos. Nawalan umano ng control sa kanyang minamanehong motorsiklo ang rider na si Silver at biglang lumipat sa kabilang lane kung kaya't nagkaroon ng head-on collision. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon sa kalsada ang mga riders at namatay si Silver dahil sa malaking sugat sa ulo. Huwebes, Hunyo 25 ng madaling araw, isang aksidente rin ang naganap sa Bacolod City sa Negros Occidental pa rin kung saan nabangga ng motorsiklo ang dalawang senior citizen na tumatawid sa pedestrian lane. Kalalabas lamang ng ospital ng mag-asawa at dahil sa aksidente, binawian ng buhay ang isa sa kanila. Base sa aligasyon, nasa impluensya ng alak ang rider ng motorsiklo na nakabangga sa mag-asawang senior citizens na nakaligtas na sana sa sakit ngunit hindi sa aksidente. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: YTC Network News.
9: YTC Network News.
1: Gayun din ilang magulang sa antike pabor sa panukalang ibaba ang age criminal liability. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Aili Magbanwa.
11: Pabor ang ilang mga magulang sa bayan ng San Jose de Buenavista sa antike sa pagpapababa ng age criminal liability sa Pilipinas matapos ang nangyaring shooting incident sa dalawang minor de edad na estudyante sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa panayam kina Nanay Ruby at May, dapat lamang nakasuhan ang mga kabataan na may edad 10 taon dahil ayon sa kanila, umaasa ang mga ito na sila ang pinapabura ng batas at hindi dapat tinotolerate ang krimen na kanilang ginawa. Dagdag pa nila na sasanay na ang mga kabataan sa henerasyon ngayon dahil merong DSWD na matatakbuhan sakaling may pisikal na pagdidisiplina galing sa magulang. Ayon naman kay John na isang ama, pabor itong dapat makasuhan ang batang may edad na 10 taon paakyat dahil ilan sa mga kabataan ngayon ang abanse na ang pag-iisip at dapat din na ang magulang ang mag-supervise ng kanilang mga anak. Nanindigan din si Nanay Nerma at Grace na kailangang managot ang mga minor de edad na gumagawa ng krimen lalo na ang pagpatay upang mabigyan ng leksyon. At para sa MyTC Network News, K5 Aiden Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
1: At misis sa bayan na Borlana, tinaga ng mister dahil sa selos. Balita hatid sa ate, deka K5 Ray Almudal.
12: Sugatan ang isang 52-anyos na babae matapos itong pagtatagain ng kanyang sariling mister dahil sa selos sa barangay Kulandanum, Aburlan, Palawan na alas 8 ng gabi, Hunyo 24. Batay sa talaan ng ospital, lasing ang suspect nang maganap ang insidente. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, tinaga umano nito ang kanyang misis. Nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima maging sa kaliwang pisngi at kanang kamay na agad isinugod sa pagabutan upang lapatan ang pangunahing lunas. Samantala, patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naturang pangyayari. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
1: Samantala, lalaking ginawang kabuhayan ang pagbibenta ng illegal drugs, balikrehasa matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu. Detalye ng balita, hatid sa atin ng K5K Buscaino.
13: Balikrehas ang lalaking ginawang livelihood ang pagbibenta ng illegal drugs. Ito ay matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu sa Baybas Operation. Kinasa ng Iligan City Police Office, katuwang ang ICPS 5 ICMFC, Intelligence Operatives ng ICPS 5 at PDEA 10 ang operasyon laban sa high value target sa Barangay Saray, Iligan City. Kinilala ang 45-anyos na suspect na si alias Ro, binata at residente ng nasabing barangay. Tatlong beses nang nahuli si Ro dahil sa pagkakasako sa illegal drugs. Nagawa umano ng suspect na gawing primary livelihood ang pagbebenta ng shabu sa Iligan City, Lugait, Misamis Oriental dahil sa kawalan ng trabaho. Nakuha sa kanyang posisyon ang 9 na pakete ng shabu na may bigat na 100 grams. Samantala, pinuri ni Proton Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon.
14: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
1: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tumamang magnitude 7.2 na lindo bandang hapon ng Huwebes sa humigit kumulang 160 kilometers sa Caracas. Makalipas lamang ang wala pang isang minuto, sinundan nito ng isa pang malakas na magnitude 7.5 na lindo na siyang nagpatumba sa ilang mga gusali at infrastruktura sa lugar. Ayon kay Interim President Delcy Rodriguez, nakikipagtulungan na ang pamahalaan sa mga pribadong kumpanya upang makakuha ng malaking kagamitan at mapabilis ang paghahanap gayon din pagsagip sa mga biktima. Pabala naman ng US Geological Survey na maaari pang tumaas ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga nawawala. Samantala, nagpadala naman ng Estados Unidos sa mga search and rescue team habang naghahanda rin ang kanilang pamahalaan ng karagdagang tulong para sa mga lugar na napinsala sa Venezuela.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
1: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sadali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Eric Tenerife sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
15: K5 News FM
17: shall connect the lives of the Filipino.
15: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
18: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
15: DTX 500.
19: Mabali sa mga butika.
20: Ako si Jim Paul Generoso.
21: Mangadlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang inon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
20: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
21: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract kung ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
20: Correct.
21: Ilabi na kung matag-adlaw kaga inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ilang nga pagpupo.
20: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
21: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlison ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang itawag nila almoranas.
20: Almoranas.
21: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
20: Correct. Unya ding pupo nga taas niya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bawel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa purma na sa tinaig.
21: Mm. Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP. Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinaig ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Mm. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao. Pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time.
20: Mm-hmm.
21: Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
20: Correct.
3: DTX 500.
19: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtungar ko DTX 500 kaya ang akong hugang mas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doha kapsul buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayo yung DTX 500.
3: DTX 500.
21: Pumali sa mga butika. Adunay pito ka type sa imong hugaw Sir GP. Mm. Ang type 1 o type 2 indicate na nga constipated ka or may constipation ka.
20: Dahi.
21: Normal ang type 3 o 4. Mm. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart.
20: Mm.
21: O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
20: Uy.
21: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
20: Mao
21: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og MyTC tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai.
20: Mm.
21: Ang D-sugar sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan, dako jod makatabang ang MyTC sa pagpalig-on sa imong immune system.
20: Mm.
21: Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
20: Ah, brown.
21: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon. Or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mo na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
20: Mo na kuyaw.
21: Pero ang iron supplement hinungdan pod na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil pod ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So Sir GP, para sa imong healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-MyTC si Jude. Tungod kay kining duha, makatabang Jude sa inyuhang intestinal health.
20: Wa na Jude ay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
21: Kung kininasab si Dok Ramil o siying mayong lawas ang pingan,
20: ayaw abusuhan.
3: DTX 500!
22: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
23: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
22: 2 weeks pa lang,
23: may alibyo na.
22: Bag 1 month kape,
23: naayo na ako.
3: DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
24: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, MyTC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, MyTC Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na mo tangkini sa Stall B2 Villa Masillas Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word Funeral. Ug anaasad kini sa Palawan Building sa Mesa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
25: Hamara Herbal Products Center. Your one-stop herbal shop in town.

0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, dagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang ato nga suplemento.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga buti.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik ug hunag sip-onon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
8: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
8: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
8: Nagapanamig sang memorya.
1: Nagapa-increase sang serotonin.
8: Memory Advanced Serum.
1: Para sa mas manamig nga school performance.
8: Memory Advanced Serum.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Clinica Sporbiotic. Kamalik-balik sa CR. Ka-diarrhea. Mag Sporbiotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinical Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
9: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka, Pipito!
10: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
12: Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-lavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana.
13: Extend
12: Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
15: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak pawang hapon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
18: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: D3 Bio.
15: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
19: Ako si Jan. Gusto ka full time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Apalit sa mga butik. DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry to kay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
18: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
21: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
22: Oras, alas 12:30!
3: 11 Mbps!
22: Pusisya!
23: Sa kahanginan!
22: Sa kahanginan! Okay mga siligan, soking tigpaminaw, padayon takaroon sa tuga programang 11 Mbps. Natay kadali isgutan lang diriha unsa ni katinuod, tawag sa atua, atong ipasusi sa patrol, diha sa may barangay Silab, diha sa may Amlan. Atong ipasusi kay naakunoy baboy na matay. Pero ato lang ipasusi kung unsa ni katinuod, kay basig unsa na na. Unya, atong ipabisita ang Amlan diha sa may barangay Silab or diha sa may Hantianon, atong ipasusi sa mga pipila ka mga field reporter pod nato kay wala ba takahibalo ako concern pod ko ani kay ako usaman pod ko nga naay baboy-baboy. Tawag ko na tong baboy-baboy kay isa ramang kabuok duha. Kay basi bagunya at takahibalo kung sana ato lang ipasusi kay para makahibalo pod ang LGU sa may Amlan kung unsa na unsa nang klase na nganong naipatay nga baboy o sa puli katinood kay tawag naman sa ako pero ako lang aksyonan.
3: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamato uran sa kanginan.
22: Atong ipasusi unya sa patrol sa programa nato sa El Castigador diya sa may barangay pero kung naay taga barangay Silab or diya sa may barangay Hantianon or Silab barangay Silab, tawag mo diri sa kuha kung unsa ka tinuod nga naay namatay baboy diha. Di lang tamo ingon upatulo kay wa ta kay balo kay ang report naay nangamatay. So kung naay nangamatay unsay rason basig gipatay toyo or gigugo bag toyo kay wa ta kay balo kay basig sakit na na unsa ba na kay unya magmahay-mahay na unya ta para at least makahibalo or aware ang taga LGU diha sa may Amlan. So, atong gini-refer sa atong manager, pero ni-commit naman ang atong manager na sige lang, kay atong pabisitahan unya sa atong mga atong patrol or sa atong mga kaubanan ng mga field reporter kung unsa ka tinuod ng mga baboy diha sa Silab na ako na'y namatay or diha sa may Hantianon. Maayong pagpaminaw diha karon sa may Imape General Merchandise. Ilabi na ni Sir Panyong Agustino mayong udto ni Modia Sir or may hapon na o si Mama Marilo Agustino o happy birthday dahil karon na advance happy birthday ni ex-mayor former mayor Erwin Agustino dahil sa may ayongon happy birthday ni Modia Mayor Erwin Agustino puhon ugma puhon ha. Giimbahit taan eh, pero panikamutan, maningkamot lang ko, Mayor. Kay ako, kabalo naman ka, Mayor, sa kong mga oras, ang tinglakaw na ko, Masabado o Domingo. Kay naapod tayo mga pipila ka mga itrubol po na to ng mga problema. Dere rapod sa Out City of Dumaguete, pero dool ra. Pero panikamutan lang na ko, Mayor, ex-Mayor Erwin Agustino, da sa may ayungon kung makabisita ba ko diha, or kanibang si Rex, shout out ni Sasalag Victoria Velasco. Oy, taga Salag, Happy birthday di ay ni Mayor, former Mayor Erwin Agustino. Ugma, ikapila ni mo, ugma, former Mayor Erwin Agustino, ika-48 or ika-47. Naayaw nga, pagkaminaw dahil karoon ni Mayor Pipi Orlino di sa may Tanay City. O ilabi na sa may Ian si Mike. Kumusta? O di sa may Ayongon. So atong isgutan kadali di sa may Pulo Tanay, na ana po'y nakareport sa ato, kanang buwaha. Nga nag-operate ko no mo sir panahon sa gabi eh. Gareklamo na pud ang mga tao, murag na i-stop na ba ang adlaw, pero pagkagabi i-ga-operate eh kani kap ako kap another na pud nga panawagan kap ga panawag na pud ang mga pipila ka mga residente di sa may barangay Tugas na ako ni ga-operate diha magabi eh. Da sa kanang buwaha kanang nga na-stock file ba diha. E pakisusi daw ko kapitan, pero di na siguro na kapitan susihong kay madunga na po siguro ni Mudia kung inkaso huwag naa sila'y kanang itawag na to nga nag-operate sila niya. Kay nanawag na po rin ang mga pipilag ka mga residente diya sa kanang gitawag po na to sa may barangay Tugaso, manawagan lang ko kang kapitan, kapitan pakisusi lang ko kapitan huwag inkaso. Kagahapon po na ireklamo kabahin sa kapitan diri sa may barangay Mutong nga kabahin lagi sa mangayo siya o barangay certificate ngadto sa DSWD. Murag nalain lang siya na. Pero kapitan, manghinaot lang ko kap nga ang kaantao kapitan, dili lang siguro takap nga magdumuta sa usa ka tao kung ugaling man ay sala ang iyang anak, dili po siguro na to ialahig ang ginikanan. Kay lisod man po. So karon mga siligan, suking tigpaminaw. Kaning ing ani karon nga panghitabo ang atong hisgutan kaning ismagling nga sigarilyo. Ha? Kaning ismagling nga sigarilyo naa na tay naka gani gipang balita na ni siya karon sa kanang gitawag nato nga mga ismagling sa sigarilyo. Pero diri sa Negros dili nato madinay naa nay mga sigarilyo karon diri nga ismagling diri sa Negros Oriental.
0: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
22: Nganong makalusot manggirding ismagling na sigarilyo? May bangutan ako. Pantalan, di mo mo kabantay? Pantalan sa syudad sa Dumaguete? Or pila ka mo pantalan din sa Negros Oriental? Nais sa Basay? Naasosyato hindi sa may siit siguro. Kanang tambububibiha. Dari po sa may Dumaguete. Sa Tampi, Simulan, di magyod kabantay ang ato mga maritime police o kanina Coast Guard sa kanang pagpanglusot sa mga gitawag po nato nga mga ismagling na sigarilyo?
0: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
22: Kay murag makaduda bata, kani mga balita-balita karo sa ismagling sa sigarilyo, dili lang po gani papugipuwing trapunin sa mga pupilag ka mga otoridad na kunuhay na sila gipanggakop.
0: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
22: Susihan ninyo na mga truck gikan sa Wanga. Makakita gani mo ka ng ice bucket na kulubanay, sigarilyo na. Kana mga isda, klaruhan na ninyo kana mga isda diha.
0: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
22: Kanang magkargag isda, kanang tungada, susihan na ninyo Coast Guard or Maritime Police. Kanang maingon na kakargag isda, ang siding ana isda, pero ang tunga lang tawa ninyo. Kay ang karton sa sigarilyo, gibalop nagsilupin nga nako. Gikulob lang na siya. Aber, naay usahay ikarga sa mga truck kanang mga backload. Susihan na ninyo, dili lang kay papilang inyong lang taon na pagkamatuod ligal ang pagkabok. Li-li anak ninyo. Tanawa karon, gahita karon sa Negros Oriental ang mga ismagling na sigarilyo.
0: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
22: Gusto mong proiba na naismagling na sigarilyo? Pamalit mo ang mga bukid-bukid ng mga tindahan na niya. Kasagaran ang ilang gibagsakan kanang naa sa mga bukid-bukid nga mga tindahan. Sa mga ismagling nga sigarilyo. Asa man amo lusot? Alang-alang mulupan na gikan sa Buanga padulong dire. Aba. Mangutana ta sa Coast Guard. Mangutana ta sa mga maritime police. Naamoy kontak. Pantalan to pantalan Mindanao o dire padulong sa Negros. Imposible. Alang-alang magdala ng negosyante ta isa kabuk o sara ka rin. Magbaha na ang sigarilyo karon ismagling. Dire sa Negros Oriental. Kisa may kapaluyo, anak.
0: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
22: Kastilan, Ginoo ko. Kasi baka naman ka dakop-dakop, gikan o Occidental, dakop parting Occidental o Oriental, dilipon ka na papugipuin sana. Para kunuhay lang na ay dakop. Mandi ay naanay gitawag na to kasabutan in between sa government or sa mga pipila ka mga enforcer ngadto sa mga pipila ka mga negosyante.
0: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
22: Tanawa o sa diskarte sa mudawat diri sa Negros. Ang diskarte mo ingon dayon, ako na'y bahala sa media. Ako na'y bahala sa CIDJ. Ako na'y bahala sa NBI. Ako na'y bahala sa provincial director. Ako na'y bahala sa mga intel. Pero ang istorya, blind ang tanan. Gikumkom sa mudawat sa smuggling dire. Himuon lagmaskara ang PNP. Ang PNP mo'y nadaot. Ang maritime police mo'y nadaot. Ang Coast Guard mo'y nadaot. Aber, naitigdawat niya sa may simulan, no? Klaro kayo na, halata kayo! Asa ba na mo agi na ismagling na sigarilyo? Bot ipasabot? Gapasino na muglubot sa inyong opisina?
0: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
22: Kinsa may basulo na ito, anak, be? Tanawa ka ron. Gahitak ang sigarilyo. Dire sa Negros Oriental. Mpustaan na ita. Gusto mo palitan? Kipalitan ta mo. Naita ka simulan niya, pinanser. Gamito na pangalan sa PNP, CIDG, NBI, pero wala'y kabalo. Ang madaot ang ahinsya sa gobyerno.
2: Sana'y buksan mo ang iyong damdam.
22: Baghan mo pautot nga. Iingon mo, kamera'y bahala. Dari ko siya, kamay bahala. Pero ang media ay nadawat. Ambot lang kung na'y media pod nagadawat.
2: Sana'y maibigan mo.
22: Good PM, Sir Rex. Naminami kusog kaayo ka dere sa Barangay Buena Vista. Salamat sa pagbasa, Sir Rex. Solid listeners kaayo minimo. Good morning, Sir Rex. Tinood na daghan ismagling sigarilyo. Dere gani sa simulan, nakapalit man gani ko kinahan. Wa may problema na. Kana bang magnegosyo kanang legal. Pero sa ing-ana nga klase nga kabuang. Gani kabuang karon sa mga bugas. Lihok pod mo pantalan. Ha? Kalaimpot ka na mga truck kagi ka sa Buanga, susiha na ninyo. Nganong di man mo susi ang maritime? Kana naka-onjote. Nganong ang magkosigan di pod mo susi ka naka-onjote? Susiha ninyo na ka na mga truck na nabok di ka sa may sa Buanga. Basin ka ng sire, susiha ninyo na ang kuana na. Kana

tanawa karon ang secure na lutsan gikarga sa mga kargo kay lagi usa man ni mga kargo. Basta mo bayad lang ka, alang-alang mo susi pa ang kargo. O sana imong ikarga sabo? O sana imong ikarga smuggling na sigarilyo? Basta na lamang karga, dapat monitorong sa gobyerno. Kung usa na nisulod sa isla, o usa po na ang nisulod gikan diri sa Minlan. Ana lang ka simple. Makahibalo na lamang ta. Kanang naanay gipangdakop. O sama nang gipangdakop, gidakop kay wala kahatag salay. Ayaw mong kalain sa kong istorya. Kanyang ato ang karuhana lang ta. Nganong gidakop mana kay wala nakahatag? Nganong gidakop mana kay iligal? Nganong nakalusot mana ang pangutana? Kanyang sa simulan, kisa nang pinansin sa simulan, gusto ninyo litukun akong pangalan na na? Nadi ako! Sa simulan! Nanawag gani na sa akong kumpare. Palusot pag sigarilyo, bay! Ing na si Rex. Siya, labot nyo nung apil-apil. Isugal na ako ng trabaho na ako. Iapil-apil ko nyo ng sigarilyo ninyo. Sunuhan na ninyo.

0: hangyo kuno ko nga dili lang kuno ipatouch ang sigarilyo. Unya kamoy malipay. Wa ko makingon nga mga ayo ko. Di ba? Daghan na mga negosyante nga gagreklamo. Kisa ba lang nga mga media ang gadawat be? Kisa nga mga media ang gadawat og mga tanang gitawag na to. Kisa man ang mga media ang gadawat og tanay gikan sa kanang pagpalusot sa mga sigarilyo. Eh, ako kataki hundre. Wako in hundre. Basta maangyon o makurintihan ang uban ng mga media. Kisa mana ng mga media ang gadawat. Klaruhan ninyo. O kisa ng mga media ang gadawat, ugtalay sa mga ismagol na sigarilyo. Kaya ko, sigurado man ko, 100% ang kipay mo may ginawatan eh. Ang makaabanan ako. Hindi man may gusto mga binong Andre. Gamitin lang ninyo pangalan sa media kaya para kunuhay dili magsinamok ang mga media. Unya karon kamo unsa man kamoy madato, kamoy magpalami. Ang kapait amo, ang kalami inyo. Pag ilig kamulabog na mo gamit na mo og media. Astila ninyo. Patuga-tuga mo, palusot, mandiay mo, gamit mo mga media, may kahibalo.
1: 11 Mbps. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.

lain ba kayo huna-hunaon kay kana bang sakit ba kay kuno na ako ni mga media nga gadawat kisa man nga media ang gadawat eh manguta na lang ko kay pasig mo yung Lusurek Santos oy asa na ako kay na ako noy budget sa media 50,000 kada media wabay ako kadawat po diba naruhon lang na to na basig kamoy kapalami gigamit lang yung pangalan sa media. Manawagan pa sa Coast Guard, Maritime Police, karuhan ang daplina ng mga baybay niya. Sa bagay, sakit man ni satanan ng mga mag-smuggling. Kay kunuhay, kuno nga, kita gahisgot na din eh. Eh, trabaho ko man eh. Diba? Kamoy ka palami. Tapos kami din makurintihan. Klaruhan ang inyong trabaho.

0: sakit ba kayo engineer? Kana bang naanagay mo ingon nga gamitin ko no ang financial gikag Sambanga anak ko no sa media. Oy, tulo ba ni kanidya? Kinahanglan tagaan ng 100,000 para mo hinom. Sa CIDG, tagaan. Maritime Police, Coast Guard, tagaan. Pero blind ha? Adunay mga pipila lang ang nakadawat. Pero klaruhon na ko ni. Alas 12.48 na mga siligan sa aking kitaminaw. Sakit kayo huna-hunaon sa ingana, maapil ang media sa mga kabuang ninyo. Kadugayan, bulabugo na ko ninyo sa may sibulan. Kisihudag, masuko ka na ko. Ha? Kamuray ka palami. Nga may usahay magpatuot-tuo manggod. Nga kunuhay, ako na'y bahala sa media. O sa ikaw na'y bahala sa media. Ganito lang ninyo pangalan sa media, himan-himan di ay kamuray ka palami diya. In town po ang si IDG, wak kahibalo. Pero gigamit lang ninyo si IDG kay para itong mga magpalusot o sigarilyo, katunggi ka sa Sambanga, muhatag o kwarta. Susihan na ninyo ni. Para maklaro na ito ni. Dili na pwede nga sila rin ka palami, kita din ay maalahig ta. Napaitan ng ingani nga klase ng mga palusot pagkadaghan ng makabuang karon sa ingani karon na panggobyerno. Okay mga siligan, so kininaw ang mga produkto ni Dr. Ramil Oy mapalit sa butika di San Francisco. Diya sa may Epipanyo Surban Street Dumaguete City. Mapalit po ang produkto ni Dr. Ramil Oy diya sa may EBF Pharmacy. Diya sa may Lorenzo Tibis Street, Dumaguete City. Dapat sa may St. Teresa Pharmacy. Diya sa may Luxin Street, Dumaguete City. Fel Express Pharmacy. Sa Perbises Street, Dumaguete City. People Choice Pharmacy. Anis Pharmacy. Crown Pharmacy. Real Street. Luxin Street. Perbises Street. Blanco Drive. Gamot Publico inside new Unitac. St. James Pharmacy, E.G. Blanco Street near Metro Dumaguete College. Ang tanan ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy mapalit sa tanan ng mga butikag parmasya dire sa siyudad sa Dumaguete. Sa may pulang tubig, mapalit ang produkto ni Dr. Ramil Oy sa may pulang tubig, G&G Pharmacy. Diya sa may pulang tubig, Sibulan, Butika 4 Manisya. O gapod sa may C&E Pharmacy, 124 Diputado Street Poblacion, Sibulan. Gapod sa may Ahong, mapalit sa may St. Roque Pharmacy, National Highway sa may Ahong. San Jose, mapalit sa Butika di San Jose. Sa Poblacion, diya mismo lungsod sa may San Jose. Sa Amlan, mapalit sa butika di San Andres, Poblacion Amlan. Ang tanan ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy para dili na mo kamutaga Amlan, di na mo maari o gasibulan, di na mo maari Dumaguete, available na diya sa may Amlan. Diapod sa may Bakong, available diya sa may People's Med Pharmacy, diya sa may West Poblacion Bakong, o diapod sa may UBC Pharmacy, C&C General Merchandise, o sa MZA Pharmacy diya sa may Bakong. Dawin, nadiya sa may Senior Santo Niño Pharmacy, crossing sa may Lipayo, Dawin. Sa Dawin niya, sa G&G Pharmacy, gamot publiko MPH Pharmacy, mapalit niya ang produkto ni Dr. Ramil Oy. Sa may Valencia, Infinity Pharmacy, near PHCCI Building, Larina Street, Barangay Poblacion, Valencia. Dapat sa may Sakinsok Pharmacy. Purok Iba Palimpinon, Valencia. Sabinos Pharmacy. East Balabag, Valencia, beside Total Gas Station. Dapat sa may Midcare Pharmacy o sa Jams Pharmacy. Sa Valencia na ah. Kay basic ang taga-Balinsya, moari pa mo dire, ayaw na mag-ari sa Balinsya, sa Dumaguete, naana sa Balinsya. Gapon sa may E&Z Pharmacy, Balinsya lang gapon, Bungaw, Balinsya beside sa Mr. Donut and Bakery. sa Tanhay, Holy Infant, Jesus sa Pharmacy, sa Matanay City Public Market. Okay, mga sinigan, so kindi ko aminaw, karong hapon, at ang ininyo ang programang El Castigador, alas 4 hangtod sa alas 5 media, alas 12.53 na. Okay mga siligan, so kintig paminaw, wala na tayong oras, ang istorya dili mahurot, pero ang oras nagkakaupos. Wala na siksikin sa makapukan sa akong baruganan, o wala na siksikin sa makapatindog sa akong balahibo, gawas lang sa taong akong ditamatan ang katungon. Sumbong mo, action ko. Sa may Baes, available sa may Butika VLZ, o It's Ill Pharmacy, RGM Pharmacy. Sa may Bindoy, M&D Pharmacy. Sa gala sa may station manager, Kipad Serbini Cabosao. Area manager, Santa Catalina, Mio Peb Obanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipad Sir Ilgan Castaño. Akong sparring partner sa Picas Lawa. Kipad Chief Engineer, Abo Duin. Kung kinatibok ang pwersa sa Kipad News FM Dumaguete, 97.7. May hapon kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Kini si Kipad Barik Santos Candos, kanunay na kamaitisi. D2X 500 Capsule, D3 Bio, X10 Food Supplement. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publikong Kalingawan ni San Negros, K5 News FM, Dalagun ng Diyos, Kandos!
1: K5 News FM. K5 News FM.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: bigans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
1: Naara gyud na sa D3 bayo. Mo na nga kung naka D3 bayo ka, halos tanang problema sa mga kababayen-an kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ni ini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir JP.
0: Kaya jud.
1: Makuha ra nimo sa D3 bayo kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako, Sir JP, kung gasigi kag inom D3 bayo, ikomparar mo sa ordinary D3. Ang nakanindot sa D3 bayo kay gipadaghan ni ini ang mucus lining. Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
0: Kana?
1: Sa una gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 bayo, Sir GP, cold press ni. Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
0: Correct.
1: May protection, mo nang nakamayo sa D3 bayo. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
2: D3 bayo!
3: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
0: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na ko 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom ko 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kini na pod ang muhatag nako og kusog.
1: So sa ato pa, Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
0: Yes, Doc, as food, healthy nga food.
1: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio, Sir JP. Kaying purpose ana, siyempre kay galicture baya ta.
0: Nya
1: gamit jud nato ang atong utok. Unya kung walay kaon, wala jud da kay laing food. Ang D3 bio lang ang ketones nga naa sa D3 bio.
0: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, nganong man gusto nako og D3 bio over ordinary plain D3?
1: Nga naman.
0: Kay makahatag man ninako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
1: Correct.
0: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 bio. Ang monolaurin gitapna kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat, pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 bio ka kay kuyaw man karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3 bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
1: Ang gikuyawan ako, Sir GP, dili kay ang trangkaso.
0: Saman.
1: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 bio. Kaya jud ni sa D3 bio. Ang akong di ganahan kay kanang i-quarantine ka.
0: Mauna.
1: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson, mas maayo pangan sa hilantan ka niya, inom kag D3 bio kaysa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubo ug sipon. Mag D3 bio jud adlaw-adlaw.
0: Wa na tay oras po si Jean Paul Generoso.
1: Para sab si Dr. Miloy, maing panglawas ipadayon.
0: Ayaw gabusuhon.
2: D3 bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7. K5 News.

0: News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunak rin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Taas pang imo blood sugar.
2: At tunak may diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
2: Ang DTX 500
1: at tunak rin anti-diabetic properties
2: sama sa
1: Charantine
2: nga gapamubo sa glucose,
1: visin
2: controls blood sugar
1: o polypeptide
2: nga parehong epekto sa insulin.
1: DTX 500
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakabulong butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag ug gabii. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukhaon ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa nga amarkuso. Chia seeds. Desugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
7: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juan is good.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juan is good.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
9: Hi, Dennis Juan.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
11: Extend.
10: Extend Superman for Men.
11: Gawa sa maca,
10: isang herb
11: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
11: Like flavowaska,
10: epektibong sexual potency herb.
11: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
12: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
11: Extend Superman for Men.
12: Isang kapsula ka na.
13: DJ, patunugin. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
14: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamnan na nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank
15: Incorporated
14: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, adun na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
15: Marayo Bank Incorporated.
14: Adun na sila ilang loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
15: Marayo Bank Incorporated na!
14: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
15: Marayo Bank! Marayo Incorporated!
16: Incorporated!
17: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta!
16: Pinas sa Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang inyong gibangita, diri na ta sa sigurado!
16: Hamara Herbal Products Center!
14: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shuttle.
16: Hamara!

0: News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500,
3: adlaw-adlaw,
2: TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500,
4: pabalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
5: na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, o katul-katul,
2: i-TTX 500 na. TTX 500, aduna kini antimicrobial properties, nga makatabang sa pagkuha, o pag-ayos sa bugas-bugas, o katul-katul.
4: TTX 500, mabalik sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Nanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko og tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Dietary Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may Dietary.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Dietary Bio. Dietary Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang Dietary Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may
2: D3. Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig din sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: makaba kung asa mangita o makahulam o budget para sa malaiktarya nga kalamna na nga paspas ang proseso, bubuo ang interest, ug walay collateral, Marayo Bank.
1: Incorporated.
0: Ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago ni mong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Ano na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

0: News D3 Bio.
1: Ako si Inara.
2: Tadyod kayong akong blood sugar.
1: Akong gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Atong pagaisgutan karon kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
4: Yes.
5: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain. Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's, gawas sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga naa sa aton brain.
4: Nga maoy hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain. Padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
5: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumpara mo sa plain D3.
4: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pagregulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney.

0: adlaw pud ni patyon sa ditribayo.
1: Very effective.
0: Kina tungod sa MCT nga naa sa ditribayo, Sir GP.
1: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
0: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin na ana tanan sa ditribayo.
2: Ditribayo!
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang ditribayo. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo!
1: Ang ditribayo gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
0: Correct. That is because of the thermogenic effect, Sir GP.
1: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta yadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in ditribayo, wa jud ni side effects.
0: Wala gyud. So, muna na lang importante, Sir GP. Ang nakaayo jud, Sir GP, kay wala ni resistance. Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
1: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana, monolaurin na sa breast milk in the form of lauric acid.
0: Correct. Ang nakalindot dyan sa ditribayo, Sir GP, kay natural antibiotic. Kini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
1: Very safe.
0: O dili mamatay ang mga good bacteria.
1: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa ditribayo. Monay innate intelligence sa monolaurin.
0: Mona na, Sir GP, ang monolaurin. Hilo sa tanan nga kagaw.
1: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
0: correct.
1: Imonolaurin na nimo, ana-ana sa ditribayo. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain ditriba ka, nagabustra sa imuang immune system o sa ditribayo?
0: Aw, mag-ditribayo jud ko, Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
1: Kana!
0: Pero kung plain ditriba ka,
1: awa ra.
0: Police station ra imo ha.
1: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa ditribayo over plain D3. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: Ditribayo.
4: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang ditribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News. Give it to me. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kaudlipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Taas pang imo blood sugar. Ang tunak may diabetes? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ang tunakin ni anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapa mo po sa Goku. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommend. Sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong ng butika sa Yungan.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: DJ, patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
11: Nga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talangan na nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank
12: Incorporated
11: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
12: Marayo Bank Incorporated.
11: Adun na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ADM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
12: Marayo Bank Incorporated na!
11: Para sa dugang informasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
12: Marayo Bank, Marayo Bank Incorporated.
13: Products ba ang imong gipangita?
14: Dili na
13: pagkataas sa Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
15: Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
15: Hamara!

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500,
1: pabalit sa mga butika.
2: Akong bugas-bugas,
3: akong katul-katul,
2: na ikaw butangan.
1: Bugas-bugas, ug katul-katul,
0: i-TTX 500 na. TTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
1: TTX 500,
4: mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Uska Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok nga ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Visio.
0: Nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX
0: DTX Coffee Mix. Clinica Sporebiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Sporebiotics. Ang tigpantay sa maayong nga lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Sporebiotics. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinica Sporebiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Sporebiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident sa Clinica Sporebiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men, pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga ibala mga mga gabis gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado! Hamara Herbal Products Center! Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Hamara!

problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talangan nga paspas ang proseso? Bubo ang interes? Kung wala'y collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Kung wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini. Marayo Bank Incorporated. Adun na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat? Marayo Bank Incorporated na! Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dauna, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117. Marayo Bank Incorporated!

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis DTX 500!
3: This time, istoryahan ta kon ano ba lang ang mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
4: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan Sir GP sa mga bagay nga makakancer. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye. Yan, cervix, leukemia kag madamo pa.
0: DTX 500
1: para sa matino nga dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino nga tay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500.
3: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutations.

0: man ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakusang cervical cancer sa mga babae.
1: Wow.
0: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria.
1: Mm.
0: So ang H. pylori infection nga nagakusang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why kag inom di TX500 kag may C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kag inom di TX500 may C or pure C. Sarang ini batuan sang aton immune system nga gin pabaskog na sang DTX500 may C or PRC.
1: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
0: Ang una na nga ginikanan, Sir GP, wala pa ni nga mga muna nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
1: That's why G900 ang edad.
0: Kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon, Sir GP. Halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid di TX500 kag may TC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, indi magpa-stress kag inom gid di TX500 kag may TC or pure C kada adlaw and you will be cancer free.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Feel the beat! Feel the beat! The Afternoon Show on K5 News FM! K5 News FM! Ito ang Radyo Ko! Afternoon Show!

0: Five, the song that was Rock Baby Rock, mga ka-K5. All right, here at your favorite radio station. Dari sa mga K5 News FM, Shato, ano mga higala? Welcome sa itong programa. This is K5 Afternoon Show! Welcome sa itong programa. Unya, ubane ko ninyo until 4:30, mga ka-K5 na. And we are connected po sa tuwang sister station. Ito ang igsuon ng istasyon from Sambonggita, mga K5. Dira sa may K5 News FM 107.1. Kauban si Engineer Carlo. Karon, excited kay si Engineer Carlo. Kay murag nakakuan siya, naka-detect siya o guest na to karon. Anas Engineer nga, excited kaayo kay naay guest nga mga halas na mga guwapo. Oh, guest nga mga guwapo karon nga kahapuno na. Okay, by the way, ato ang programa hatod kanato sa tuwang Power Trio, ato ang Mighty C, D3 Bio, and of course DTX 500 mapalit sa tanan ng mga K5 News FM stations. Tanan nga mga Hamara branches nga pinakadul sa inyong lugar. O, dere sa Shaton, dere sa my stall number 2, William Macias Building, tapad sa GRS, mga K5. Nadiha ang atuang Hamara Herbal Product Center. Sige, ato sa ipang shoutout ng mga kuan before tamo proceed, ato sa ipang shoutout ng atuang mga avid listener, no? Shoutout ni Madam Annalie, no? Annalie Halandoon Sulon dira sa may Chantal store. Oh, na sila kumpleto sila sa mga grocery items, mga galang inyong ibulong. Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee available dira sa store nila, Chantal store. Tapad dira sa, oh, na dira sa may market area, tapad sa may NNN. Na din na ang Chantal store. Aga GCash pud sila din na. Cash in, pa GCash ka, cash in cash out 1% ragaw. Sa imuhang Oskalibo Gis Ranchers. Oh, tapad din na Chantal store. Ilang Ma'am Heidi. Napud sila yung mga pakaon din na og kuan. Pakaon og ano, mga tahop gani gaw. Tahop, mga bugas, kompleto diha, mga grocery items, mga gala. You can visit Chantal store, mga ka-K5, okay? Lungsod sa Shaton, public market, tapad. Oh. Sige. Excited na ba mo guys, or excited na mo kaayo, or excited kaayo? Excited kaayo, or excited kaayo? Pagpili ra.
1: Okay kaayo.
0: Sige, akong gi-welcome ning atuang guest karon nga kahaponon. I know nga you're familiar with ako ang mga guest. So, speaking of mga duhan ni sila kabuok nga mga halas. Duhan ni sila kabuok nga mga gwapong tawo. Duhan ni sila. Sige, akong gi-welcome una kaning usa. Kaning una na kong gi-welcome ninyo mga igala. Minyo na ni siya. Minyo na ni siya. Wa na mo'y chance sa girls. O niya, kani siya. Taganta mo hint ha. Nidaog ni siya og singing contest, mga higala, diha sa may Albiga. EGT. Nidaog ni siya EGT, guys. EGT. Albiga ga talent.
1: Okay kayo.
0: O niya, nidaog ni siya, guys, via default. Kay tulon ni sila katong duha, wala man ni anha kay iya mang gibaharan. Wala ni anha. Sige ako. Kung
2: yung anak tigibaharan.
0: Ako, gi-welcome ninyo guys.

0: Gaw, mga ano ka, Gaw?
1: Nabitaw, nako, kaya kong kalipay, Gaw, nakabalik na guguin taon, nakatingog na po't godere roon, karong adlaw, pit sa 26, na darong adlaw, Gaw, pit sa 26, tata.
0: Ah.
1: Oh, pasalamat na, Gaw, nga, itiga na po taglaay nga, kinabuhi sa Ginoo, Gaw. Mm. Mga nakaanin na po tayo, nakasipot na, dire, gilog-gilog, dire, Gaw.
2: Ah.
1: So, pasalamat, Raguta, sa tanan na itong, hinulama itong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo ug ato ning gamiton sa maayong kahigayunan
2: right.
1: Sama sa pagtingog diri sa station ug pag-share nato sa mga listeners ug mga kaayuhan nga ilang kapaniginan sa ilahang kaugalingon.
2: Okay, so una siya. Sige.
0: Shout out ni Ma'am Josephine.
2: Kwan ma'am, 1% ra ma'am. Oh, geez ra. 1K anya 1%. Oh, ana mo diyan sa my Chantal store, no? Oh. 1 kg sir, ma'am. Jeez. 1%. Mo na siya diri karon. Sige. DJ Agaw may gala di. Seka na to. Why paglangay-langay mga K5, no? Uli tao ni. Hal aw halas. Okay kayo. Uli tao na ay gipanguyaban.
3: Okay kayo.
2: Pero wala pa gid sila nag wala pa update gyud og sa status nila, no? Oh, vlogger po ni siya mga higala, no? Chicks boy! Ang kanang naong... Unsa nang sa Bisaya o sa Tagalog gani? Kinagigiliwan! Kinaaakitan! Ng mga kababaihan! Ladies and gentlemen! Jason Vlogger!
4: Ngayong hapon ka natong tanan. Ilabi sa atong mga
2: kadagatan,
4: naminaw,
2: kasapaan ano?
4: Naminaw sa atong mga kwaniya. Sa bite size ining lungsod sa Shatun. May hapon sa atong sa mga kwaniya, mga sa tagsa-tagsa sa Pinoyanan.
2: Abilan ng kadagatan.
4: Ilabi na sa atong mga kabatuan ko. Namuyo sa mga kwaniya, kalisod.
2: Huy! Kadagatan!
4: Amping ta kanong dahil.
5: Kalangitan!
4: Ay, may hapon ni mo di agaw. Kumusta?
2: Ay, welcome back sa live ko na mga guwapo. Welcome ko na, anas DJ Elaine. Engineer DJ Elaine.
5: Hello, DJ Elaine. May hapon ta.
2: Welcome back ko na mga guwapo.
4: Ilabi na yung kuan. May hapon ni John Anthony.
2: Mm.
4: Nagpatubil siya ron, nas patron.
2: Halas.
4: Halas.
2: Halas gihapon.
4: Oh, halas nas yun.
2: Ano mo na yung mga halas nito mga amigo eh? Why mapili, puro halas. Hey guys, shoutout po dahil sa itong mga higala karon nga lanta sa Facebook Live. Ali, sulod lang mo dire. Sulod lang mo sa itong Facebook Live. Kanya, search ra ninyo K5 News FM 94.5. Shoutout! Sa itong official Facebook page, mga higala. Makita ninyo ning duha kabok guest na ko ng mga halas, mga higala. Sige. Shoutout sa ipang great gaw, no? Shoutout ni isang. Maying hapon, boss. Natuli na po ng duha ka guest ni mo, boss. No, natuli.
1: Usay, natuli. Pirting tuli, ah! Ulbong kayo.
2: Ulo sa gaw? Ulbong?
1: Ulbong kayo. Pagpatong, ana.
2: Sige. Pilyo ni Dimit. May hapon DJ Makoy watching from Barangay San Francisco, Santa Catalina. Shoutout ko ni It's Gemma. I love you, Gemma. Oh, yeah. Wana!
1: Wana!
2: Mga bugo.
1: Mga bugo na pagkano lang gaw.
4: Mga bugo. Wala ta na gaw.
2: Ha?
1: Mga bugo gaw.
2: I love you na. Tawa pila ka heart. Lantawa og pila ka heart nang gi send nung pilyonido parang Jima.
1: Hindi na maihap. Kagilaw-gilaw pagun.
2: Oh, lantawa og gasiblak-siblak nang heart. Oh, I love you Jima. Na ding pila ka heart. Atay hapon nang heart gaw.
4: Kinsi ka po. Kinsi.
2: Atay hapon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kinsi.
1: Kinsi
2: ka heart.
1: Agkuy.
2: Grabe ha. Murag murag iring. Kinsi ka
1: kinabuhi.
2: Grabe yas
1: pili. Pangutana gaw, maka-score ba siya?
2: Manay pangutana, pero si Jason, pangutana ng Jason, mga bugho ba siya?
1: Mga bugho ba kason?
4: Pero dili.
2: Namuyag siya.
1: Ay, kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya ka
2: Go, era ko na go. Era gi-touch nang kun kay uyog inyong kamera. Na. Sige, sige. Sige. Ang kun ra gud ana, dili ra gud sa mga bugho.
1: Dili ra gud sa mga bugho.
2: Pero
1: sa Gregao,
2: pero ang ako abang ako ang Jason gaw. Maninguha na lang gud jang. Uyabon na lang niya J Magyud.
1: Oo.
2: Kay para kanis wala. Wala rason ni Pilyonido, dili na siya maka I love yung J Magyud. Uyab naman sila.
1: Oo. Sakto.
2: Diba? Uyabon na lang, son.
1: Uyabon na lang, son. Pahay kapila, dahil ikaw maka-iskura na, son.
2: Jan Louie, maputi. Yung hapon, kailan man is, gaw? Jan Louie, shoutout po si Jan Louie. Madam Annalie from Chantal Store, namino karon. Madam Heidi, shoutout. Good afternoon, pre. Nabanhaw mo ng do...
4: Alvin, you
2: know, nabanhaw mo ng duha kahalas.
1: Mabanhaw.
4: Parang litan.
1: Ay, nabanhaw ni mga halas gaw kay para tukbon ka. Tanaw na ito baka. Tugod ng mga orasa. Tanaw na ito baka episode baka.
2: Tukbon ni mo sa Alvin gaw.
1: Ito, shoutout sa Bato gaw. Sa
2: ilang ay, si Alvin gaw. Mauli siya.
1: Ilang magpapagaw mga Iksuon. Shoutout sa ilang akonsiyan ng Iksuon po gaw.
2: Si si paring Alvin. Si paring...
4: Ano sa iyang kwan kasal?
1: Pag sa atong board member dagaw, atong board member si Kwan gaw. Sa board member na to dagaw, si... Salimot ko sa board member. Silingan ni board member dagaw, Dapis Highway. Board member na to dagaw.
2: Si Alvin, mo uli siya September.
1: September.
2: Ah, ay, dayong.
1: Layo
2: pa. Di pa siya makatats. Di, pira na malaman.
1: Ay, September pa, layo pa gaw. Layo pa. Makatats ni Jollibee, kaayo.
2: Li September magpakasal siya unya. Ning ingon man siya nga dili kaniya imbitaron. September.
1: Hani ka di siya mangimbitar di ni siya ka touch og Jollibee karo.
2: Touch og kamot, dili ka holding hands.
1: Holding hands ra taman ni naka touch.
2: Holding hands.
1: Up and down.
2: Holding hands ra.
1: Holding hands.
2: Pero dili man ka imbitaron niya sa kasal, yang kasal.
1: Ay bahala na gaw.
2: Unya ato isabot na to sa una magbarong man ta. Ang imong barong.
1: Hali gusto daya ko kay ni Alvin
2: Lopez. Oh, nga kay nga naman.
1: Niya siya nga imbitaron ko niya. Kinahanglan lang yung ato akay ay kay mo yung translator.
2: Now, unya karon dili na pud.
1: Ano bisag nga si mo kay mo translator siya mo mag-translate in English. Oh. Yung daya.
4: Abi sa labi kay mo ray korot. Ako batang diri alliance. Ayun camera. Dayo i-greet si Alvin gaw, i-greet si Alvin.
1: Nonsom. Balik kaya.
4: Inabin. Na plancha na nabaya tong kuan ben ina.
1: Na plancha na rabato akong barong ben. Ben. Akong karsonas po na plancha.
4: Oh, unya.
1: Ako sapatos wa pakalabi.
2: Unya ready na. Pa ko. Ready na kayo gaw laban. Unya. Napaki ra day gaw no. Ingon ra ba siya magpatumbas sa baka?
1: Tuma. Oh, magpatumbas sa baka.
2: Ah.
1: Oh. Di na mahina yon, ben.
2: Dilemin na yon?
1: Di naman na yon. Kaya naman ka, mangibitan na ako, Ben.
2: Oh. Kinahanglan, imbitaron naman eh, Pre. Kinahanglan, mangibitan
1: ka na ako, Ben, para mo yun.
2: Pertig, tingog si DJ Agaw, boss. Wala na intra atong boxing sa San Juan, Dor. May boxing, good gaw. Makita tas mga Jenny, Facebook.
1: Kita mo, gaw, gaw. Na ikaw, boxing.
2: Boxing sa San Juan, di sa mga ka ato.
1: O gaw, gaw, patiro niyo, boxing, gaw.
2: Paksi.
1: Paksi. Eh, ito mga ko may akong bunal.
2: Kung bawal mo ng bunalan ng boxing.
1: Para yung tibo gaw.
2: Dili po hindi lang...
1: Oh, kato gaw. Kato. Para paksi.
2: Di siya katong San Juan. Gaw, di siya katong San Juan.
1: Dito ko sa...
4: Di
1: siya kato gaw. Asa ba? Parang dito ko sa kong gaw. Tanhay ato gaw.
2: Tanhay City.
1: Oh, marang gos. Tanhay ato gaw.
4: Kisa may kauban mo dito? Ato ka?
1: Ako lang kauban gaw. Ako lang kaugalingon.
4: Tanhay City.
2: Ikaw son, di sa mga kato son.
4: Sa kare sa along sa Sijaton.
1: Sa gato son.
4: Dere sa... Atong, usa itong lawa?
2: Chanuan, 24.
1: Dito siya yung pangalaong, it's Jimas to.
4: Dito ko sa...
2: Martis, at dili, Webes.
1: Dito ko
2: sa... Ah, Merkulis.
4: Dito ko sa kuhan nining Mantuyop.
2: Mantuyop. Mike, ko na Mike. Tangtanga lang na, tangtanga. Ah, sige ka na.
4: Dis Mantuyop ko ato, tapos pagka-abot ko dis, pagkaman sa Mantuyop, dis Maliring. Dito ko ni... Dito ko nagdugay.
2: Niya na kay Chicks dala.
4: Wala.
2: Huwag yapon ka Chicks, gaw. Sayang ka.
4: Wala, raga gaw.
2: Sayang kayong gasolina na gaw.
4: Ito, sumali rin gaw. Laliman ka gaw. Laliman ka gaw. Baling lubuga.
1: Ang mga chicks.
2: Ang lubog ang kwan?
4: Dagat.
2: Ah, pito kay gab. Di, i-suspend mo gusto kay Bagyo.
4: Naradya po yung nangaligo. Naingon man sila ang ang lubog. Na ang kwan? Na ang piktibo ang tinood mo na gaw.
2: Sige, Jolan po talan, dira o. May hapon, DJ Mac. Pa-shoutout ko sa imong duha ka buisita. Buhaya nga dakog halas. Agaw-agaw o si Jason Vlog. Ah? Ika ni Jolan, no? Wala mi nalipay gaw. Naan na podka diha gaw. Una, wako nun nalipay Alvin gaw.
1: Pag waka nalipay gaw, masakit ka na. Pajabitik ka na gaw. Di na kaka-score ni Jalib eh. Kaya na jabitik na ba gaw, Alvin? Di naman naka-score. Ang dumdumi, Alvin, nga ang mga jabitik ka. Di na kaka-pursa ni Jalib eh na. Samot na kung di ka na mong imbitar. Di na kaka-pursa agad na. Luya na yung imong kuan. Imong ang kuan diya.
2: Sige, Jan Louis Maputi. Shoutout, idol. Shoutout. Si Eileen Gaw, namino karon Gaw. Welcome back, mga gwapo. Oh.
1: Good evening. Maying hapon diya, DJ Eileen.
2: Welcome back,
1: sa
2: mga
1: gwapo. 107.1. 101.7 Gaw, 107.1.
2: Nasa atubangan ang leader, si DJ Agaw. Gikang Ma'am Jean Dare. Dyer. Halas ko nung kagaw. Leader sa halas.
1: Nasa atubangan ang leader sa mga halas. Ang leader sa mga halas, si Jason. Oh. Kaya ang halas, puti og, si Nina.
2: Puti og?
1: Puti og, si Nina.
2: Oh. Sige.
1: Ang dili halas gaw.
4: Ang yun na ni color gaw.
2: Oh, green. Green. Puti ng halas, puti, gaw. Puti ng halas.
4: Ang sa'y tawag sa mga halas. Kanang mga laing, anong dili white?
2: Dili white itom.
4: Itom.
2: Itom nga white lady. Nag-score-score na ba ni Agaw? Oy, shoutout ni Ma'am Gladys Ilnaz.
1: Oy, hello Ma'am Gladys Ilnaz. Ang ato ang banggiitang... taga ko ni Gaw. Taga diha na sa nang kuana. Kanang dagan Gaw o kanang kuana. O sa na itawa na. Anang galamon Gaw o kanang atok.
2: Asa man?
1: Sa likod sa hospital.
4: Nipa?
1: Kanipaan.
4: Kanipaan.
2: Oh, barangay 3. Ma'am Gladys?
1: Kanipaan eh.
2: Si Ma'am Gladys, pinakagwapa ni.
1: Pinakagwapa, pinakakute.
2: Barangay 3.
1: Sa barangay 3.
3: Asa ganahan yung subay ka? Cute o gwapa?
4: Cute.
1: Cute. Kaya naman ganahan ka cute?
4: Kay, naman ang cute ang kwan. Nang sinugdanan.
1: Pero si Jima ka cute siya sa mga tanaw.
2: Ito, si Gemma son, cute dyan. Iyon pang lantasan.
4: Cute man.
1: Mung sa maka son ugma, cute lang kang Gemma son.
4: Unyar ha.
1: Ay, tukat!
2: Yun na son, yun na son!
4: Pero, nakasulag ka, pa-cute gaw.
2: Kuman na?
4: Usa mo na, kanong usa nang pa-cute? Parang
3: yung pa-cute.
4: Pero, kanang, dili.
3: Kanang yung pabukad ilong.
2: Dili, kanang. Pagkutan na siya gaw, pagkutan na Jason gaw, og nagugma ba siyang Gemma? Ay, na, sige.
1: Son! Ako'y, nagugma bakang Jima?
2: Na.
1: Sugod sa sinugdanan.
4: Oh. Asa sinugdanan, naingan nga, din, wala Tugan. Pa. Wala pa gaw.
2: Kanang tinuod, son. Kanang tinuod.
4: Wala pa. Kay, siyempre, ang saksi, na may saksi.
2: Ah, na saksi. So, na,
4: ang saksi, si Julan Talanbia. Oo, kay, siyempre,
2: di ang tubag ana ora man gugdili gaw.
4: Oh, ang tubag ana gaw.
2: Oh, nagugma bakang Jema.
4: Ang sa to?
2: Nagugma bakang Jema ora dili.
4: Dili. Oh, dili.
2: Mo apo di gaw.
3: Jema bisag gamatoy. Bisag one port.
2: Wa man eh baita mo kay lagi.
3: Atin ko sa tinog mo angko nang mabait nagugma bisag wala sa way. Manipay bilang bayan agaw.
2: Nalipay na si Jema gaw mingga. Nagugma ko ni mo Jim.
3: Jema, si Jema gaw mingon Jema nga wala. Pero sa iyang dughan, kitago gaw nga nagugma sa dako.
2: Na! Oh! Oh, tira ba yan na?
3: 99.9.
2: Oh, 99.99, murag safeguard.
3: Okay, kaya!
4: Bitaw, maing hap, kwan, ni...
2: Wala, gudson, wala, son!
4: Wala sa kay...
2: Masay, wala sa! Diligyan ko na lang na!
4: Pero, basog, naminaw...
2: Naminaw, Jemaron!
4: Naminaw, Jemaron! Oh. Ito wala sa kay...
2: Ang simula sa!
4: Ah, may saksi.
2: Dili, ma-feel magunan yung mudaan. Yan ang every time. Naman tayo gingon nga love kaya, at first sight.
3: Di ma, ikaw akong tinugdan sa ako ang kinabuhi.
2: Kay si Pilyonido Rabugong. Kinsi ka bukart.
3: Kaya di ako ang pananawon mo taas.
2: Si Kon Rabugod Gaw, Pilyonido.
3: Ang gumbaga di ka busirita siya.
2: Gaw, dili ti kaw ibitaron o kasal na ko gaw kay imong ibahog ng ice cream diskanon. Pari Alvin gaw, di ka ibitaron kay ibahog ko rin mo ng ice cream diskanon gaw.
3: Kabalo ka gaw, nga na akong ibahog tong ice cream. Kay mama tayo uso gaw. Uso mo to. O tayo uso gaw, ang uso gaw, ibahog ang ice cream sa kanon.
2: Para ila sa araw
3: para ini ginot pero para ini gunat ni mo gaw ini kagabi ni jalibig ikaw gaw
2: dili ba kana bang kana bang ice cream ba o den kan uno sa may lasaron gaw
3: mao na say uso mo tupan gaw
2: wala si Alvin sa dili ti kaw bitaron gaw kay imo ibahog ng kan uno og ice cream
3: oh ngano to akong gibahog sa kanon gaw ha. Kaya ice cream gaw, sudan man na siya gaw, sudan man na siya sa kanon. Bugun eh, sa uso nga panahon gaw, sa bagong panahon gaw, ang partner sa kanon gaw, ice cream. Mauna siya tinood gaw, gatugan ko gusto tinood gaw.
2: Good afternoon DJ McCoy, watching from Molino 4, Baco or Cavite. Shoutout nila Princess John Ray, og sa kuang one and only Amari Smith, nga gawar karon amping always. See you soon. Ikaw!
3: Oh, good afternoon everyone. It's me John Ray watching from Shatonics Oriental. Unang heart pagod siya.
2: Ikaw ra ko imbitaron pre si agaw-agaw dili ra pre. Oh.
3: Ayaw ra ko pre. Og, ayaw ra ko imbita ra pre kay di malason yung ka. Tanang ice cream nimo pre. Abi nimo sugin lang gusto tinuod. Ako guna siyang gibahog sa kanon kay muna ni usoron.
2: Pre, kung di ni mo siya, di ni mo imbitaros DJ Agaw pre, mga panos ko rin mo
3: sa pre. Pero dili man ko nimo imbitaron pre sa Alvin, dili ka ka-score ni Jollibee. Tanta pa ka-sulti. Robby na, inoktugin.
2: Ay, shoutout ni Sir Dudong Akupanda, oh. Nabuhi na po kuno kagaw, anong Sir Dudong?
3: Siyempre, gaw, kung ang tao buhi, mabanhaw gula siya. Kung ikaw gaw, mabanhaw ka,
2: Sir Dudong, Sir Dudong, Sir Dudong.
3: Sir Dudong.
2: Kinzo Makabinggil, ay si Kuan, si Jumpyo, good Jumpyo.
3: Good Jumpyo.
2: Naglantaw karon ha.
3: Guwapo.
2: Ma'am Gladys, oh, ipit uy.
3: Ipit, super, ipit kayo Gladys.
2: Si katawa si Paring Alvin. Agaw, kanang mukanta tarong gaw.
3: Ato baka tao una si gaw, si Jason. Para si Itjima good gaw, mabati good.
2: Di, ikaw sa ding si Jason. Ganahin ko mukanta ka gatong makita kang muli. Kata bang sa Panday, marag familiar ni sila ni.
3: Panday ako tala ko.
2: Ha? Familiar. Practice kar gabi. Sige, makita kang muli. Di ani oh, ano
3: tawa? Wow. Sakto ba gaw?
2: Check to ragaw.
3: Sige, mag-relax
2: ka. Draw. Mano siya yung sample niya.
3: Oh, wow.
2: Sugar free.

0: Nah, go, go.
1: Oh, whoa, whoa, whoa, whoa. Oh, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Nakatawa ka, go. Oh, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Atong sulian o kung gaw ka nang background gaw.
1: Pura, magkutok unum gaw. Unum guna dya.
0: Sige daw.
1: Oh, whoa, whoa, whoa, whoa. Oh, whoa, whoa, whoa, whoa. But, aw, unum na dya. Aw, unum or pito? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
0: oh. Ano, draw, draw.
1: Rito. Oh, oh, oh.
0: Ano, practice ka nang may minus one.
1: Whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Wala ba kayong mga kamay dyan? DJ Agaw.

0: 몽깡.
1: 몽깡.
0: Eh sige, basta kamuray basta sa comment, we. Sige, oh. Paring Alvin, ha? Paring Alvin.
1: Aling Alvin. Pre, 2 ka kilo, pre. Kana tiyan dapit, pre. Pa-deliver ako diri sa Mungita. Yaga-yaga go na imo, pre. Tagdera, pre. Kabalo ko, pre, nga after sa iyong kasal, pre, di na pong kaka-score.
0: Oh, wala may migaihaw, pre.
1: Wala may migaihaw, pre. Pero, soap, pre, nga after sa iyong kasal, pre, mag-honeymoon mo, pero di pa kaka-score, ana. Gayo na.
0: Sige, basa ka.
2: Ariel Ragpa?
0: Ariel Ragpa, unsa na?
1: Oh. Oh. Unsay unsang mananapa ng kanta? Naay na ka pre, tanga ni pre.
2: Tanga?
0: Lala ni kay. Lala kay
1: pakot gani pre.
0: Lala kay suyon.
1: Lala kay suyon.
0: Genre pud gaw, ibirahan kang genre gaw.
1: Ano sa genre? Ano na? Oh. Ano sa genre gaw ni biraw di na ni maayo.
0: Oh, sige. Halaka.
1: Halaka ron. Diya, kumbate, Jod, maayo kay mintras wala pa ni ulan diri sa malo. Pero ni salo, ni sali alom na diri, karon di jim. Bantay, ayok pa sing ulan da, gaw, Jandre, wala ra ba ka maligo, basta hilantan ni ka.
0: Sige. Alam, piliw nido po gaw, no?
1: Piliw nido, titukar na mo gaw.
0: Ano, ano?
1: Nagugmagod siya ni ikon, gaw, it's jim, maglaro kayo. No, no, it's jim, I love you. I miss you.
0: Oh,
1: kuyapi.
0: I miss you. Okay, I love you.
1: Hindi ka score gapon gaw klaro.
0: Si Sir Bert gaw na Sir Bert nas taas no. DJ Mac, natulog ko, nakamata ko, perting bugnawag tingog.
1: Okay kayo. Yaga-yaga balik ka Sir Bert makatigim.
0: Basin mo ulan ni Ron na na sa gaw.
1: Yaga-yaga ko sige ni ka Sir Bert makatigim.
0: Sige. Oy, si DJ Elin pud gaw.
1: Bakit ka pa sinisilang Sir Bert?
0: Nakamata ko na yung bata, ito. Gaw. Gaw. Si DJ Elin, nakamata ko na yung bata.
1: Ay, plano maguna ay, DJ Elin, ang pasensya na yung nakamata yung bata. Kung sa among nindot nga tingog. Oo, oh, kinalang ko nga, pagkamata ang bata, DJ Elin, kay nindot may tingog.
0: Jeffrey Kanatoy, tsadaag tingog, oy, murag buyog.
1: Yes, pang-international niya mo ang answer. Boss, among tingog, tsadaag tingog, oy, murag buyog. Ay, salamat tingog.
0: Di kay kanang ko anday gaw kanang the singing bee, di ba?
1: Oh, the singing bee mo nang buyog. Oh. Kita god, dere sa K-pop niyo shaton gaw, kita ang buyog. Inaro mga orasa, panlagsa.
0: Paghilom sumatan. Paghilom sa nil kay natulog akong bata basin makamata ni Ron.
1: Ga. DJ Elin, ga plano mi DJ Elin magsibig sa basaba. Tikting mata no Ron.
0: Leonesa Gamora Ungkit, makabungol man. Oh.
1: Ganahan ni, oy, Leonesa Gamora Ungkit. Oy, parente.
0: Ay, kare, man, eh.
1: Oh, si Lolo, ungkit man, middle name Lolo. Mm. Ungkit ang middle name Lolo.
0: Sige.
1: Magaw ni Lolo pa rin tini. Wan, naning, ganahan may mabungol o makamata rin ang bata, DJ Elin, kay para, kwan, may mo nga genius ang bata. Mm. Basta makadungog sa
0: makadungog mga tingog. Makadungog sa mga tingog, may mong genius.
1: May mong genius.
0: Kuya,
1: gito ba ko si Rodrigo?
0: Ma'am Josephine, Ginoo Mariusef, maluoy pang painang wapay ulan, daghan pa kong hinalay. Ay, gay!
1: At ang padugangan ni Rungaw para
0: kung gaya epektibo. Di, nang halay, mangod siya gaw, gikan ng laba.
1: Di, hindi gaw epektibo. Dugangan ng kanta ni Jason. Pag maulan, gaw epektibo.
0: Ah, sige, si Jason na ba na? Masay mong kanta, son.
1: Epektibo, basag yun.
0: Ayaw pa kanta imong mga binuhing halas DJ kay hapit na mag-ulan dere binuhing halas gano'n.
1: Mark Umaga. Shout out.
0: Nanimpo na ning irong buang buso na. Oh, sige. Grabiham, ha? BBI mo na inyo, ha?
1: BBI sa BBI. Yagayagaan ko ngayon mo, ha?
0: Sige, si Jason po.
1: Yagayagaan mo na ilagaw. Yagayagaan mo tagaw.
0: Sige, ka Jason.
2: Ariel Ragpa. May nga po ni Modia.
0: Sige, sige. Kanta ni Mason.
2: May nga po ni Juan. Julan Putalan. Nga, masigirag lakaw-lakaw.
0: Hmm. Shoutout sa to nga. 17K viewers. Tagana viewers ko. Steady rago na siya nga mga views, oh.
2: Basta may mga kantaon?
0: Di ikaw nang makanta ka ng kwari mo. Anong team song ninyong Gemma? Ah, wala, may team song. Lokso mga baki. Oh. 18K, nagana ng galanto.
2: Ito bang mga G Brothers?
0: G Brothers? Remember, G Brothers.
2: Remember me?
0: J Brothers, remember me ba na?
2: Remember me.
0: Dili man na, J Brothers.
2: April Boys.
0: J Brothers, dahi sakto. Remember me. Rinsbirano na. Rinsbirano na lang. Rinsbirano. Sige ka ni. Kaya ka ni Jason yang mang... Ang tingog mong Jason gaw kay Husky. Ano ba? Mula noon hanggang ngayon. Muna siya yung Husky boy, no?
3: Afik?
0: Remember me. Muna siya. Muna yung tingog ni Jason, guys. Muna siya. Husky voice. Shoutout ni Ate Madi from Dubai. Hala, oy, abi na ko na sa sulod ang drum. Sige. Nasulod ko na sa drum. Sige. Sige, ladies and gentlemen. Jason Vlogger na po. Remember me. Let's go, Jason.

0: di sana'y mag-isa. Purong lungkot na lang ang nagdarama.
1: Na? Go!

0: Sayang
1: apa ni?
0: Sayang ag dili sugtong James ah.
1: May apa ni?
0: Cara kayak tengok sa?
1: Julan ko pala. Genre bahadri. Nahalas.

0: Go. Tapos Ma'am Josephine, oh, nagkuha na, nakiluoy na, uy. Nihangyo na si Ma'am Josephine. Tawa. Ma'am.
1: Koy, luoy, igu na.
0: Nihangyo na si Ma'am Josephine. Hindi naman ko siya mga hinalay ko. Kasi mga hinalay.
1: Ma'am Josephine, yung plano mo, Ma'am Josephine. Hala nang nabaro mga orasa, mga halay, baso na mo. Kaya mong plano. Kuya mo blado, kasama.
2: Nihangyo.
1: Nang laba. Buntag magod mo nalaba doon. Silingan mo nalaba.
2: Nihangyo siya gaw. Okay.
0: Nang halay naman siya gaw. Unya gidaw niya na ba? Unya ulan nun raguso.
1: Pula nila na madam. Dinaw niya na po.
0: Nihangyo ko sa Ma'am Josephine nga. Ana siya nga. Kuy, maluoy ka. Igo na.
1: Saan ka luoy? Diyan po ay kapili nila 50 kilo. Biraan ka pili ito ko, 50 kilo ako ka din si Makuya.
0: Diyan po si Ate Madi. Ano si Ate Madi? Sana all, kanay sa tingog, tangtang akong panuhot. Tuara!
3: Tangtang ko nung panuhot gaw. Usay kasul din mo yung anak.
0: Grabe yan, ang kantang Jason sa murag hilot. Oh, ni kantara siya gaw niya, murag ng hilot ba? Grabe ha ba eh? Unsa naman ni genre basaha genre
1: Hays nako oy naunsa naman ni oy dili man ni moayo wa na hapit na jud mo bundak ang gulan diri mga basa jud ning mga nang hugas diri sa balay na mo diri karon sa Chings Catering Services DJ Makoy. Yeah! Ah, na dekit catering ron nga dalo sila gaw.
0: Gibirahan kang kwan?
1: Gibirahan kang kwan gaw?
4: Kumusta ka sila ron sa?
1: Ang mga dalaga?
0: Tata eh, syarat gwapo na, talented pag yun, halas.
2: Halas!
0: Tata eh, gwapo, talented halas. Pero halas.
3: Kwan ba, may hapon ni sa nila ni Juan, Chandri? Kumusta ka sila? Kumusta ka na ilang mga
4: dalaga?
3: Ang ilang mga relasyon karon ba?
4: Ang mga dalaga. Oh. Ang relasyon ni Jandy mga dalaga sa Malo.
3: Sa gisulin mo
1: go. Okay ra na. Nana sige pangandoy sa Malo mga dalaga si Jandy.
0: Si Jandy.
1: Mananga pa hiplig ron diha ron. Oh, happy ta ko lugod kaulan nun. Ikaw si Jandy gaw nya nagpa-hiplig ka gaw. Nya sigurado ba gaw nga naka ginao na nga silingan ato ni mga dalaga.
3: Oh, sa ko ang so, panlita ako Jandy.
0: Panlita ikaw si Jandy.
3: Ako si Jandy panlita nako ah. Ako si Jandry ko. Ang ako unahon lang to amo dito sa layo, mas silingan.
4: Eh sa silingan, ano ka duro kayo?
3: Dili ang silingan. Ayaw sa layo ko. Mas nindot ang layo kontra ang sa silingan. Kung magkaiyon sa ang layo na may duol.
4: Gani.
0: Mo ba?
3: Na man ah. Pero
0: di nay uyab si Jandry sa duol.
1: Si Jandry gaw.
0: Asa nga duol, Malo Manila ha, asa man?
1: Mo gani, posible na ana dias ko ang gaw.
0: Ingon sila na kuno dias ko.
1: Posible anang uyab anang genre gaw nas babaw gaw sa malundos.
0: Genre?
1: Oh,
0: sure. Sure. Ingon Jason na kuno nasipit.
1: Ah, posible gaw unaan dito sa Malo, sa high school. Nasipit. Oh, nasipit. Posible na adiha gapahiplig ang iyang kuan giplanuhan.
0: So, ang ganahan pa lang. Ang advice ni Jason as duol na lang siya taga nasipit na lang kuno ka genre.
1: Oh, malakaw ra niya gaw.
0: Or nagkahiligaon katong si Chloe.
1: Oh, posible. Doon, si Chloe. Ah, kapta si Chloe kay... Sure, bull, good job to good. Nagaingon, good job ka kanini, jackpot na.
3: Bitaw, nga na, kung magka... Maigo lagi, na? Tulid laging agi.
0: DJ Mac, pakapiha sa nang imong mga guest. Di ay kapidiri, Gcash ra na ko, PM ra. Uy! Uy, mga kapi ko no.
1: Uy!
0: PM ra ko noong Gcash, ika ni Sir Jeffrey.
1: Ni Jeffrey.
0: Masan kag Gcash, sir? Mga PM yung sir, gyan.
1: Ah, sige, sir. Bitaw.
0: Kaya sure, sir ba?
1: Kaya may ko, sir. Gcash, sir.
0: Isan naman Gcash, gaw. Isan, i-comment. Sir Jeffrey Kanatoy. Sir, thank you kay sir, ha? Asa man eh? Amo siya kasi nag-star na ko nga kuan katong din eh.
4: Ima harap ng Max, ima harap.
0: Akong Gcash?
1: Gcash.
0: Matag siya pang pangapi.
1: Oh.
0: Thank you kay sir.
1: Gcash. Imo lang Gcash, yo.
0: 09942817.
1: Sige sir, salamat kay sir.
0: Kana sir,
3: kanang kwan sir, kanang shortball kay
0: shortball ni.
3: Kani si
0: nag-send ni si Sir Og 100 stars last time. From Shaton man siya nya na karon sa may Asa karon sir? Nani siya gawas karon? Finland?
4: Finland? Oh, ikas gawas gaw.
0: Finland. Si Sir Jeffrey.
4: Oh, Gcash ha. Gcash ni Gawkepay.
0: Oh, sure ba ko?
3: Salamat kayo sir. Pero sa usob, ay namig tagay kay may mabutan na namundo ha.
1: Abi ni mo sir, kinahanglan gumisi mo.

0: mga kaparintihan po din no, shout out to.
1: Oh, Kanatoy niya, sir.
0: Kanatoy. Dugay pa tong Pasko. Sige, alas 3:58 na mo commercial sa mga guys unya. Mabalik mi later mga K5, no? Play sa midri og kanta, no? A song, Sayaw Kikay! Balik mi later niya. Dihara mo ha, mo pa mahawa diya. Shout out, Tracos Team Baso DJ. Shout out, Juniper Namol Herokia. Balik mi later, standby!

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Di kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang nabaka-uga na sa kama, masinug, may diabetes ka. PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidants, nga gigan sa palaya, o de-sugared sugar cane, mga organic compounds, epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itong mga lagumba sa akong panit. Umiingon akong igagaw nga sulayan daw na ako pagtumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw. Ampungan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kaya gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga buti.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
11: Mag-Clinicas 4 Biotics 545 Probiotics.
12: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion.
13: Sa Clinicas 4 Biotics, suwabe
14: ang paggawa sa hugaw.
15: Mag-Clinicas 4 Biotics.
16: Adlaw-adlaw.
17: Mapalit sa inyong kasuki butika.
18: Healthy nga uto.
19: My thing is honest.
18: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman for Men.
21: O si Rosanne, baw, akong ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
20: Extend Food Supermet.
22: Give it to me.
23: K5 News FM.
24: Championing the lives of the Filipino.
25: Feel
26: the beat. Feel the beat.

0: Isip,
1: ikaw ay aking
0: pakiking
1: God.
2: Ladies and gentlemen, this is K5 News FM. You're on the program, K5 Afternoon Show, mga K5, no? And, pasalamat ko, Sir Jeep Rigaw.
3: Yes, pasalamat, Sir Jeep, sa imong kabuutan. Pag-share sa imong amount nga 1,000 plus.
2: Sindan mo yung sir, 1,000. Yay!
4: Salamat kayo sa kuhan niya ni mo, sir.
2: Sir Jeffrey,
4: oh. Kanang dagan pang umabot ni mong kinabuhi o ilabi na sa imong asawa. Minyo na guro na sir.
2: Minyo na ni sir.
4: Salamat kayo.
2: Salamat sir. Amo ra ning gikuan sir kanang dili man ni sila hilig og kape sir. Malitra mi og panihapon unya sir. Salamat kayo sir ha.
4: Salamat kayo sir.
2: Ako ning boss gun og manok sir. Sir Jeffrey Kanatoy. Salamat kayo sir. Usang dahon-dahon o usang sigwalo. Sa mani? Kisa may dahon-dahon ito? Dahon-dahon gaw?
3: Okay. Kisa man na sigwalo o dahon-dahon. Ya, si Boss Ricky.
2: Mura kung nakaghalas nga dahon-dahon gaw. Kaya si Jason sigwalo. Kaya si sigwalo.
4: Kaya si sigwalo gaw?
3: Sigwalo mo na yung pinaka-gwapo.
2: Dili halas mo na. Sigwalo. Unsa na siya? Unsa yung color na?
3: Kuan na siya.
2: Si Jason mong kuno si Gwalo. Ikaw daw daw.
3: Ang iyang pananagaw, ang iyang akut anak niya gaw, baga.
2: Baga?
3: Kasi, marag demons, mura bag demons nga halas ba? Demons.
2: Naisungay.
3: Marag demonyo nga halas ba?
2: Ha? Si Jason dahi, mura dahi garo ng Jason.
3: Demonyo, manig na. Demonyo, manig si Jason.
2: Pero, sanawang ra, pero loyal kayo.
3: Jima. Loyal kayo ng HG, ma.
2: Loyal kayo ng HG, ma. Pero dili pa sila.
3: Pero dili pa siya kaingon ni HG, ma.
2: Jima, oh. Kay?
3: Kay?
2: Na-stipler.
3: Bata kasi HG ba ako.
2: Dili siya kaingon ni Jima, kay na-stipler ang?
3: Ba. Yes, or another term. Iya, sang kontrolar.
2: Kontrolar.
3: Isang control kay nagtawad besas pabaye biya.
2: Dito. Sige, gaw. Karon gaw, ato ang
3: sukol na to gaw. Sukol na to.
2: Gaw.
3: 100%.
2: Gaw. Ang ato aron gaw kay nihatag man si Sir Jeffrey og pang panihapon na to. Ato siyang halaran og usa ka kanta gaw.
3: Yes, gaw. Ato halaran gaw.
2: Freddy Aguilar. Kinahanglan.
4: Masa may title karon.
2: Problema to. Tawanan mo.
3: Tawanan mo ang iyong problema.
2: Ay, practice.
3: Ha, ha, ha, ha. Ha,
2: ah,
3: ano. Collapse.
2: Problema song, K5 na.
3: Dili,
2: kuha siya,
3: tinaw.
2: Sige, gaw. Dili, dapat kuha na yung intro, gaw. This song is dedicated to Sir Jeffrey, ana. Ikaw, this song.
3: Song is dedicated to Sir Jeffrey. Nga nihatag na mo og 1k pang snack.
2: Okay.
3: Di sagad. Sagad. Tanday pangawa, tay pumbi magaw.
2: Walang problema ni.
3: Sari-saring problema.

こんばんはか。

0: Pasensya na, sir, syempre. Bigay, bigay. Todo. Kaya, salamat kung gusto mong 1K. Yes, dahil na may paniyapon. Di na masiro. Sir, syempre, salamat. Bigay todo. Ang mga paghatag sa dugang kalingawan.
1: Sana.
0: Grabe.
1: Kasi katawa, sir, syempre. Salamat kayo, sir. Kisa man yung nadiriman, genre. Muulan ni Ron. Ha ha ha. Oh, Jenny Lynn. Ah, Ma'am Jenny Lynn Balasabas. Muulan ni Ron.
2: Mama Jenny. Mama Jima.
1: Ah, si Mama Jenny Lynn. Ah. Na si Gaw. Si Ma'am Josephine nakapanawag o Ginoo Gaw. Ah, tawa oh.
3: Nakapanawag og Ginoo si Ma'am Josephine Joy Joy Kirit Gadingan.
1: Garingan oh.
3: Garingan.
1: Ansa? Ginoo, wa pa gyud ay nahuman. O ana.
3: Wala pa ta, wala pa nang pandapa nila iron. Ganahan gyud mi mga amo gung pola nun.
1: Di kay ga bagura ba?
3: Among plano ma'am, ma'am ma'am ma'am Josephine pola nun namo. Pero ano maning wa pa man ulan.
1: Ana si Kwangaw, ana si Janry Gaw nga tarong nga pud ninyo ang kanta diha. Uy,
3: tarong na ni madam.
1: Mura.
3: Muna siya ay pang international nga tingog.
1: Ting international. Sige. Wala manawag. Ha? Katong ginahay na manawag no. You can call. Naisigig panawag ka gani ha. Asa ni taga nasipit ang uyab ni Janry. Ah, si Princess ni oh.
4: Princess.
1: Tag Mayang hapon ni mo DJ, labi na sa mga halas diya si, oh, mga halas ko no, si Jason. Og si, DJ Mac, order ko puro unod, tulo ka kilo, tuara. Dara na tayo caller.
5: Itong kwento mo'y anigaw, alam ba tagkwan anigaw? Okay. Kaysa cellphone na siya, ano na? Ano, tumoy niya, tumoy.
1: Okay, gani. Atay caller na sa Picas. Kanina siyang nanawag.
3: Kisa ba ni Gaw?
1: Kisa ba ni ato ang sution? Sutaon. Hello?
4: Don Peter.
3: Di pa si Peter na po.
5: Hello?
3: Hello?
5: Yes. Ay!
3: Peter. Ay, si Don Peter.
5: Hello?
3: Mukha tong gwapo.
5: Di lagi mo tingog.
1: Hello? My friend! Wait.
5: Hello?
3: Don Peter.
5: My friend!
6: Yes, hello.
5: Dili mga ko ah. Wait sa.
4: Pero dungog din na mo.
1: Okay. Dungog din mo?
5: Dili lagi.
6: Yes, hello?
1: Okay na, okay na. Hello, my friend! How are you, my friend?
6: Yeah, I'm good. Bago kong lantawag sinumbagay ni Ruben Ogrostom sa Lida Pelikula.
1: Kana?
6: Sabi, tinood kayo na ilang sinumbagay. Wa man scripted. Basta Ruben Magdala, Rostom. Wa scripted na, sumbagay. Kung taman-taman.
1: Galantaw na karon, galantaw karon.
6: Sampalungon po nagbayad, tinood. Lag-lapak, lagapak, wago na scripted.
1: Wala scripted, tinood na na. Pero my friend,
6: nakadungog
1: man ka sa... Kuan, kanta ni DJ Aga o ni Jason kagani ha. I want you to sing a song from Bon Jovi. Napatay 10 minutes. You know,

0: Santos.
1: Bon Jovi man, my friend. Bisaya ang malagi ron.
2: Bisaya ang Bon Jovi.
1: Bisaya. In English ron o Tagalog?
3: Adrin na lang, tas chorus, my friend. Chorus. Chorus ta, sige.
4: Mean to me and the truth is.
5: Baby,
4: you're all that I need.
3: Chorus, my friend. Chorus.
4: I wanna linger down a bed of roses.
3: My friend,
5: go.
4: For the night.
1: Nawala man.
4: I sleep better than this.
1: Nawala siya, okay?
3: Bon Jovi, Bisaya mo ito yung kanta. Bon Jovi nga, Bisaya.
1: Sige. Nisamot naman ni Koy. Ha ha ha. Sige. Taganoreco. Palong. Ayaw po, ma'am. Papalong mo ng kurente, Derigaw. Sige. Wala tayong oras, Derigaw.
5: Patya, layo ng kurente.
1: Gaw. Kanang basi na mo i-greet. Yaman na tayo oras. Dali ara kayo.
5: Ito i-greet ang ato 26 barangay sa Rishaton Gaw nga nag-tune in sa ato ang K5 News FM sa Dris Rishaton 94.5. Salamat Gaw sa imong pag-welcome. Nako Gaw.
1: Bali inyong kuhan. Kamera asa mo to?
5: Ni Gaw Jason. O siyempre dito kalimutan ni atong mga magpapa. Atong mga silingan. Dito ito may yan niya. Gigawad ka pretian. Mayor o kayo na to. Welcome na ta.
3: Di,
5: Gaw, unsay mo. Salamat sa mga tao dito Gaw. Sa Lungso Siyaton. Sa lagi mga gayon. Sa iyo makaayo. Nga pag-tune in. Pag-usap dito sa amo ang afternoon drive. Wait, Gaw Kipay Boy, Gaw Jason.
3: Gaw, unsa imong kuan wish ni Jason?
5: Akong wish nako ni Jason na wish nako ni Jason sa iyang love life nga kinahanglan Gaw Gaw Jason kay 25 years old naman ka, 26. Maningkamot din ko Gaw na imong makauyab na kung ka Gaw.
3: Makauyab ni.
5: Maybe Gaw mga 26, 27, 28 na nakay anak na or what. Pero so, kinanan Gaw nga marang kada nang gugaw ay kung ibutang Gaw mga 30 kay
3: apiki
5: na Gaw. Kinanan Gaw nga naakas mga 26, 27 Gaw na nakay anak ikaw Gaw.
3: Pero sa pon Gaw?
5: It's Jimar agot ang tubaga na Gaw.
3: Si
1: Jimar ay tubag.
3: Nay, man nga ni Tilapas dan wa pa anak mo sa'yo magkasulitin mo anak.
5: Wala pa yun. Ay, kaya pasalamat
3: lagi.
1: Nilapas nas, kalendaryo ding wa pa uyab.
3: Wala pa uyab.
1: Amo na gitawag nga wa gabae.
5: Kabalo manutbas Gaw, di po siya kabalo mangiki. Kay kabalo ka Gaw, ang babae Gaw, kinala nang ang laki Gaw humot. Dere hygienic nga ligo kada adlaw. Mo na ganan sa babae unya. Kuan sila, mapayo mo sa babae kada buntag.
1: Si Jason kay papahiyo mo man ila tawaw. Jason. Ni kaging man inyo ang kondiri kamera.
5: Kamera yo.
1: Okay, ako iba sa.
5: Nawala go.
1: Nawala na. Sige. Okay. Oh, sige, go pa rin go.
5: So, kinahanglan Gaw nga welcome kay nato ang babae Gaw nga gitagaan tug attention. Please ano na ay good morning. Asa ba itawag di mo ni si Mago? Darling?
3: Oh, sige.
1: Wala pa. So, patawag darling na dili man uyab.
3: Dili pa uyab Gaw.
5: Ali pa. Wa pa ni mo pang uyab bigos ni.
1: Na mas mama Jemilin
5: Char sa imo char. Char sa imo pagkita niya ng motibo.
3: Na mas mama Jemilin Dirigaw, galan pa.
5: Oy, hello. Ate Jemilin, na ay plano si Jason ni it's Jima unta imo la unta ipadayon badayon sa iyong panimalay.
1: Di okay ra man si TJ T kwan.
5: Ate Jima. Okay ra man. Ate Jene. Ate Jemilin. Kay buta na ni si Jason.
1: Buta rin Jason, ma'am. Buta na rin nga halas, ma'am.
5: Welcome ragun ming iyong mga suod amigo diri.
1: Suporta raming Jason ma'am Jemilin, Jenilin. Suporta rami og asa malipay si Jason adto ra pud mi ma'am Jenilin. Suporta ra pud mi niya.
5: Suporta rami niya. Okay, gaplano ming kung manguyab na si Jason.
1: Manguyab ni Jason ni Jema. Si Jema na ibahala ana. Basta sa
5: ako mag-English po.
1: Basta sa tanan nga hala si Jason may pinakabuotan, ma'am. O kung sa kuan pa kanang
5: sa Tagalog pa makabandag.
1: Kung kana bang pinakabutan ng halas gaw kani si Jason gaw kunya sa unsa may pinakabutang halas gaw kanang dili dili wala say poison unsa man
5: yung kubra
1: gago taas kay ko
0: poison ng kubra
1: kanang buligan rat snake na siya
5: basta na halas gaw nga wala wala say
1: kanang rat snake guys gamay ra nang murag ba man ay poison guro rat snake
5: pero sa pagsabot gaw pag iyon nga halas gaw nagunay poison. Pag iyon ang halas...
1: Dili, nai, kuwan, nai, non-venomous. Wala siya'y venom.
5: Zero venomous.
1: Kanang wala ba'y kuwan? Pag paak sa imuha niya, dili siya maka... Dili siya maka... Parehan ng kobra. Venomous kay na. Matay ka rin na ng kobra. Pero kanang bulingan, buligan ka ng rats. Ano, makita ninyo sa balay, kanang itom o kanang brown. Muna si Jason. Muna Jason. Ha? Unsan sa gaw?
5: Tumutum.
1: Non-venomous na siya kanang rat snake.
5: Pero gipana ba? Itiyon ba? Pero
1: pinakabuotan nga halas na siya si Jason. Ikaw, imo pang panamilit. You have 2 minutes.
5: So, importante nga tulas ng panamilit, importante nga atong munduman, ato ibutang bisan sa dili man perfect ani kalibutan na sa so atong munduman nga adunay Ginoo dito sa langit. Maoy naghatag nato og kanang word of wisdom ba, word of wisdom. So kinahanglan nga atong kinabuhi ato gong kalibutan nga mahimo tang example sa atong palibot. Dili man ta perfect ani kalibutan na, pero paningkamutan nga ato nga makapakita ta nila og good example nga makaingon sila dumay maybe ako, maybe nga ako to sa gamiton atong tawhana.
1: What if gaw sa mga sumunod nga tuig gaw mahimo kang pari gaw?
5: What if mahimo kang pari gaw? Akong misahan gaw.
1: Si Jason, ikaw mo kasal ang Jason.
5: O ganang tingkoy gaw.
1: Gay tingkoy na high blood.
5: Magot ng ngipon gaw. Kung kalagot gaw. Nya gamudok na nanawong gaw di na may feeling. So muna akong misahan gaw.
1: Si Jason gaw, ikaw kasal.
5: Si Jason gaw og si
1: Edgima. Libre ra.
5: Ako'y kasal, libre. Pero libre ra.
1: Libre ra, okay. Sample ko na gaw, sample ko na gaw. Umapare ko na. Yung naka sa, kanang naana ko na sa, ano sa may imag ganahan?
5: Nako sa atubang sa sotana.
1: Kasal na gaw, kasal?
5: Kasal.
6: Kami may matubang na imo.
5: Ika di tapad dito gaw. Ay, ito si mong bayi. Ay, si gaw, si ikaw gay pa'y makuha mo'y laki, ikaw ay bayi.
1: Sige, sige. Kuan man na, naman ay, naman ay wedding, kuan na. Yara. Sige, ikaw pare ko nagaw. Ding galakaw na ko no Jason ug si Jema. Galakaw na ko no sa hallway. Sample rin ha, mahimo kang pare.
5: Karon. Ani ana ang duha. Nagkahigugmay. Si Jason ug si Jema. Jason, tinood pa na imong gigmaan ni Itzima, Jason.
7: Tinood pa, der.
1: Tinood pa, der.
5: Ikaw, Itzima, tinood ba ang imong gugma ni Jason?
7: Dili pa, der.
5: Nga namang nakaingon?
1: Uy, ay katawa gaw. Dili pwede mo katawa. Uso pa muta na. Dili, pwede mo katawa, oy. Sige. Jason na, Jason. Jason.
5: Nga nung, oh, Jason. Mangutana ko ni mo, Jason. Sa kasak, sa kalipay ba, o kasakit, imong higugmaon si Itzima?
1: Yes, Pader.
5: Ikaw, Itzima, sa kalipay o kasakit, imo bang gigugmaon si Jason?
7: Dili pa, der. Bala siya.
5: Oh, karon.
0: Hinagaw, ano na sarak sa mga. Yan ang sarak. Binuang na yan. Sige, nagaw.
5: Karon. Ato, ano?
0: Wala. Di ka pwede mapari. Magkatawa ka. Jason, panamilit, son.
6: Salamat sa atong kuan naminaw karon sa kuan ni sa K5. Dire lang sa K5 sa tanang naminaw og kalingawan dire sa Negros K5 News. Daga salamat. Bye-bye.
0: Guys, manati ko nga panahon na si Sir Rex karon na sa DJ Blue. You great. Hey, great, great ka. Yes, DJ Blue. Sige, shout out to
8: shout out Julan, amigo mi, magtabang man ako. Tuno dia.
0: Si John Pio, amigo mong John Pio.
8: Gamay.
0: Ha? Huh? Gamay ramong amigo mong John Pio?
8: Gamay.
9: Halas na.
0: Kay nga naman.
8: Halas. Kay.
0: Guwapo man si Jun Jun. Guwapo man si Jun Jun. Guwapo man siya. Dili siya guwapo?
8: Tuno, di na.
0: Dili guwapo?
8: Dili.
0: Pero chicks boy ka sa una.
8: Oh.
0: Sorry. Karon.
8: Di na.
0: Kay nga naman.
8: Kapoy na.
0: Kapoy na ng chicks boy?
8: Oh.
0: Kay.
8: Kay. Wala na.
0: Thank you kayo, DJ Blue. Okay, coming up next, mga igal na El Castigador with ka K5, Sir Rex Candos, mga K5, no? Salamat sa mga CEO, bossing Dr. Ramil Uy, and our area manager, Mayor Pep Ubanyan Aligan. Salamat sa pagigkoyog. This has been your DJ McCoy. Happy Friday. Kuwande ay Monday ta magkuyog, mga K5, no? Kaya wala man day tomorrow, no? Sa services, may hapon ni Boss Arman. And of course, dira sa my Domings Lichon Master, mga K5. At atas ilang Doming mamalit Lichon Manok niya. Thank you, Sir Jeffrey. Sir, ipalit na na mo o Lichon Manok. Ito yung may natag, sir. Lamat kayo, sir, ha? At tumis ilang Boss Doming Lichon Master. Salamat, guys. And El Castigador coming up next. Kandus!

0: Painting. Fur posters. Invitation cards. Tarpaulins. Indoor and outdoor stickers. Signages. Acrylic build-up. Stainless. Grass. Neon signs. And more. Ads. Advertising. Located at Suliman Avenue, Dumaguete City. Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kasi sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation. When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4 years Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015. Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magata Simulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
1: Balitang dapat malaman ng sambayanan, mga katotohanang pilit binabaon, ang mga kwento sa likod ng malaking krimen at katiwalian, mga pinakamalaking balita mula sa himpilam ng K5 News FM, Negros Island Region, pinagsama-sama sa isang puwersa. Ito ang K5 NIR, Negros Investigative Reports. Abangan!
2: Dietrich Bayo.
3: Ako si Nita Kadalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakaditoks ka ba?
5: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhaw nga itong mga lagumba sa ako panit. O niingon akong ikagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw, ang puwan na dito akong dibati nga anemic. Nawala na dito ang lagong-lagong sa ako panit.
1: Mighty C!
4: Mapalit sa mga butika.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
9: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras, alas 4:40.
11: Disya, sa kahanginan.
10: Okay mga siligan, so kinting paminaw pa na hindi karoon sa tuga programang El Castigador. Baboy gikan sa Negros Occidental, dili na kasunod sa Oriental. Dita maglangay mga siligan, so kinting paminaw, nakatutok na karoon sa pika sa linya. si K5 Roy Bostillo. K5 Roy, ikipay mo. Kandos!
9: K5 News FM Live Report.
10: Pre! K5 Roy! Okay mga siligan, so kiminaw at tagi karon sa pagbalik karon ni K5 Roy. Kay basig-on niya puhon or lunes o masunod adlaw atong ipalili ang barangay silab dito sa may amlan. Kay naakunoy na matay ko nung baboy dito at turang susihong. At timbre lang engineer kung naana nakaungong na si K5 Roy Bustillo, basig nakaplastar na siya karon. Og inkaso, kay lagi matod pa ang baboy nga gikan sa Negros Occidental dili na makasunod sa Oriental. Kung sa kahay rason ni ini ang kompletong detalye karong taon-taon ni K5 Roy Bustillo mga siligan, soaking tigpaminaw. Basigwa pagkaplastada si K5 Roy Bustillo engineer, ato lang pasunod ang atong nagsunod ng mga pipila ka mga field reporter po na to para saksakanay na ning atong mga pipila ka mga isyo. Kay ubay-ubay kitag pag-isgutan sa pagkaroon, alas 4.42 na. Diyan siya pangbasahada ng mga mensahe niya. Basiga paabot po na imo mga fans niya. Samtang wala pakatawag si K5 Roy Bustillo. Sige diyan si Basa.
2: Gika ni Daddy K5 News FM sa mga live hook up here in K5 News FM City Hall. O shoutout ni Ethan James Sarmento. O gika ni Michael Villar sa mga. Hello sa Rex, mayang hapon ninyo gika. O gika ni JJ Padiway, Karudu sa mga. Good afternoon sa Rex, watching from Makati. O gikan ni Salibyo, Edgeline, umba siya mayong hapon sa Rex. Shout out kung Papa Eddie Salibyo. Idol kayo kaniya sa Rex, kadaadlaw siya maminaw nino. Kusog kayo imong programa dito sa Balay. Sa Barangay, Balay-Banay, shout out po ko sa akong Mama Jane Salibyo. O akong lula, Fidila Salibyo, amping mudiya kanunay. Salamat sa pagbasa sa Rex. O gikan ni Ferdinisa Maginbay, no siya nga good afternoon sa Rex. Watching live from Bayawan City. Shout out ko sa akong Mama Lucia Maginbay, no, naminaw nino sa Radyo Live, Hook Up K5 Bayawan City, sa kauban ako sa work, Sherlyn, Nationalist, Timbangan, at Richie, Manlapas, and Badilis, Ninyalin, Nava, God bless and more, power to your station.
10: Alas 4.43 na mga siligan, so kinting paminaw, kay Tano Padilla, at plus ka, gipatubag sa ombudsman, sa obstruction complaint, ito maglangay na karo sa pikas linya na kaungungan na katutok si K5 Divina Tindok. K5 Divina, ikipay mo kandos!
9: K5 News FM Live Report.
12: Gimanduan sa Office of the Ombudsman sila si Senador Alan Peter Caetano ug Ruben Padilla. Ingoban si kanhi Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca nga isubiti ang ilang tubag na sa reklamo sa obstruction of justice kalabot sa insidente sa pagkumusil sa Senado kanitong Mayo 13. Sa gipagwas nga kamanduan ang mga respondents gihatagan og dili malugwayan nga panahon nga 15 ka adlaw gikan sa pagkadawat sa reklamo aron isumiti ang ilang mga counter affidavit ug uban ang pang-ebidensya. Ang reklamo gisangat ni Tindig Pilipinas ko convenor Francis Aquino D. Uban sa pipila ka grupo lang ang partido manggagawa, may gani Feminist Collective, Magdalo Party, Student Council Alliance of the Philippines ug Youth Resist. Kung ang mga nagreklamo mapakyas sa pagsumiti sa OSAG ka reply affidavit, ang kaso maisip ang andam na alang sa resolusyon ug iklaro sab sa ombudsman nga dili kini mo entertain og bisan unsang motion for extension, dismissal uban pa mga dilatory pleadings. Ang reklamo mo nagumikan sa insidente sa pagmumusil sa Senado ni atong Mayo 13 nga nahitabo samtang si Senador Ronald De La Rosa ubos sa Senate Protective Custody kalabot sa nag-ungong nga warrant of arrest gikan sa International Criminal Court o ICC bahin sa giingong mga krimen na batok sa katawhan nga nalambigit sa war on drugs. Gikan sa K5 News FM News Center, ako si K5 Divina Tindog para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
9: K5 News FM Live Report.
10: Okay mga siligan, shocking tigpaminaw report ni K5 Divina Tindog. Sana masipag-usap pag-explain nila Aplasca, si Padilla, o kaninga si Caetano. Maski pag-usa explanation ninyo, mas usa pa na kalalong. Tapaw ragyapo na explanation ninyo. Kung kamugito yung an. Maski pag-kisa pa-explain ninyo diha. Kay kana, ing anak, kaklase nga investigasyon, wala na na. Puros pamulitika lang gyapo na. Ako, sorry lang kayo. sa tinuod lang. Teka nang ilang gihimo gani karon mismo ang mga pipila ka mga senador. In town, kanibang nipis og tinae, mubaliktad na lamang ka, mauna bitaw karon gitawag na maghudas ning si Villanueva. Kaya, mura bag hinuan, hadlok-hadlok kon ang mga pipila ka mga senador, og dili ka mubali, di ka diri sa amo. Mauna timan ang nato karon. Sa una, gibantog si Villanueva na ikaso. Og si kaninga Senator Chis Escudero. Lantaw na to, ni. Kung i-file ba yun ang blunder. Ito na yung wala na. Ito na yung explanation, usapan. Nagpauna na maganing istorya ka ron. Wala na yung usapan na dapat nga. Ay, sus. Di na lang taan ang mga investigasyon ninyo. Eh. Murag na bungol na ko, anak. Diritas baboy. Ano di na pasudlon ang baboy gika sa Occidental? Di na pasudlon sa Oriental? Naka-standby si Kipad Roy Bustillo. Kipad Roy! Ikipad mo pre! Kandos! Kipad Roy!
9: K5 News FM Live Report!
10: Pray!
13: Good afternoon, yes, good afternoon, Rex. Live tadi ni karoon sa Provincial Agriculture's Office, no? Okay na, Ojo. Kipad Rex, okay na?
10: Okay na, pre!
13: Kaya po, Kipad Rex, no? Live tadi ni karoon sa Provincial Agriculture Office nga sa mga pipila ka minutos o mga usak oras na may labay Kipad Rex, no? Ang gagaman ng probinsya ni Pagawas o pinatawag na executive order. No? Chief of Rex?
10: Executive order, pre. Kana lang ba ang gika sa Negros Occidental ang dili pasudlon? Wala ba'y pagsusi nila sa mga individual ng mga taga LGU na ito address sa Negros Oriental?
13: Rex, kung sa libro pa ka na naka-stage 10. Kaya ito sa page 1 lagi.
10: Wala ka niya ko, pre. Diretsuhanay na ni. Ikaw, stage 1 pa ka. Ako, pre, naka-stage 10 ako. Kaya na nanawag na ako ganina. Kabahin sa baboy dito sa may amlan niya dapit. Sa silab amlan. Kaya na ako rin na ngamatay baboy dito. Ipasusi lagi unta na ako.
13: Ingon sa kuno.
10: Kuno lang sa ta. Para masusi. Kaya di na kuno ng imo. Klaro na yun na.
13: Amo ni sa.
10: Okay, so, page 1. Page 1.
13: Instead po kada yun.
10: Kung ano ako, Abre, diretsuhanay ni Basuhanay ni ako.
13: Okay, Fabrex, sa story na to, hinabi na to ang MP sa Provincial Agriculture's Office, no? Si Mr. Manuel Caduyac, na tiro na kay Fabrex, dilinay ko, no? Diya sa Silab Amlan, adunay mga 30 ka mga baboy na may namatay, no?
10: Oy!
13: Namatay kini kay Fabrex, sa simptomas nga taas o hilanat, doon ay maglisod o ginhawa, no? O kani po sa kainit, kutas, no? Kutas si Kipa Brex o ang kuwan na Kipa Brex. Kasi gara sa namatay nga baboy, according ni Kipa Brex, mga bigal, no? Bigal.
10: Bigal, okay.
13: Bigal kaning babae mo ni Kipa Brex, no?
10: So di na yun na, pre, di na yun na, kuno ha, klaro na yun na, namatay, sa Silab Amlan, ha?
13: Oh, nai recording rin. May padala naman ni para makadungog na dili ni kuno.
10: Okay. Kaya ka to ako kanya kuno man. Kani ima, klaro na yun, pegway,
13: pre. Okay, ma-rex muna siya. So, dapat muna yung simptomas kay ma-rex sa mga baboy, no? Mula hilanat, high fever, nag-ubo-ubo, respiratory, lisod, ginawa. Maubo din na yung baboy, Rex?
10: Maubo.
13: Saan naman kay baboy yan?
10: Maubo. Mauna akong baboy, open ang kuwan kay mag-ubo-ubo, mag-init, kinalan ang baboy, presko, good. Siyempre, presko para dili. Dili sila mo utong.
13: Oo. So, muna sa Kipa Brex. So, huwag lang lang lugar Kipa Brex sa La Libertad.
10: Okay.
13: Napunit kini, dili po rin kuno. Kaya i-confirm na po ni sa...
10: Okay.
13: Ato ang probinsya. Sa Martilo, Barangay Martilo o Mapalayan. Mato Panila, mula gini Kipa Brex, nakabantay sila ng baboy, maigo aning kuan sakit. 2 to 3 days pa kayo dito.
10: Maogi, maogi. Ay!
13: Okay na, audio na ako, Kipa Rex?
10: Okay na, pre. Klaro ka, pre. Diretso lang, pre.
13: Sige. So, muna, Kipa Rex. So, nasaira na ito nga sa Negros Occidental, doon na na'y ASF, African Swine Fever. No? Reported nito o confirmed. Pero din sa Occidental Oriental, Kipa Rex, wala pa na i-confirm nga doon na'y ASF, ha? Matod pa nila. Kaya matod pa, magkuha pa sila blood sample. That only to sa laboratory sa Manila or Cebu para i-confirm ko ASF, balgod ni African Swine Fever or nailaing sakit kay Farmix kita o nag-hag-kulira. Kanag-kulira ba?
14: Hag-kulira!
13: So, virus na sakit sa tiyan. Muna ba? No? So, sa pagkakaroon, as of this very moment kay Farmix, dili pa sabi confirm na kung siya, ASF, iwapay confirmation gikan kung sa laboratory. Okay. Okay, lab results ang mga dugo. So, muna kay Farmix. So, usap niyo yung page 10 na question kay Farmix?
14: Page 4! Mag-page 4 na ta, pre. Pero, kanang pangutana na ko, pre, kanang sakit sa mga baboy, pre. At ato lang klarohon, pre, dili na makadaot sa tao, kung dili makadaot na sa masig kababoy nila. Tama ba?
13: Ang sakit, pre?
14: Ang sakit sa baboy, dili makadaot sa tao. Pwede kaunon, pero makadaot sa obang mga baboy.
13: Cutting off, ka. Hindi ko kayo kuha, di ba?
14: Sige. Pangita o ka signal, pre. Pangitag signal. Kay ato klarohon eh, kay ang ato nga nawag ka ganina.
13: Di ko ka kuha sa imong question nga signal lang ganin dire.
14: O kana, makuha na nimo kay mo question ko number 4 para maabot na ta sa question number 10.
13: Ngita og signal ko sa.
14: Ah pagitag sa ay lang palo nga imong cellphone. Ikis lang gamay, ikis lang gamay. Alas 4:52
13: na mga. Okay na ko dire, kan repeat ta dire.
14: Ah, kana pre, okay na.
13: Makadungog ko, di ko kadungog nimo. Makadungog ka na
14: ako. Ako, makadungog ko nimo. Mura na
13: istorya. Posing,
14: posing. Kung waka ipadala, o na, kung waka ikabili na ako, na ako ipadala nimo. Sige, posing. Alas 4:52 na mga siligan so kinti pamina. Kabahin ni sa baboy. Mauna ka mo, kirpul mo, katungkis sa itong mga baboyan, ayaw na mo kumpiya sa kinahanglan inyong baboy, inyong yung monitoron. Kay ipadala mo kuha pa ko noog usay tawag usay giingon to ni Kipaybroy mukuha pa sila
13: blood
14: og
13: test, blood test
14: sa baboy kay para ma-confirm kung naa na ba tay ESF dire sa Negros Oriental. So karon hag og sorry kolera pa ba sa tawag
13: ani right, no? Mo man kana mo naghihapon ang kuan ang gituhoan nga sintomas sintomas sa ESF lantan o high fever kanang maglisod ginhawa. Maghagok ng baboy kay Farmex daw?
14: Maghagok mang yapog yun yung baboy, pre?
13: Hagok.
14: Maghagok?
13: Maghagok ba?
14: Oo.
13: Oh. Init ko ng kuhan, init ko ng...
14: Pero pre,
13: tungod na ko yung init.
14: Ang sakit sa baboy, page 5 na ko ha, ang sakit sa baboy, dili na makadaot sa tao. Pero makadaot sa masig ka baboy niya. Tama ba ko?
13: Kuhan kay Farmex, no? Dili sa walang... Pagto pa ganina, dili sa makatakot, pero dili lang sa... Kuan mulikay lang sa
14: kay
13: kasi niya ginay sa una sa ulay pa ng hunt giver break may ginatawag sa English mutation mutate ba kada bang mo adapt na ta
14: mo adapt
13: lang sakit
14: mm.
13: Ang tao mura na bug mo adapt na sa sakit sa baboy matakda na tao meaning ang sakit sa baboy mura na pug baigo na to no
14: pero
13: karon wala pa na siya
14: ako pre sa akong nasabtan kung ang baboy ginainjikan og tambal tapos kung mamatay ang baboy atong kaunon kita nga tao po, kung magkasakit simba ko lang, dili na ta matablan o tambal sa para sa tao, kay kita na immune naman tagtambal sa baboy, kay nikaunta sa baboy nga patay, na sige ginainjikan o tambal.
13: Muna sa ginigingon ako na yung mag ang tao mo mutate na, mumu-adapt na sa mga hayop.
14: Bita.
13: So for the meantime, di maguta hayop.
14: Dili.
13: So di matapreng baboy, so likay lang sa tagkaon ni Nana, kaya para po, dili po ang ganang ikaso kung sa'yo mas unggitan mga masakit sa baboy, mga
14: buha, pero, sa baboy. Pero, kaning ing ane pre nga, kanang alas 4:55 na, unsa man na siya?
13: Ako rin bayad sa kwan.
14: Udilikado tanin. Sige pre!
13: Balik po ko taasas, mamanin.
14: Balik
13: po.
14: Balik lang ka unga pre, ha?
13: Balik po niya, sige.
14: Extra ta, extra sa.
13: O sige, gikan din mo, ang mga kakipipe, kung balik na may explain na ito na yung sinakuha ito mga information ng gikan kayo mismo sa Provincial Agriculture's Office. Kabahin na ning gipang ban ng mga baboy gikan sa Occidental, nga dili makasulod sa Oriental. Balik ko humaning gamay ng pinol ng KOREX, ng kakipipe, buhay August Bosi, live din sa Provincial Capital Office para sa kapiyon ng balita at serviso publiko kalimaw sa Negros. K5 News FM.
15: K5 News FM. Live report.
14: Okay mga siligan, so kinaminaw report ni Kipad Roy Bostillo. At ang iyon niya sa kang pagbalik, kabahin sa mga baboy, sa kasakit sa baboy karon ha? Alas 4:55 na, at usada sa pikas lawak sa pipila ka mga paybalo. Engineer Gisimo, Kandos!
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: DTX 500.
17: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
16: DTX 500.
18: Mabali sa mga butika.
19: Mga ka DTX og kamay tisi. Ako si Jean Paul Hineroso.
20: Ako na sab si Dr. Miloy. Nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may tisi. Ang alkaline nga vitamin C ka adlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
19: Usa sa mga super busy organ sa atong lawas mao ang brain. The command center sa atong nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinakakompleks nga organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nagcommunicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
20: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan. Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nagagikan sa DTX 500 ug BTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini. Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
19: Correct.
20: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
19: Kadako di eh.
20: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir GP.
19: Uh-huh. Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter ug pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
20: Imagine, Sir GP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana, pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw?
19: Kana
20: basin gani wala pa.
19: Uh-huh.
20: Bilyonis ang mga selula ani ug matag usa sila gagamit og oxygen. 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa

0: sir, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Active, wujud ka yung DTX 500.
1: DTX 500!
2: Pumali sa mga butika.
3: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent na oxidative stress-induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MITC.
4: Correct, no? Dili man pwede nga dili tamo gamit sa atong utok, Sir JP?
3: Yes.
4: Alalang labay na ito na. Kay bisan ga pahuwaita, ang atong utok gatrab baho gyapon
3: kay
4: kinahanglan niini i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life. Sige ka ginhawa, sige pud kag produce og free radicals. Tuyok-tuyok ra gyud na. Unya, kung wala kay antioxidants, maka-create kini sa redox state sa utok. Mas bintaha jud kung naka-DTX 500 og MITC ka. Kay man maka-maintain ka sa imong healthy environment sa imong nga central nervous system.
3: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases nga mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack or TIA.
4: Kaning tanan nga diseases pwede jud balikayan, Sir JP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga gym kag exercise, inumpod kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo, o ang pinakaimportante, taas ang imong antioxidant matag adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom DTX 500 og MITC. Ayaw naghulata nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom nimo sa DTX 500 og MITC. Karon pa lang inom na. Wala jud kay pildihon. Health is an investment. Invest in your health para mo taas pa ang imong kinabuhi.
3: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil oy, siying mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
5: Herbal Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, MITC, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Linicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, MITC Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na nimutang kini sa Stall B2 Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Funeral. Ug anaasad kini sa Palawan Building sa Nasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
6: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
1: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na bali sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
9: Sa adlaw-adlaw na ito nga pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: Mabalit sa mga butika.
9: Nawan ang nabakaugana sa kama, masinug, may diabetes ka.
1: Mag DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
1: Adlaw powerful extracts,
9: nga phytochemicals,
1: o antioxidants,
9: nga gigan sa palaya,
1: o desugared sugar cane,
9: mga organic compound,
1: nga effective.
9: Batok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
11: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o dili healthy nga pagkaon. Hanapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-MITC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, MITC.
1: MITC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig

0: ako nung parat, inom ng soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o may TC 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa may TC kay efektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!
2: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. 4 Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend, baayaw gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. T3 Bio.
3: Ako si Aying, ganabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang T3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Dapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. MyCC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Aduna ko higibating pang lipong-lipong ugusahay. Hinap ang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad MyCC. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto.
7: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic build-up, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Solomon Avenue, Dumaguete City.
8: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4 years Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015 Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magata Simulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page, search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
1: Ang kakampyon estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
9: News FM.
10: Oras alas 5:08.
11: Pustisya! Sa kahanginan!
12: Sa kahanginan!
10: Okay mga siligan, soking tigaminaw para yung takaroon sa tuga programang El Castigador. Shout out nila Titse, Kasido, Kaiso, o ni Ante Idna Kaiso. Naminaw sila karon nato. Walay musulod, ato pasunod, kunta ka daw si Kipad Roy Bustillo. Kay kabahin, kanakaroon sa pitkas niya, si Kipad Roy Bustillo, mga siligan, shocking tigpamina. Ato ipadayon kaning kabahin, o pag-discuss kaning nga gitawag nato nga baboy, ay para maklaro og unsa na gid ni ka kwan or iisip ba ni usa ni kolera ba ni dita maglangay na karon sa pikas niya si Kipad Roy
1: K5 News FM live report.
10: Trey,
13: yes, Kipad Roy, no,
12: Hello.
13: Okay na, pre.
12: Klaro ba?
13: Klaro na.
12: Okay.
13: It is gamay. Page 6 na ba?
12: Page 6 na ba?
13: Okay. Okay, pre.
12: Kung hindi ba next month, nandito tayo na duha ka sa LGU. Nandito mo sa nagustong dalaan, ito ang nabungay sakit na sa baboy. Although, mamaol at ESF si Kabe, kung ito na halatundot ang kwan, ang resulta, no?
13: Okay.
12: Kaya ang napumago nila, pwede-pwede handful na, at islamin na doon. Pero nga, simptomas, pero sa Australian side, mga yung view nito was that the ESF confirmed ESF in Quebec. Upanini niya sa convincing, sa pag-ibig ng Quebec, na sabihin, positive ng grid, na doon na may sakit sa baboy ng ESF. So, ang nagkaroon ng Quebec, may bukta mo na, may pag-awasan, kaya ba na pinag-awasan, it's a getting older, matahan, ano na, anong baboy? Dito sa Occidental, Kulitman o Pasit o Patay o Karne ba ang sabi ang dilit ang kasama din sa Oksinodang Kitabay.
13: Okay.
12: So, ang isang hini, kanang mga bisan ka na ba yung sinila sa baboy? Hindi pwede. Okay, kanang pala.
13: Pero pre, Kipad Roy, pre, wala pa yung plano ang probinsya, every municipality, dili sa magtabok-tabok ang mga karneng baboy? Muraglain ang imong signal, pre. Mobiling ba ka, pre? Pero Roy, ikis daw gamay, pre. Ikis daw gamay, pre. Para magka-sinabta na ito, pre.
14: Rex Dandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
13: Naputol si Kipad Roy Bustillo, engineer. Alas 5:12 na mga siligan, soking tigpamin. Atong balikan, atong hisgutanan na ito kaganiya, medyo nawanit tagamay. Katong kabahin sa report ni Kipay ba Aying Makahilos, kabahin na ito nga 27 milyonis nga asphalt lagi na dito sa may Santa Catalina. Nga medyo paborbre sa may South Dumaguete. Kaniba kusahay makaingon ba ta nga dapat monitoron na ni? Ha, kay basig igo lang ta sa pamutang sa kanang early warning device. Basig igo lang ta pamutang sa mga ingon na ito pagpahimang no sa mga motorista nga diha na ay proyekto ongoing construction o sa bari tawag ana kay base bag igo lang taga butang-butang dito nga si 27 milyones na ay proyekto himan-himan di ay walay proyekto nga makita nato.
14: Rex Dandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
13: Ayaw mo kalain ako nga DPWH o kinsay contractor ana. Ayaw mo kalain. Bigilan tata karon. Dili ni pwede nga basta-basta na lamang ingunta sa mga pipila ka mga ehensya nga naay proyekto dito. Naay proyekto ni Ray. Himan-himan mo declare og finish contract man di ay wala gi kontrata kwarta ra gitukod.
14: Rex Dandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
13: Ay mo kalain ako kay gabulalat ang akong mataan ng Senado or kanang gitawag po na to Kongreso. Ubay-ubay nga mga proyekto kaning kabahin sa mga flood control o guban pa, modikder sila, labi na kito mga tulay-tulay, postira ang ilang dina nahimo. Di ba? Muna ay magkakuan o video, sakit-sakit akong istorya kay mismo ang mga engineer sa DPWH, miangko na nga, gahatod ko dito kang talpulano, gahatod ko dito kang senator, gahatod ko dito kang congressman. Di ba? Kaya basig makaingon mo mga muraglain man kay kinisturihan si Rick Santos. Aw, di ko ninyo mabasol. Kay mismo ang kwarta, gibidyohan, gikamirahan, kapatong-patong anang lamisa, anang bilyaran. o sa may buti pasabot kaysa may gitunto anak kaninya magbubuhis maski pagbuntis wa pa ka panganak gabuhis na manay prangka nga pagka istorya pero kanay mga tunto nga mga politiko harakab kay mga dako pa murag uwak ba sige wa pero nakatangag.

0: Hello, Sir Rex. Maayong hapon. It's me, Ramil Baina. From Magbalay, Santa Catalina. Salamat sa pagbasa. Good PM, Sir Rex. Tinood jud ng imo. Ano sagot tamo istoryag bakak diri? Ha? So, kanit karon si... Kanit si Aplaska, si Senator Cayetano, si Senator Robin Padilla, kamong tulo, mas ipag-usang classic explanation ninyo, inabugado na ninyo pag-explain, sa bagay, abogado man ni si Senator Cayetano, pero pag muadto na sa ombudsman, wala na. Pre, lingkod re, pre. O, okay na, wala problema. Reklamo na. Ato nang isinitron mga 5 minutos lang para legal ang reklamo. Pero si Kipaybroy lang ang kuha camera engineer. Kaya ubay-ubay magpag-isgot na si Kipaybroy lang magkuha makamera. Ma'am, isbog sa diriman. Ayaw na ka-isbog. Di na kayo kuha na. Ayaw na kayo ka-okira. Kaya naay reklamo kabahin diya sa kanang association aning tubig diya sa may... sa itawa, salangan, diya sa may Sambuanggita, nga nung problema din ninyo ng tubig niya. Ha? Problema ninyo ang tubig. Kaning uban, mura ga-interest mo silang pwesto. O naay ka na nga, ingon na to nga, lantaw nila nga, baon, ilang tanggalon. O danto nila matampas niya, ilang tanggalon. Ang gusto siguro nila, kung naa sila'y kauban nga mga board of director or membro, ka na nga, hulungi tulog iti. O, muna ilang gusto. Okay na, pre. Ha? O sige, ma'am, isingiti ka, ma'am, kadali, ma'am. Ma'am, maing hapon, ma'am. Usap yung problema ganin inyo, ma'am?
1: Ah, okay, maing hapon, Sir Rex.
0: Okay, maing hapon.
1: Sa tanang naminaw.
0: Camera engineer. Camera. Usa ganit itong reklamo niyo, ma'am?
1: Akabahin sa amo ang water.
0: Okay.
1: Sa nai association dito, nga nagreklamo gyud ni tanan.
0: Kamu tanan?
1: Actually, halos tanan ang nagreklamo ko. Once a week na lang ang agas.
0: Ang agas tubig?
1: Yes. Mm. Then, 4 hours rapod.
0: 4 hours rapod? Every day?
1: Once a week.
0: Ha?
1: Once a week.
0: Oh, di manimaho yung siwit ana.
1: Mauna ang mga problema sa Rex. Kay before, sa wala pa ng ilang gitawag nga komunal, mga tangki ba nga, na sila yung mga designated area nga gibutangag mga tangki. Kana nga mga tangki, gitawag na nila og komunal. Kami nga mapamalay is level 3. Ang amua lang manggod, nga dili na mapaagas sa mga balay kay gi-focus nila ang komunal. Nga daga, ubay-ubay pod. Ang komunal is hulog-hulog na siya tagdos.
0: Murag ko ng wifi. Mao ba?
1: Tagdos o per container. Og ato ang kwintahon pod, ako galantaw ko. Og atong kwintahon, ang 48 to 50 containers is 1 cubic.
0: Yes.
1: Kung matagdos, sumaabot na siya 100 pesos. So, kung sa pamalay man good ipaagi, 40 pesos lang ang per cubic. So, karon ang nahitabo, sa daghan na kayong komunal, di nakabalik, di nakacirculate dahil ang tubig. Mm. Kay pagkahurot sa komunal, karga komunal, imbis ang katong tubig na ta sa amo, ang pinaka-main nga tangke nga natigong is for pamalay na, dili na punto kay pag-adto sa operator sa para sa balay, nakuan man po, kay gikuan yung po sa komunal.
0: Dito padulog sa komunal.
1: Oo.
0: Pero mamangutan ako ni mo, kanamo yung kong hulog-hulogan. Komunal ba na?
1: Oo.
0: Okay. O sa iyo't pasalo, panalitan ka rin ang inyong tubig sa salangan, distansya ba na sa balay mo at tulang ang tao mo ka mo?
1: Oo.
0: Pasano na po?
1: Oo.
0: Oo.
1: Unay, ako ang reklamo atong una.
0: Nakanong dili naman himuon, ma'am, kanto nga gikan jud sa min nga mubulwag og tubig musaka sa tagsa-tag sa kapamilya-malay nganong inanaon ba man gyud
1: kana moy wala sila ang mga officialis is wala klaro nga unsa lang ni explanation about ana kay ang ilaha is for emergency man daw
0: unsa for emergency
1: nya ang reklamo pud sa mga tawo about ana kung ma for emergency kung ma brand out di man pud siya magamit
0: kay lagi machine emergency
1: kay machine lagi
0: machine. So, sa ato pa, imagine na to, kung panalitan karon kay ingon nimo komunal hulog-hulog og piso, ang imong balay karon 2 kilometros ka maadto kanito kay mahulog og piso.
1: Inana ang mahitabo.
0: Unsa may kalahian naghulog-hulog ka og gikan sa punuan, sumpayan og hus panulong sa inyong balay. Dili ba na nindot paminawon?
1: Mas maayo gani sir nga, mao man gunay hangyo sa mga katawhan didto nga unta.
0: Kinsa pwede ka pauso ang hulog-hulog og masin?
1: ang sa ako ang pagkuan sa mga tawo gyud din ha sir no is wala guna gikamitingan ang mga officials lang kalagmitan nga magkasabot is ang presidente ug ang treasurer
0: sila ra action sa inyong barangay kapitan diha sa inyong barangay
1: murag wala na ma-open up dito sir
0: oh sige na ano sa mo mag-meeting dito in kaso
1: tomorrow sir nya ganahan ta ko i-invite pod ka formally
0: manikamot lang ko ma'am kung nga ako'y time ugma kay akong time pod mamurag kuan pod ko kani ba nga daghan po ko mga transaction panikamutan na nako ugma ikuan lang ko ninyo ugma mga early morning kung maka-adto ba ko ninyo kay naapoy mga personal pod mga lakaw pod nako naapoy mga transaction pod kabahin pod sa mga pipila ka mga problema pod okay ma'am
1: okay dili lang man po na mo'y problema sir napa pwede daghan
0: apa kadaghan ang problema ninyo
1: daghan yun na siya sir
0: oh sige ma'am paabot ako sa gawas ma'am
1: okay salamat okay.
0: Dapat ang kapitan ano mo ko ana mo aksyon na ka ani barangay kapitan di sa may salungan sakop sa may sambuang kita okay ma'am salamat kay ma'am sa imong pagsalig sa akong programa ma'am thank you dyan si assist pre. Kumusta naman ang lakaw ni mo dito, pre? Kay ganiha, atong klarohon, naanay mga patay dito sa usa sa barangay, diya sa may amlan, gani sa silab to, mapila to ka, baboy na nga matay na, pre?
2: Doon ay 30 sa silab.
0: Sa silab, 30, ha?
2: Oo, 30.
0: So, kana, asya, pre, klarohon na to, ang 30, ipanglubong lang na, or basit ipang-iha, or po na nila?
2: So ang insaktuhin mo na, ilubong na siya.
0: Correct.
2: O, di nga sa pwede nga ilapao, nung ibaligyan. Muna siya ang kwan, ihangyo ginangadili lang dyan. Although, wala pa may findings mato pag-iverse. Ang sakit ay si kwan sa babala.
0: Oh, dili pa. Wala pa yung findings sila nga ESF.
2: Kanang sakit sa baboy nga mo tapon sa tao. Pero, mula gina, dili lang to lang magsalig nga. Basi, unyang panahon. Mo tapon na, mo bali na. Mo liso dito, watak balo na. So, injection na.
0: Bito.
2: Yes, baboy.
0: Listen na, wala tag baboy. Naka-standby si Lindy, ha?
2: Okay.
0: Naka-standby si K5 Lindy sa may Gihulgan City. O saan yung report niya? Ating pasunlay, mga siliga, so kini mo na. K5 Lindy, i-K5 mo. Kandos!
3: K5 News FM Live Report.
4: Direct, may open update sa something, sa Magsaysay National High School.
0: Okay.
4: Katong mga nakuyapan ka ganina, matod pa, nakuyapan.
0: Nakuyapan sila ma'am sa unsa nga kanong nakuyapan o sa may rason?
4: Sa atong panginabi sa mga magtutudlo sa Magsaysay National High School, Sir Rex, sa ganinang alas 7:45, adunay kanamurang maglisod o ginhawa na estudyante. Then nila na nang gi-inhale, exhale. And then, nagkadugayan, adunay mga nagsunod-sunod nga makuyapan sad or maglain sad ang maglisod o ginhawa. Antod na ilan na nang gidala sa governor?
0: Ilan na gidala sa sentro, sa health center, anak ba?
4: Sa Governor William Villegas Memorial Hospital, liberaban ang nasa kapingkod kulang 20 ka mga estudyante nga naka-experience aning paglisod o ginhawa.
0: Pero kipablindi, usama na yung mga label ng mga estudyante?
4: Kani nga mga estudyante si Rex, ikan sa grade 8, abot sa grade 12.
0: Wala bay rason, wala bay natingadaan sa mga estudyante? Kalit lang ang mga estudyante, magkalit lang ubi ka ginawa? Tama ba ko?
4: Yes, Sir Rex, maglisod o ginhawa, and then, conscious naman hinuon, apan maglisod o ginhawa, maugi dali nila pagdala sa hospital.
0: Okay. Sige, sa final report, go ahead. Kaya critical na itong oras. Go ahead.
4: Sige, Sir Rex, and base sa attending physician, kay tungod lang na sa hyperventilation or stress, kaya base yun, dugay matulog, or dugay matulog, and then sayo mo mata. So, same result niya sa naitabo sa Pizabora National High School ni atong ilabang adlaw, na magtakod-takod or magsunod-sunod o paglisod sa ginawa ang mga estudyante.
0: Okay.
4: Wala pa'y lain nga info nga mahatag ang school head sa Magsaysay National High School o baray lang tayo makipinta sa ilaha. So for now, maulang na Sir Rex, ano ka diri sa Gilgan City, sa K5, Lendi Nimenyo. Alang sa kapiyo na balita, Servisyo Publiko, Galingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report!
0: Okay mga siligan, so kayo na report ni Kipad Linde. Nanukad rektamente sa my Kipad News FM ngayong ang 7. Pre! Ang 5,000 pre! Guhayag na pre ka ang 5,000, delikado.
2: Puro ng 5,000 ka naman ang bag...
0: Really? Apil na!
2: 30 minuto?
0: Apil na!
2: Sige, sige.
0: Okay pre, guhayag.
2: Tumugo niya, mahala mo. Tapos na ko
0: pre. Okay. Okay pre. Pre, extra na.
2: Ako extra ako?
0: Extra na.
2: Okay.
0: Sumbong mo, action ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Dilang ko man sa mga balitang komentaryo. Sa ngalan sa mga station manager, Kipag Server ni Kabusaw, Area Manager Santa Catalina, Mio Pembabanyo na Liga, CEO, Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation Kipag, Sir Iljan Castanyo, akong sparring partner sa PICAS Lawa, Kipag Engineer Traffic Controller, GC Boy, sa ngalan sa mga Chief Engineer, Kipag Abobin, Inisi ka Kipag Rex Santos Candos, kanunay na Kamaltis, Extend Food Shop na rin, D3 Bayo. Dito ay pamanag kapsul at pangi ang sunod na programa si Kipad Divina Tindog o si Kipad Rupa. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM, Dalagyo ng Diyos, Kanho!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio.
5: Ako sir Yel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Kainom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3Bio. Dali lang na ayo akong sama.
3: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Loida 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubo nagsipunon nako nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kaayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, dinidid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika! Wala may ganahan makikistudya ni mo? Tungod sa imong bed rest? Mag-Clinicas 4Biotic! Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba! Clinicas 4Biotic! Ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba! Gahinungdan sa tooth decay! O bed rest! Clinicas 4Biotic!
10: Mag-joyride man tabi ka.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, mag-joyride na ta.
11: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
10: Sakay ka kidiya.
11: Siyempre, naka-extend ko ya.
10: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
3: Extend Supplement for Men. D3Bio.
12: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butik. D3Bio. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
15: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
16: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Count Lipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Longabo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 5:31.
17: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
18: Mayang gabi, syurad sa Dabaguete o probensya sa Negros Oriental. Aniyan ang sa mga tuang D3 Bio Evening Newscasting adlaw ng Biyernes. It's a June 26, 2026.
19: Makita kita live sa official Facebook page ng K5 and DZFM Digital at Dabaguete. Ingin man sa nakukap karo na sa D3 Bio Evening ng Newscast.
18: Kami mahatod ka niyo mga K5 sa mga nagunang balita. Karong gabi una ako si K5, Divina Tindog.
19: Huwag ako sab si K5, Rufa De Vero.
18: Sa ito mga headlines, ito mga balita ang hatod ka natin sa Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Ito ang kompleto ng headlines ng mga balita. Mayor sa Garberia may hatag og dinalian nga solusyon sa problema sa parking area.
19: 26 anyos nga lalaki, nakuhaan og Cebu at sa bypass operation.
18: 600 ka-hektarya sa plantasyon sa Tubuna, top 10 sa registry plus soft scale sa Mabinay.
19: LGU Valencia, nagpahigayon og revision sa local revenue code.
18: Sa mga balitang regional, 860 milyon espesos nga kantidad sa illegal nga sigarilyo na sakmita sa Cebu.
19: Babae nga may cancer, namatay human gibanggaan sa Bacolod City.
18: 206 milyon espesos nga tabang gipangapadapod sa 38,000 kapasyente sa Negros o Gasikihor.
19: Sa mga balitang nasyonal, kamatayon ni Kansarinog Sarangani ni Sakana sa 81.
18: Retrial proceedings sa impeachment ni VP Sara nagmalampuson si Gunsa House Prosecution.
19: DILG, gibilin sa mga mayor ang paghimog task force batok sa kagubot.
18: Temporary visa sa Japan na lang sa mga Filipino, libre pa gihapon.
19: 188 patay, samtang 520 ang naangol tungod sa linog sa Venezuela.
18: Sa balitang sports, Ecuador, gisurpresa ang powerhouse team sa Germany.
19: Sa balitang showbiz, tingog ni Zia Dantes, serya sa animation, gidayig.
18: Bago ito mga K5, mga tuwaang tangan nyo sa tuwaang mga balita karong gabi una. Huwag karoon sa ito mga kumplitong detalye o na sa mga balita.
17: Balita!
18: Balita! Ging usgan ni Mayor Chiquete nga sa garbi ang pagsulbad sa kakulang sa parking space doon sa City Engineer's Office human kini personal nga miso si sa lokasyon at kahapon sa Bundar Kunyo 25-2026.
19: Atul sa iyang inspeksyon na nasuta sa mayor nga nakinahalang dinalian nga aksyon ng kakulang sa parkinganan alas sa makalayet ng empleyado na nag-transact sa mga buhatan o sa mga duol nga establishmento.
18: Tungod ni ini, gimanduan ni Mayor Zacarbria ang pag-convert sa bahin sa kanil far alley ito sa usa ka opisyal nga parking area aron masulbad ang problema sa kahuwad sa mga sakinan sa mga dapit.
19: Gawa sa pag-andam sa luna, personal usab na gimonitor sa mayor ang gihimong pagpanglimpyo ug pagpangpintal sa maong dapit. Tumong ni ini nga masiguro nga hapsay, luwas ug presentable ang maong pasilidad sa di pakinhingpit nga ablihan alang sa publiko.
18: By 26 anyos nga lalaki nakuhaan og shubu atol sa Viva Superation sa kompleto nga detalye ato nga dawato na si K5 Cyril Repe. K5 Cy

0: Jackie 5 Cyril. Balikan ng tika Kaki 5 Zai ha. Sa tuwang aduga nga balita nga luka lang lungsod sa Mabinay sa Negros o Oriental ni taho nga bukabat sa 600 ka hektarya nga plantasyon sa tubo nga nataptan sa Redstream Soft Scale Insect o RSSI. Ang pwesteng nga nagsuyob sa tubo nga mutapos sila lang sa dahon sa tubo o makapahuyang sa tanuma.
1: Gibutyag ni Mayor Ernie Uy netong Webes na 7 ka mga barangay sa Mabinay ang naapektuhan. Di na mga personnel sa Sugar Regulatory Administration ng pahigayon o chemical spraying operations ang napugnan ang pagkailap.
0: Uyugang paniyanga na report sa mga kaso sa RSSI sa Baez City, Bayawan City o mga lungsod sa Bindoy o Ayungon.
1: Matod ni Uy, nagpadala na ang kagamhan ng probinsyal o mga assessment teams sa mga apektadong lugar na masuta ang gidakon sa hagubot.
0: Si Gobernador Manuel Sagarbria bipasalig sa paghatag og mga kimikal aron makitabang sa pagpuos sa peste.
1: Dugang ni Uy nga premature pa ang pagdeklara og state of calamity sanglit nagpaabot pa mga awtoridad sa resulta sa nagpadayong assessment.
0: Ang mayor kinsa mangulo usab sa League of Municipalities of the Philippines Negros Oriental Chapter ningon nga bag-o lang yang gisugyot ato sa Negros Island Region Regional Development Council meeting nga pagtukod og biocontrol laboratory aron tun-an ang presyong paghimog mga long term malakang aron na kaya ang umaabot nga mga infestation.
1: Dugang balitang lokal. LGU Valencia nagpahigayon og revision sa local revenue code. Alas sa kompletong detalye sa pagdawat si K5 James Banduquillo. K5 James, e K5 mo.
2: K5 News FM. Local revenue report.
3: Sa gisugyot ng mga revision sa local revenue code, among aktibidad na gitambungan sa mga department hansa o mga hintugang buhatan na gitahasan na sa pagripaso o pag-update sa mga bayronon o bayronan na ubos sa ilang tagsa-tagsa ka mga jurisdiction na. Ang mga pangulo sa departamento giawhag sa pag-asensa sa ilang mga serbisyo sa opisina o pagrekomendar sa tukma ng mga kaustaban aron sa pagpalambo sa pagka-epesyente, pagpalayon na o pagpalambo sa paghatag sa serbisyo publiko ka. Ang gisugyot ng mga pagbag-o muagi sa dungaan nga evaluasyon o konsultasyon sa dili pa mahuman ug isumiti kini alang sa kinahanglan nga mga proseso sa lehislatibo ka. Ang mga balita nga hatod kanato sa D3 Bio DTX sa 5-minute capsule, Mighty C DTX sa Coffee Mix sa nagakapi ka na naka-detox ka pa alang sa D3 Bio Evening Newscast sa kinigapon si Kaki 5 James sa D3 Bio Banduquillo. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report D3 Bio Evening Newscast.
0: Yagang salamat ka K5 James Banduquillo. Seto ay nga lain nga balitang lokal. 26 anyos ga lalaki nakuhanog Cebu ato sa bypass operation. Sa kompleto nga detalya atong dawaton si ka K5 Cyril Rep. Ka K5 Sai, K5 mo.
2: K5 News FM. Bye-bye.
4: Wala magkaisigapon sa kapulisan. Nagusang 26 anyos ang kanalagi madanakpan sa bypass operation sa Puro 4 para ibatigil ang katundang bayan. Ito na kalabay kadlaw sa ospechado na ilan sa alias Tutoy o sa ka-set level individual. Nanakpan sa akto. Umanagupot kini sa illegal nga Shabu. Nakuha sa kapulisan ay liba kagrabo sa iduhang Shabu. Mubalon kini 34 mila kapasos. Kip na sa nakuha sa kapulisan 500 pesos kabil. Gamit isip bypass money. Sa ospechado balong na ginikaroon. Sa PNPD Tinsu Cell, samtang iba sa karagkaso ang paglapas sa Republic Act 9165. Kini balita ito na kanino sa DTX 500 og Mighty C. Kaki 5 Cyril DTX 500. Para sa kaming balita, Servisyo Publiko Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM,
4: live
2: report.
1: Dagang salamat kay K5 Cyril Repe. Ang mga balita ng radio at kinato sa DTX sa Coffee Mix, nagkakape ka na naka-detox sa kapa. Nasaknit sa mga ahente sa Bureau of Customs kan DOC, National Bureau of Investigation kan NBI, ang 860 million pesos nga kantidad sa ilegal nga sigarilyo at sa mga naglaing operasyon Cebu ni atong Miyerkules.
0: Una nga nasakmit mao ang duha ka shipping ka container sa Mandawi City din isulti ang mga driver sa motoridad na bayan sa usa ka container yard sa barangay Bakayan.
1: Usa-usab ka raid sa container yard ang resulta sa pagkasakmit sa unupah container nga puno sigarilyo.
0: Nakigalayo na ang DOC Port of Cebu sa mga personalized shipping line aron masubay ang giniikanan o pagliyok sa mga container.
1: Laing bahin na sa balitang regional, usa ka 63 anyos na pasyente nga may sakit nga cancer ang nakabsan sa kinabuhi human kini mabanggaan sa dalan Lacson, Bacolod City samtang natagbukuban sa iyang bana kagahapon sa Kadlawon, Hunyo 25.
0: Ang biktima nga si Rosita Patok gikan pa lamang sa Corazon Longsin, Montilio Urbano Memorial Regional Hospital iyang kalita silang nabanggaan sa mahubog nga driver sa motorsiklo.
1: Ang iyang bana nga si Junaro nakaangkon usab o mga samad tungod sa maong trahedya samtang pauli na unta sila sa ilang Pinoy-anan.
0: Gipasalig ni EFB Magalo na Mayor Matt Hamalaghon ang hataganuhing pitnya sporta og suka burial season sa pamilya sa biktima.
1: Gipaniguro usab sa lokal nga kagamhanan nga ipadayon ang tanang legal nga lakang aron makabuot ang hustisya alas sa kamatayon ni Rosita.
0: Balitang regional, hatudakan nato no siya ito ang Maite Siang alkaline base na vitamin C. Ito katapusan ang balitang regional, gipagawa sa Department of Health at Negros Island Regional DOHNIR ang kinatibok ang 206.26 milyon na pesos nga pinansyal na tabang alang sa mga pasyente sa Negros o Gasikihor.
1: Kini nga kantidad, gihatag nga ito sa 38,024 ka mga individual pinaagi sa medical assistance to injured and financially incapacitated patients kun MyFee program sa ahensya.
0: Karaghanan sa mga pundog, ipakapunapun sa Negros Occidental, nagisundan sa Negros Oriental, Sikihor o Bacolod City.
1: Gawas ni ini, ipahibalo usab sa ahensya nga 34 ka mga pasilidad ang akreditado karon alang sa gamot program sa PhilHealth.
0: Tumong ni ini nga lakang nga mas mapalapad pa ang pag-action sa mga tao sa nagunang nga serbisyong medikal o mga tambay.
1: Mga balitang national, hatod kayo nato sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga maya D3. Gitaho sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRMC karong Biyernes nga misakan ang 81 ang ginaghanon sa mga namatay gumikan sa Manila sa 7.8 nga linog nga maigo sa maasim sa Rangani o mga kasigpit nga probinsya ni atong Hunyo 8.
0: Sa pinakabagong institutional report niini ang NDRMC migon nga siyam sa 81 nga gitaho nga namatay sa kumpirmado din tanangikan sa Davao Region.
1: Samtang 72 ka namatay ang ipailalong pa sa validation, 12 gigan sa Davao Region o 60 gigan sa SOCS Sargen.
0: Samtang, giraghanon sa mga nasamdan o nawala ng mga tao, gibutang sa 1,315 o 31 matag-usa.
1: Dugang balitang nasyonal, nagwalang puso na gihapon ang pre-trial proceedings impeachment case ni Vice Presidente Sara Duterte matod pa sa House Prosecution Panel bisan unang napakyas kini sa pag-abli sa kahon gikan sa Bureau of Investigation kung BIR nga posibleng adunay mga record sa buhi sa Vice Presidente o sa iyang bana nga si Attorney Manasseh sa Carpio.
0: Sa usa ka paghinabi, gibutyag sa leader prosecutor nga si Representative Jervel Luestro nga nakabot sa prosecution ng pangunang tumong ini nga dali nga matapos ang pre-trial conference ug maandam ang kaso alang sa pagsugod sa impeachment trial sa Hulyo 6.
1: Gipasabot kini ato ni Luestro nga ang prosekusyon na nagmarka og sobra sa 4,000 ka mga dokumento nga may kalabutan sa confidential funds.
0: Sa katapusan, nagpasalamat ang House Prosecution Panel sa impeachment court sa ilang papel sa pagpadali sa proseso bisan pa sa daghang mga dokumento ang kinahanglan nga susihon og markahan.
1: Dugang balitang nasyonal, gitugyan ng Interior Secretary John Vic Rimulya ngadto sa mga lokal nga opisyal ang desisyon kung magtukod ba sila og kaugalingong task force batok sa mga insidente sa pumusil sa mga tunghaan sa upubliko nga mga dapit.
0: Kini nga bahayag migawas human sa makalinsa nga pagpamusil sa usa ka tunghaan sa Tacloban City nga mikalas og tulo ka kinabuhi.
1: Gidayeg ni Rimulya ang dalian nga paghimo ni Manila Mayor Esco Moreno og susamang grupo aron masiguro ang seguridad sa mga estudyante sa iyang syudad.
0: Gawas ni ini girekomendar usab sa kalihim nga mas aktibong papel sa mga barangay tanod sa pagbante sa palibod sa mga tunghaan na rumapungan ang susamang karemen.
1: Katapusa nga bahin na sa balitang nasyonal. Giklaro sa embahada sa Japan sa Manila nitong Webes na willing libre ang temporary visitor visa alas sa mga Filipino nga gustong bisita sa nasod sulod sa 90 kaadlaw.
0: Ini nga pahibalo gipagawas human ang gobyerno sa Zopan ang pahibalo sa pag-uswag sa ilang bayaran sa visa alang sa ubang mga langyaw sugod karong Hulyo.
1: Bisan pa sa usbaw sa mga bayaranan sa visa sa Japan, gihatagan og prioridad ang pagpadayon sa people-to-people exchange tali sa duha ka nasud.
0: Kinahanglan gihapon nga mobayad ang mga aplikante og 800 pesos nga handling fee ngadto sa VFS Global nga may tigdumala sa mga aplikasyon sa visa.
1: Ang maong visa libre alang sa mga Pilipino sukad pa kaniadto aron masapalambo pa ang turismo tali sa Pilipinas ug Japan.
0: Balitang international, natud ka na to sa D3 Bio, isituwa nga DTX 500. Ang ginaghanon sa namatay ni Saka nga to sa 188 o 1,520 ang naangol. Human sa sunod-sunod na kusog ng mga ninong gamigo sa Venezuela, hinungdan sa kailap na kadaol sa kauluhan sa Caracas o palibot ng mga dapit. Si Interim President Delcy Rodriguez Ingon nga dulaan sa 200 ka mga tawang dituuhan na natanggong sa mga nahugdo nga mabibuilding samtang nagparayo ng search and rescue operation.
1: Ang manager sa 1.2 nga linog, may igodulo sa San Felipe, alas 6:04 sa gabi nitong Merkules. Gisundan dayon sa kamanager sa 1.5 nga linog doon sa Yumari. Sumala sa United States Geological Survey kung USGS.
0: Sumala sa USGS, ang girkanun sa kanang matay, mahimong maabot sa 1,000 nga posibleng gikan sa 10,000 ganto sa 100,000 ka mga tao. Ubay-ubay nga nasod lakip ang United States, Brazil, Australia, El Salvador o Dominican Republic na kabarala na og umitanyag og tabang samtang ang United Nations nanawagan alang sa libreng pag-agos sa impormasyon taliwala sa katalagman.
1: Ang mga otoridad nag-ingon nga ang kadaot may grabe tungod kay ang dakong bahin sa populasyon sa Venezuela nagpuyo sa mga dapit nga daling linog og daghang mga building ang wala gid disenyo nga makasugakod sa kusog nga pagtay-og.
0: Balitang sports, Barca K5, patut ka nato sa DTX Coffee Mix, ano na yung pareha di sugar, sugar cane o chia seeds. DTX Coffee Mix, agakapit ka na nga detox kapa. Gisurpresa sa Ecuador, ang Germany sa ilang kompretasyon, nagkaroon ka na ang Hunyo by Design, so manipilde ang giisip na football powerhouse 2-1.
1: Ang Germany nag-antos sa kasuko, bisan pa sa kasayong tumungi kang sa striker nga si Leroy Sane, kinsa nakapunto sa kaduhang minuto sa dula.
0: Daling nakabawi ang Latres, hindi kami score goal ang winger nga si Nelson, a winger nga si Nelson ang gulo si Ika Noibe nga minuto aron matabla ang score sa 1-1.
1: Physical ang sunod nga mga minuto kay kusog ang pagdepensa sa duha ka teams.
0: Balitang entertainment, tatod ka na to sa YTC, ang ako ay may sa Vitamin C. Ang tingog ni Dindong Dantos mo ay naghatag pinabuhi sa karakter ni Nicro Forced Assistant Chaser Animation Series.
1: Ang trailer ang naa sa YouTube din si Charles Santos ang natingog isip Lola na nagugusab ang tingog ni Zia Dantas isip karakter ni Sasa.
0: Di ipakita sa serye ang tingog ni Liz Soberano isip Angie O'Queen Marisol.
1: Ang Sun Chaser sa ka-Filipino mythology-inspired indie web series.
0: Magaling kanawan sa Sun Chaser series sa YouTube at Sunnet. Sana inspired na sa
1: same sa imuhang tingog ng maka-inspired.
0: Salamat, Kia Melvin. Ay, magandang nag-logcom sa ito ang Adita Ibaya Evening Newscasting Adlong Miyernes. It is 5:49 na. Maying gabi sa mga nakahukap sa ito ang Adita Ibaya Evening Newscast. K5 News FM Bayo 1, K5 News FM Sambungita, K5 News FM Shaton, K5 News FM diha sa May Tanhai City, K5 News FM Baiz, K5 News FM diha sa May Ayungon, K5 News FM Kanlaon. Nagangking salamat. Ugusap na sa ito ang mga nag-lantos ng Facebook Live as usual na itong hinibiyon. May gabi ka K5 Rufa De Vera.
1: Yes, mayong gabi ka K5 DJ Ma'am Tesay. Ano mali mo kung mong alam doon?
0: Hello sir, ato ang pinakagwapong manager ka K5 Sir Bern. Ay ka K5, atong shifting engineer diha sa My Bay City. Salamat sa imong pabudbud. Grabe, mura igi-igro nga hatod.
1: Wala siya
0: nasi Tesay. Ang ano na lang kay si K5 Ace na lang no.
1: Sir Ace, napakay utang.
0: Loyal. Ka K5 Ace. Alright, thank you so much ka K5 Hot Shifting Engineer Milvin Balico diha sa My Vice City. K5 Blues of My City. Of course, ito ay usual atong hinabiyo na ito ang mga nag-comments itong Facebook Live. Karong gabi una, Gary Enolpe. Happy birthday kay Sir Marga, Jerick Narcario Production Staff. Salamat pa sa pamahaw from Isan. Oh, kamura man. Kamura man. Kamura man yung mahaw.
1: Gabi na nagpag-greet, bagay
0: na. Gary, inoopi may hapon. Kaya K5 Mom, Divine Tinder. Kaya K5 Mom, Rufa Devero, watching live from Sambuang Gita. God bless.
1: Ika nga, Sohona Casido Kaiso. Good evening mga K5. Especially sa akong baby loves.
0: Oh, hi baby loves.
1: Sama yung baby loves.
0: Si Shuhon, since 2017 nag-start ko og media industry. Na siya. Oh. Had to drone. Sa gasong paingon. Kuyo ko na siya.
1: Wala kong suyo tao nga wala kailan ni Divina Tindog.
0: Kinsa na siya. Alright, hello, baby loves. And sa imuhang mother-in-law, si Ma'am Edna Kaiso. Alright, Tarito Miraflor, good evening. God bless, Ma'am. Tisa and Ma'am Rufa, DTX Kuthamix. Lami kayo. Ato, ay, ano na, kay ba mo na yan, number one. Mami Rufa, Mami Rufa.
1: Oh, grabe naman ka. Wala pa talaga sinabot.
0: Hi, Rufa.
1: Yeah, lain na, oy.
0: Oh, sumanin d'yo na ito. Alright, thank you. Salamat. Mami Rowena, guys, mga ayungon. Hello to you. Of course, ikaw nga, Daddy Joel. Oh, welcome. Salamat. Tamian kayo. Among give, ano, si Rufa kay, ano, dugay kay siya ni Kao.
1: Hindi, nakakaon na ka? Or pani mo na kuan na
0: ka? Nakakaon ko. Siyempre, lami kayo. Hinatag ko na ka K5 Chief Tech Engineer Melvin Balico.
1: Sir Melvin, hindi siya na makag-
0: Oo.
1: Wala mo ka ni Greet.
0: Dari siya, oh, imuhang bun-bun.
1: Ah, gadali ko ganiha. Happy products. Dan na ako i-add ko sa downtown.
0: Ah, mo rin gadali siya. Okay, nag-thank you pa ba ako? Pero naglakaw na siya.
1: Naglakaw na siya. Ay, to ay.
0: Kisa lang ko lang. Ang siomay na lang ni.
1: Siomay na lang ni Sir Ace. Sir Melvin, kung magkita mo ni Sir Ace, palihog ingon sa iya.
0: Siomay na lang ni. Wala na yung ano, quits na ni si ano, kaking family. Si Sir Ace na lang. Atong ano, siomay ni, ano, Kuya Marlon Silva. Alright, thank you, salamat kaya K5 Shifting Engineer dito sa my K5 News FM bias. Alright, and happy birthday no sa mga nag-birthday today, June 26, 2026. Alright, and isa to ay mga see you on Sunday kaya wala man tomorrow kaya it's Friday and it's pa-Hawaii Day.
1: Oh. Kung makapahawai ba
0: dyan? Kung makapahawai ba yun? Raging king, salamat mga ka-K5. Of course, ito ay nga mga naglantos to ka Facebook Live. And sa mga nag-comments to ka Facebook, raging king, salamat. Ma'am Joy Fry. Hello, Ma'am Joy Fry. Ma'am Pretty Lady. Ma'am Joy Fry. Thank you so much. And of course, Ma'am Joy Dipaling. Thank you so much. Salamat, salamat sa pagpuminaw. And then, Mami, oh, hala, bakit daw kasi hindi ako nag-ano?
1: Saman.
0: Oo, good PM, Miga. Good PM, sad sa imo, ha?
1: Yeah, pinala pa si Sir Dondon, agreed, no?
0: Ah, si Cockpit. Alright, the time check itself, 54 minutes past the hour of 5. Hello to my migas, sorry. Liana Lee, Nipulan. Thank you so much, no, nag-chacha na ako. Sorry kay Miga. Wadyo ko katen sa kasal dahil.
1: Ay, oo, oh, kanalimot ka.
0: Oh.
1: Need yun na siya, daily reminder yun.
0: Oh, ah. Hindi ako nakalimot. Sadyang, ganun talaga.
1: Pero sa kasalimot ay mo, attitude me, hindi kalimot.
0: Hi! Hala, baby love, sapit niya, hapitan niya ning manga ha. Chat lang, og out na ka. Love you. Love you, baby love. Thank you so much. Ang daming nagmahal sa akin.
1: Dapat ikakapoy yun.
0: Nakapoy ako dahil. Mami Rowena, nakapoy ako. I need massage. Nangagaw mama.
1: Masal si Tilin.
0: Ha? No, si Ati Lee. Oh, Ati Lee. Si Ati Beth, of course.
1: Gabi ha, doon siya mong masal si Mono. Gabi siya kaya sakit sa iyang likod ba?
0: Mark, dili na. Ang ayimuhang need na na pa, adili na pa, huwag. Masal siya.
1: Ang sagit yung mong need.
0: Oh, si Kuya Philip po. Ano na siya?
1: Orange.
0: Si Orange. Orange. Ah, come her. Ah, si come her. Bakit wala yung come her? Ay, wala na ikaw oras. talagang salamat mga ka-K5. What's up, no? Ako si ka-K5, hindi natin daw kauwan si ka-K5 Ruba de Vero. So ito nga, differ by if you lose ka. So yun, salamat. Happy weekend, everyone. And keep safe. And sa ngala na sa ito ang CEO, Dr. Carmel Oy.
1: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
0: Ay, rin sa ito ang station manager, Sir Verdi Cabuzao.
1: Sa mong technicians sa Pika Slawa, ka-K5, Jonathan Calbog.
0: Ako si ka-K5, hindi natin daw.
1: Pag-usap si ka-K5, Ruba de Vero.
0: Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko galing ngayon sa Negro sa K5 News FM.
2: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. Victory Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar.
6: Ako hindi sulay nung inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day.
5: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: Victory Bio. Ang Victory nga may Visio. Ang Visio nga may Victory. Mapalit sa mga butika. Victory Bio. Victory Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Victory Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: Victory Bio. Ang Victory nga may Visio. Ang Visio nga may Victory. Mapalit sa mga butika. TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog na atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 mabalik sa mga butika. TTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
9: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamik nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
2: Kasagit ang tiyan, mag-clinical spore biotic. Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, mag-clinical spore biotic. Katapang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at Lawatlaw. Mabalik sa inyong nasuki butika.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
2: Extend.
12: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
2: Extend! Supplement for men!
13: Isang kapsula!

0: o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa kanang butika duol sa inyong lugar.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o bilanat. Ubo dala si Poon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mau na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pagtik na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Si Poon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C.
2: Sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

alang sa ato mahigala nga mga tulumanon nga ato din higi napaabot patakaroon niya. Niya kauban ka nato ang Familia Alcantara, previously from Davao ni sila mahigala, o niya naana sila sa Bacolod Caron City, diha sa K5 Bacolod City mahigala sa Seventh-day Adventist Reform Movement. O sa dalagun ang Diyos sa iyang panag-uban ka nato. Sa gihapon live ta karon sa itong panag-uban ni Atananu Kadini sa Dumaguete City sa ngalan sa ato ng station manager nga ito kang K5, Sir Bernie Cabusao, o sa ngalan sa itong CEO and President Doc Ramil Oy, o sa ngalan sa ato galang engineer on duty pikaslawang sa itong master control, K5 engineer Jonathan Calbog, o sa Tibok Pirsa sa K5 News FM. Kinila may galing soon sa kanunay si Japon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon, inyong tulumanon, diin atong ginapaabot usab atong mga pagpanimbaya, taman sa maabot sa atong signal mga higala, sa ato din nga panag-uban, mabati tas gawa sa nasod, via internet. Atong ginatimbaya, karong atong matigpaminaw sa gawa sa nasod, maayong buntag alang kaninyo, maayong odto, maayong hapon o maayong gabi. Alang dito sa mga taga South Korea, good evening and happy Holy Sabbath alang kaninyo din ha sa South Korea. Ngadto kang Federsin Itik Asingwa Mahigala nga naadya sa South Korea, samtang dito sa Florida, Estados Unidos sa Amerika, mayong adlaw ninyo din ha o unsa mang orasa, maibang gabi eh. Mayon na may galam kiksunan live karon ang atong mga mag-alawit nga di akauban ka nato karon o ubay ni sila Mahigala, gikan ni sa Bacolod City. O kauban sa ilahang ang ato dinhing worker usab sa maong SDARM nakabase gala sa Western Visayas dito sa Bacolod City. So ato sabi silang matagag panahon karon nga makahatag kanato og mga pinasahing awit og ato sa pasalamatan ang ilang presence. Actually ang ila inihigalang mga appointments karon ni asa kauban kanato. Pero ugma tibok adlaw dito ni sila sa Hayugan, ha, Siaton, Negros Oriental, kay doon na special nga gathering, special occasion, nga 13 Sabbath, ha, ika-13 kasabado ni ining ikaduhang trimestre ni ining tuig 2026. Kinimanggong mga naandan higala sa mga Seventh-day Adventist family, doon ay ginatawag og kanang 13 Sabbath. Kay ang usa mang katuig, 52 na kasabado. It means 52 kasimana, so 52 Sabbaths ka na. O niya, tungod ni Ana, kada ika-13 kasabado, kada trimestre, special na nga Sabbath. Mauna nga doon ay mga fellowship. So daghan sila karon ni adin ni Mahigala nga ato makaigsuonan ng muhatang natong pinasahi nga awit. Okay, so okay, i-plus na dito na kay ang inyong kamera na ara diri o di mo makita diha dito mo tanan diha mo kay aron makita mo kay ang ato nga panag-uban dinhi live ta karon. Salamat kayo sa ato nga mga kaigsuonan. May galam kaigsuonan na ka-hook up ta sa atong mga kaigsuonang Sibyahan, Visayas ug Mindanao. Atong gitimbaya ang tanan maayong gabi og malipayong balaang adlaw ipapahulay alang kaninyo sa ato di ay mga igsuon diha mga higala dito sa K5 News FM Tacloban Digital Tacloban City. Maayong gabi, happy Holy Sabbath alang kaninyo. Mosa mao ni mga hinigugman ako mga higala og mga kaigsuonan, ako ning ipaibalos inyo alang kaninyo diha sa dinhi sa Negros Oriental, no, sa Seventh-day Adventist Reform Movement, ugma nga adlaw ika-13 kasabado, naa dinha ang fellowship o gathering panagtigom dinha sa Hayugan, Siaton. Okay, so ayaw mo kapakya sa kamodihang tagabungtod, labing maayo og sayog yun mo kay on time ang program dito. Ogma tibuok nga adlaw kay ni ana nangabot na ang gikan sa Bacolod City nga sila karon ang maghatag to og pinasahi nga awit. Oh, alang sa atong mga hinigog mga kaigsuonan kamo sab diha sa Buntis, Bakong, Kumbado, kamo dina og
asa patong dapit gani dito sa kanang sa Sambuang Gita dito sa kuan tinago o sa nang lugar diha sa ibabaw sa Sambuang Gita o mga kaubanan o dirisab sa Ayungon o pipilan mga unom ni ka mga local congregation na ilalom sa pagdumala sa distrito ni kining Ranulfo Abo-Abo, so iyahaning district gala. So ni asab karon diri ang ila pod nga gospel o worker a minister nga gikan sa Bacolod City. Wala si Sherwin? Wala pa? Hasta pod misis niya wala pa. Okay, mga higala o makiksunan, mauni ang ato karon muhatag o alawiton. Usa ka oras ta ha, hangtod ta sa alas 7. So ato ning pangayuan sila ubay-ubay nga awit kay ugma tibok adlaw di nato ni sila makauban. Sa atong Sabbath morning edition diri, wala na ni sila kon unsa manggaling plano. Napa ni sila ay kuan karon basig deskombado, kombado. Human din sa ato ang pag-uban sa alas 7 nga kamutan kombado pagtapok na lang gyung daan din ha. Kay inigabot ani nila murag moderitso pa ni sila dito sa Hayogan. Okay, so maula ni ang mga minundanong kay nilang gala nga mga panahon nga ilang gipaabot nga maduaw gyud ta. So na din ni karon ang brother and sister Alcantara. Kini si brother Larry Alcantara, sister Jenny may gala. Ato na ning na familiar sila kay mao ni official singer nato this Bible expose previously sa Davao City ni sila. O kana sa likod ila gyapon ang pamilya o ila anak na. O nya gikan gyapon na didto sa Davao City. Nya karon daan na siya sa Bacolod. So kauban na to karon ni apo dinhi ang pamilya ni brother Estrera, kinis brother Dodong mga higala. Ko anak ay ni matud pa varsity na kay ni ug adto ta sa kining mga gasa ba kay kining manggong gasa mahigala. Ang Dios gani mo hatag og gasa. Dubli-dublihon pa niya na, basta atong gamiton ang gasa. Pero di ato gamiton, ana mo na niya kuha. Og lima na kabok, mahimo ng upat, madugay yun, wa na yun mabilin. Pero gamiton, bisag usara. Maunay gala ang Diyos sa iyahang pagkamahigugmaon. Naslin niya karoon, nakikuban na to kay Juaniza. Good evening, happy Holy Sabbath kaninyo. O nga to sa Brother Warlito Novenario. Maing gabi, happy Holy Sabbath kaninyo diha sa Kumbado. Alang sa ato karong nga panag-uban. Alakam mo diha, Brother Warlito, na anadihuman ang itong programa, na anani sila din nausab sa ang singalan ani. Diha sa Kumbado, sa ato usab nga Sabbath evening devotional. Okay, mga higala makiksunan, sa di patamadtos binuksan nga pag-ampo, maminaw sa tadaan o binuksan nga awit. Human sa usa nila kalawiton, mag-ampo ta alang sa pagsugod, o niya maminaw pagigyaputag lain pang minsays alawiton. Bosa ayaw dayon magbiya, kay daghan kinislag alawiton, awala na kay tay mensahe ron. Kaya ng ato nga pinsahe, ang ato tatong gospel minister nga ilang kauban may gala, wa paman makaabot. Mao na toon tay ato nga tagaag pinasahi karon nga pagpasantop how to keep the Sabbath holy. Unsaon gyud nga ang adlaw igpapahulay dili kay pag-adto ra simbahan ang ato dinhang ipasigarbo nga nakabalaan na tas adlaw ipapahulay ha. Unsaon gyud pagbalaan kay ang sugo sa adlaw pahulay nga pinunduman pagbalaan. Bahalag di ka makadtog simbahan, balaan na gyud na. Kay maog yun na ang mando. Bosa, dalagun ang Diyos. Alang sa atong pasiuna, nga minsay sa alawiton, ni asila karumigala kauban ka nato, ato sa ihatag kanila ang unang awit, humani ana, magpahigayon ta sa atong binuksang pag-ampo. Dalagun ang Diyos.

Amen. Dalang ko na Diyos, salamat kayo sa nindot kayo minsay sa lawiton higala o sa kapangutana. Kung mauban tayong higala, atong paminaon, ang mga mabati tang minsay karunggikan sa alagad sa Diyos, gospel minister sa East Day Reform Movement, atong makauban karon Sherwin Barakel. Ania ang iyang panahon.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kung kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapanalangin ka na itong hanan.
1: Ang himpilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via

Facebook Live at live streaming 94.5 K5 News FM Kalibo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipinos.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and

K5 News FM. Ang himpilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Caldipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.